0: Of course, ang atong orasan gihaton sa mga katrupa sa Santon Gold Coffee Mix. Nagahatag galikos panglawas mga katrupa, gumikan kay It's Unhealthy Coffee. Nga doon ay presensya usam sa collagen o glutathione. No, dili lang simpleng kape, apan a healthy coffee mga katrupa, but pasabot kung healthy coffee, normal gamit o ikaayog yun sa itong panglawas, makatabang sa itong panglawas. Gawas nga lamian, kay creamy man kini mga katrupa, makaayo sa itong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Pangitaas sa mga butika o kaadri sa itong sibyaan mga katrupa na adri available.
1: Bullseye!
0: Okay, alas 8 katurusi katrupang Junje. Diamas katrupang Doris May Altisen, good morning.
2: Ay, katrupang Doris May Altisen, maayong buntag.
0: Og diapon si katrupang Gina Santos Naguruan.
2: Naguruan, no.
0: Good morning.
2: Ay, good morning na minaw da sa radyo siya karon.
0: Oh, og ang atong amigo si katrupang Iron Heart.
2: Good morning, bro.
0: Oh, day ang gingon nga. Nagkawindang man ang script ni Marculita. Aog sa mga 18 ka mga Marites. Sa unang pinabit sa 18 Marines.
2: Mm-hmm.
0: Nakadawat daw og malita si Ligarda og Villar. Pero sa ilang pinabit karon wala na. Mm-hmm. Ha ha ha. Unya si Suto nakadawat pod daw pinaagi sa iyang staff. Unya ang staff di ay ni Suto patay na ni atong 2015.
2: Sa ito pa, wala na staff si Soto
0: so,
2: sa,
0: wala
2: 20,
0: na staff.
2: Sa 2023 siguro.
0: Oh, unya si Dilima, nakadawat po daw, bisa na apa si Dilima sa kulungan. Unya, dili pa siya congresswoman.
2: Mm-hmm.
0: Wala matarong og himo ni Marculita ang script. Parehas ra sa script ni Gutisa.
2: Okay, salamat kayo, Ironheart. Ngayon mo mingi pahibalo, katropang Ironheart.
0: That's right, thank you so much.
2: Salamat kayo, katropang Ironheart.
0: Well, usap actually panghitabo kag hapon mga katrupa. So di man gud magkapareha ang pananaw sa matagusa.
2: Okay, para nako paldo-paldo gud si Soto.
0: Para nimo.
2: Oh, para nako. Para nako paldo-baldo si Soto, paldo-paldo si Lacson, si Erwin Tulpo. Niya basi.
0: So mao po na imong pananaw.
2: Mao ni sa akong pananaw niya si Dilima Paldo ni.
0: Paldo pon.
2: Sa ako pananaw.
0: Sa imo na. Oh, magbuot kay imo mana.
2: Si Villanueva, Pader.
0: Pader.
2: Si Trililing. Paldo ni para nako.
0: Paldo pon.
2: Oh, kadtong mga congressman tanan nga ginganlan sa apidabit na sa apidabit. Mga paldo to para nako.
0: Para nimo.
2: Oh, para nako.
0: Na bagiti mahimo na kay mao po na imo kay si katrupang Ironheart, ay akong pananaw, nagkawindang-windang daw ang isip. Ba't masabot?
2: Kanang nagkaguliyang. Nagkaguliyang.
0: Actually, giakusar niya nga si Marculita ang naghimo ang script. That's an accusation.
2: Accusation po niya.
0: Pero remember, ang proceedings kagahapon, aron paminaon ang testimonya sa kining itawag na to, 18 Marines. Tinuod ba og dili? Pero kining kang Ironheart, accusation niya nga si Marculita naghimo sa script.
2: Oh.
0: And of course, katropang Ironheart, that's kuana siya, criminal offense.
2: Criminal offense, kay nag-akusa naman siya.
0: Nag-akusa ka nga si Marculita. Kung tinudon gyud ka, criminal offense ka.
2: Criminal offense ka siya.
0: Pero mo, ingon ta nga nagkawindang-windang, ato ng katungod.
2: Imo ng katungod.
0: Ikaw, katropang Junje, nga nag-ingon ka nga paldo-paldo.
2: Paldo-paldo, bisa apidabit. Sa 18 Marines.
0: Makayang nagpaldo-paldo kay naamay nagsulti.
2: Oo, naamay nagsulti.
0: Malita-malita man.
2: Oo, niya napag-i-picture.
0: Alam nga mo, yung tagdili tagpaldo-paldo nga gisulti man na.
2: Gisulti man.
0: Pero dili kita ang nag-akusar.
2: Oo, ang 18 Marines.
0: Ang 18 Marines.
2: Ito, igo lang nato girili ang unsang istorya sa 18 Marines.
0: Pero maingon ka nga, si Marculita ang naghimo sa script.
2: Script,
0: accusation na siya nga, imong barugan.
2: Barugan imo. Si Congressman si Marculita yun ang naghimo.
0: Oh, so, but pasabot, pwede po ka mamahimo nga kanang kapareho ka sa 18 Marines.
2: 18 Marines. So,
0: now, ang 18 Marines manggod, katrupa, musagot tag sanili, ang hitabo nila niya na karun, normal, it's a legal... legal kuan na ni siya, legal discussions, legal matters na ni siya nga desisyon na ni siya sa korte. Do, kining naitabo diya sa kuan, kining kagahapon, namina og nitanaw mo, just like si Ironheart, nitanaw, gano'n siya kay...
2: Mas Ironheart kay...
0: Naman siya'y mga panglantaw.
2: Naman siya'y panglantaw, niya... Dahil.

0: Kahit man po ni siya mo tanaw.
1: Oh. So, mga katropa, og ni tanaw mo kagahapon, na naging mo tagsa-tagsa ka mga pananaw o kining desisyon kung tinuod ba o sa dili, even may na ay akong panglantaw, no? So, ang pag-akusar nga si Margarita ang nahimong scriptwriter niya na dili na ang nahimo nga matawag nato nga issue diha.
0: Oo, mao.
1: Kay ikaw naman ang nag-issue karon og nag-akusar, kay og tinud-on ka, ay no, di man ni siya makon kay Iron Heart may yang gidalagi. Kuman ni kanang nahadlok man ni.
0: Nahadlok man ni, oh.
1: Oh, kay di man pud siya makahimo kung iyang pangalan nga kuman.
0: Oh, kuman man ni mga dami account magud ni.
1: So makahimo og yung mga tinuntok.
0: Bisag unsa ilahang i-comment ani, makahimo ni sila kay mga dami account
1: dami
0: man
1: account
0: sila.
1: Dami account man.
0: Oh.
1: Oh. So pero sa tinud-an ay nga kalibutan, naman tayo giingon nga before na musulti, siguro asa nga nakaibilinsya.
0: Nakaibilinsya, mauna.
1: Dili nang samaan eh, nga daw ikabig ni mo, ipersuade ni mo ang tao nga patuhon sa imo.
0: Patuhon.
1: Sa imong gisulti. Pero una, barugan sa nimo ang imong pagkaikaw.
0: Oo.
1: Pagbuta sa iyong pangalan. Kay otherwise, naghimo karaog ka ng black propaganda.
0: Oo, mama na siya. Kaya gigamit man ni sila.
1: Now, kung maingon tag black propaganda ang giingon sa 18 Marines, dili na.
0: Oo.
1: Kaya naman, kuha ba sila? Nag-take out ba sila sa ilang
0: gipanumpaan ba yan?
1: Gipanumpaan ba yan?
0: Sa ilang apidabit.
1: Remember to that katropang Iron Heart. Now, dili man sa ingon nga, moingon ko nga sakto ka o sayop ka. No? Imo man ang baruganan. Pero klaruho na to, kay ako man ang gibasa sa mga naminaw karon diha, normal man siguro nga ipasabot na to sa katawhan nga kung sama ni ini gani, normal gipakita na din ha sa kongreso kay para pod mabalanse sa tao ba? O siya may tinuod din nga itong iskandalo. Oo. So, remember pod nga ang 18 Marines na numpa na katurupang John Jay.
0: Oo.
1: Musugod sila sa dili, mapriso na sila.
0: Oo, kay gipanumpaan man, gibarugan man nila ugon sa inaas ilang apidabit.
1: Attorney Doris Maltesin, unsa gani na og manumpa ka unya, bakak di mo gisulti?
0: Bakak.
1: Unsa gani na ikaso? It's a, di ba? It's a perjury.
0: Perjury.
1: Oh, hoping ito bagunta ni katurupang Doris May.
0: Pagpamakap.
1: Oo. Mauna nga, kung doon na kay pananaw kagahapon, you have the right.
0: Oy.
1: Nga mauna ang what I mean, you have the kining right opinion nga musulti but oy. Ayaw pod pag-akusar kanang
0: inodyan eh.
1: Si Merculita naghimog script.
0: Oh, dili.
1: Oy.
0: Karas ka.
1: Perjury yun ko na. Ingon si Katropang Doris May.
0: Inomdoming, ang 18 Marines Katropang Reyna ay abogado. Mabi, toto na abogado nag-ipa-istorya kagahapong adlawa. Kay mo na sila ay abogado, legal abogado sa 18 Marines.
1: Kay og imo siyang balansyon, Katropa, ikaw Iron Heart nga nagtago ka, unya, mauna imong ipakana nga nagkawindang-windang niya si Marculita naghimo og script. Unya, kining 18 Marines nga nag-take out og nanumpa, mas katuhan pa ang nag-take out kaysa ikaw nga nisulti niya na nga wala kay basihan. Kay remember, og mag-take out gani ka mga katrupa, perjury na siya.
0: Perjury, tinuod na kay nanumpa na maguga.
1: Oo, unya. Aside sa perjury, kasuhan pagyug ka diha sa imong giakusahan. Pero kamo nga nanumpa ka, nagwangi ko sa mga kagalingon nga sakto ka. Oh, regardless na nasa sa unsa man sa pananaw sa mga tao, di ba? Ang pagbasi maguna sa kasukaso katurupang Junji, dili lang sa sulti-sulti lang. Once nga mo sulod gani ka sa kasukaso, naagyo kay dala-dala na nga nagtuo ka nga sakto ka.
0: Sakto, tinuod. Oh.
1: Eh, dili ni mo i-persuade ang mga tao o kabigon o patuohon ang tao nga magsulti ka lang wala ebidensya. Kung wala ka mo tuo sa akong gisulti, be it. Basta mauni ang karang-karang
0: tinoon.
1: Ang may yung kakatropang Junji. May yung kang paldo-paldo. Di man ay mo opinion kay nakakita man ka nga mauni, giingon siya.
0: Oo.
1: Kining mga testigo. Niingon ang mga testigo nga, gihatdag malita, mauni.
0: Oo.
1: Kita nga nagtanaw, uy, paldo-paldo yun ay. Di man ako nang ingon nga paldo-paldo.
0: Oo.
1: Mauna ang ilang gisulti. Nga ang ilang gisulti, ilan nang gitikot, nang ipanumpaan, dili na chismis. Kung saan ni mo pagsulti nga chismis na o maritis na, yanumpa man na.
0: Oo, mao.
1: I know nga nakakita si Ironheart diya sa...
0: Ironheart, ane. Pero sa... base dayog, nakapaldo po ni si Ironheart.
1: Ayaw po. Ako di po kumutuo nga nakapaldo ni siya.
0: Ako base era po ni kay...
1: Para na ako, bro, Junji, ang tinuon nga paldo, katong na ay 6.77 billion nga amlak. Naagyod, nag-ingon, unya... Ay, mga katropa, basig may ingon mo ako ng itubayan, ha? Kung ano na siya ka ng healthy discussion.
0: Healthy discussion na ni katropa.
1: Para matagaan po na ito, kahit kayo na si katropang si Ironheart.
0: Ironheart.
1: Para sa ako, bro, Junji, o tinuod man gani nga paldo-paldo, katong na ay 6.77 billion. Nga amlak.
0: Amlak,
1: Nagyod, ang ingon. Unya agi pa... Uli pa sa kuwa ang 400 million nga misuse sa confidential funds. Kana maoy klaro nga paldo. Pila ka ko kamalita ang 6.77 billion. Okay. Ato ning balikan katropang Ironheart na
0: tao, no? Kuha naman.
1: Di man po si katropang, di man po
0: si GM.
1: Argumento si katropang Doris May Altisen, no? Ato po ning basahon niya yung tao, based sa inyong mga gipagawas, no? Nga mga mensahe ato na tagal pagtagal.
0: Duhanay gipagawas nga account ni Ironheart na IGM Justin Mark. Iya man po ni.
1: Amo ba?
0: Iya po ni.
1: Alas 8.24, mga kadro pa sa itong orasan. Pundo mo diha mo balik ta. Human Gapon, Spinem Dom. Stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Kap!
6: Ay!
5: Pero saan ay mong birthday, Kap?
6: Eh, November to.
5: Usang tuig ka, Kap?
6: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
5: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
6: Exciting?
7: Exciting!
8: Santo Basco.
9: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan ang natubangan.
12: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang nga virus ba. Kung terminated ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa'y dulat ninyo.
3: Pag-turbo na mo.
15: Para gahi, pirmi ba?
3: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
16: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pay.
3: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Bullseye!
1: Okay, aduna kita'y alas 8:31, mga katrupa, sa atong orasan. Og ang atong oras, mga katrupa, gihatod sa Chris, maayo nga kabubuton sa Premium D3 Coffee Mix. Oh, Premium D3 Coffee Mix, mga katrupa, usas mga kapi sa Yes to Health Incorporated. Nagahatag yung pagkakayuhan, magpalambo sa atong kalawasan. Health nga po, mga katrupa. Lamian nga po nga kapi, mga katrupa. Paborito ni Ma'am Ading Granaderos Dapar.
2: Dapar.
1: Oh, ako, paborito ani katrupa nga Junji. Murag di agib ko sa puti ko, katropang dyan yung balik ko.
2: Oo.
1: Okay. Ang tao man good, magbase sa lami. Oo. Kanang tanan, naman siya yung kanang itawag nga...
2: Pulos na... Mga
1: healthy coffee.
2: Epektibo ni tanan. Pulos mayo ang tumong.
1: Oo, oo. Pero mamili igyo ka sa lasa.
2: Ako gold, Santon gold coffee gold, mix o kining Santon plus coffee mix.
1: Mawag
2: yun ako ang ganahan ako o katong capsule.
1: Oo. So, kagahapon nagpalit ko ni Ma'am CJ o Santon Plus Coffee Mix. Yes, anis ha?
2: Kana.
1: Basing niingon mga tikatik mo yan, mga tikatik. Healthy coffee ang ginagamit ng mga katrupa, no? So, well, ang gigamit naman ni Mrs. kining Santon Plus Coffee Mix.
2: Coffee Mix.
1: Sila ni katrupang Ading Granaderos Premium D3.
2: Ila mo yun na ila ha.
1: O, ang imo po, Santon Gold Coffee Mix.
2: Oh, puli-puli rin sila aning Santon Plus Coffee Mix. Kaya kung ganahan ko nga kanang labi nagsagunson akong bilar, oh. Ako ang imnon pod, kining Santon Plus Coffee Mix, kaya lami man itulog para sa ako.
1: Daghan rabay kamunggay, katupang John Jane.
2: Oo, okay, simple, kabalubi. Tapos kamunggay nga, mauni siya ang isa sa mga antibiotic, diba?
1: Correct.
2: Masama diyan, itasaw nas bukid-bukid, kalamunggay din dukdukon.
1: Kamunggay yun, oo.
2: Oo, dukdukon na yung kalamunggay, hunong ba yung dugo?
1: Oo, tinood na, oo.
2: Hunong kitang dugo, eh.
1: Alas 8:33, mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Doon ay mga reaksyon ng atong mga kagisunan regarding sa atong naisigutan sa pangitabo kagahapon, no?
2: Bibito to kagahapon, ay. Pertig iabangan sa mga tao, ay.
1: Ato ning basaho ning mga balos-balos diri si katropang Ironheart. Namang ipaglantaw si katropang Ironheart.
2: But, panlantaw yun ni niya.
1: Healthy discussion lang ta.
2: Healthy discussion lang.
1: Kung magtubag mo diri sa atong kahinan, it's up to you.
2: Katropang Ironheart, healthy discussion lang ni ato.
1: Ingon siya nga, para sa ako, bro Junji, ang tinuod nga paldo, katong na ay 6.77 billion nga amlak na gyud ang nag-ingon. Onya gipauli pa sa kuwa ang 400 million nga misuse sa confidential funds. Kana maoy klaro nga paldo, pila ka to ka malita ang 6.77 billion. Well, anyway, kini imong nasigutan, ato na lang ganlan kay napublikar man ni katropang
2: sa total sila man maoy nagpublikar.
1: Ironheart.
2: Oh, sila may nagpublikar.
1: Katuning imong pasabot. katuning kang Vice President Sara Duterte.
2: Oo, katong sa confidential fund, no?
1: Okay. So, okay. Mauto yung imong panglantaw nga paldo. Okay, sige. Niya, tama ka, Brother Ray. Sige. Okay. Niya po yung kang Justin, GM Justin. I-question ako ngano naaman si Rimulya sa Senado.
2: Oy.
1: Tapos nganong naaman po si Dipinsor sa Senado? Nga wala man sila gipatawag. Si Dipinsor siguro ang naghatag og script sa mga Marines. Naabay, naay bagong naapil sa nakadawat og malita under oath.
2: Oy.
1: Og nawala na pod sa statement nila. Sila Ligarda og Bilyar under oath to kaniadto. Okay, murag magkapareha mo GM Justin Mark og si Ironheart.
2: Oh, ganin
1: ang inyong
2: sila,
1: dawi nga magsulat sa inyong comment.
2: Oy.
1: Sige.
2: Thank you kayo, sige lang.
1: Niya si katropang LB, nagritra. Grita ni katropang Attorney Doris Maldison.
2: Oo. Tama po iyahang kwat.
1: Ingon siya nga, tunungutan lang kung gawin na
2: kung perjury.
1: Kung mag-take-out ka niya, baka ka perjury. Perjury man, no? Ingon siya nga, dili na mo take o grace ang 18 Marines kay pamilyado na. Ikaw daw, naasa ilahang posisyon, bisan magkinaunsa, mamatay na sila ang kanang ilang apidabit. Maunay na mahimong magamit pohon aron mahimo ma-solidify ang ilang judicial apidabit o gipanumpa ang sanaysay. So, oo, tama, no? Kana bang yung apidabit nga imang gipanumpaan, gibarugan, tuwag yung kang sakto ko. Kaya di ka magpagara-gara diha. tikot-tikot ka lang, di ba? Bakak yung magsultian.
2: Oo, oo.
1: Impas ka, no? So, di ha naman guna. Bisan patulog ng tikot ka, magdiga na na kung ang kurti mutuko bagyo sa imo.
2: Oo, tinuod.
1: Kay daghang tinuod, mga katropa, apan kulang,
2: kulang
1: sa kining pagpasabot, mahimo siyang dili i-consider sa kurti. Mahimo siyang dismiss, no? Ingo pa si katropang Doris may nga, can afford kayo ka, manulti Mr. Ironheart. Oy, Mr. Ironheart, paminaw sa kay na mensahe si katropang Doris sa imo. Can afford kayo ka, manulti Mr. Ironheart, nga nagkatuad baliskad ang script ni Marculita. Actually, dili na, na niya need ang script kay abogado na siya.
2: Mm.
1: One of outstanding senator and attorney tungod sa iyang kahanas. Unya ikaw, is easier kakaayong musulti nga with script si Senator Marculita?
2: Oo.
1: Well, that's your opinion. But think twice before you uttered. Mm-hmm. Na-challenge sa imo katropang Ironheart.
2: Oy.
1: Oh, diya pa'y lain nga kuminto si katropang Dores.
2: Sige.
1: Actually, sa judicial affidavit, pwede ra gyud kaayo nga dili tanan ibutang dito sa dili tanan ibutang dito.
2: Oo.
1: Especially nga ang gi pangbungat nga mga pangalan, mga tag-as og powerful person, mao gani nga nagpahigayon og hearing ang Blue Ribbon Committee aron maimbestigahan depende sa kabug-aton sa ebidensya. And mupawor ko, mutuo ko katropang Dores og sakto ka nga sa judicial affidavit katong ilang gi panumpaan actually not necessary nga dito gyud tibuok ha kay mahulog man siya nga naa kay basis nga imong gibalay-balay nga gipanumpaan, but of course ang mga ebidensya just like naa ba kay makita niya mga videos, mga photos. Mo supplement na siya. So mabuto na nga kanang gipakita nila sa katong sa Senado katropang Junji. It's up to us, mututaw sa dili, pero sa ilang part ilag itong barugan kay naman sila ipanumpaan.
2: Kay naman may apidabit ipanumpaan nila.
1: So kang katropang Ironheart, actually ang dili ko mo pabor sa iyang giingon nga si Marculita mo scriptwriter.
2: Scriptwriter.
1: At first si Marculita Manggod o si Caetano, sila ang nagdala sa kining hearing. Unya karon mga katrupa, ang kining mga Marines si Attorney Baligod.
2: Baligod, mao ta ilang abogado, mao ta legal attorney nila sa Eden Marines.
1: So, ibutang na to ang paghanay sa kaso. Dili na ingon mga katrupa nga script ka lang
2: kana bang binuhat-buhat lang ba?
1: Walay mga supplemental.
2: Mao na siya nga documents or evidence.
1: Mga supplemental evidences. Nga imog yung dalhon-dalhon.
2: Dalhon, tinuod na.
1: Kaya nga no, pagpasok pa lang ni mo din ha, katropang Junji, sa as mu-witness ka, susihon pag yun na siya.
2: Pan-aon.
1: Kung saan man yung imog, panglawgaw rin eh.
2: Oo, pangkana ni. Kaya nga
1: otherwise, pagsunod din mo niya sa panglawgaw rin eh, katropang Junji, wala na.
2: Wala na.
1: Mapatunan sa, kanabitong, sa korte katropang Junji, usan na siya musaka. Nanay determination of probable cause.
2: Oh, dito na yagis fiscal.
1: Nasa yung determination of probable cause. Kay basta hindi, kaso-kaso ka nga, panglawgaw naman din eh. Ay na lang ta.
2: Fiscal pa lang din na nakapasar. Kaysa fiscal, musala naman na mupile kag kaso. Pag tanaos ka sa fiscal na nga, uy, hasa may mo ang video ani picture ani, may ngong kag nagsyabu ni siya, niya wala. Wala man lagi niya, nagkitaan, wala may picture lagi niya nga nagsuyop, nagunit ug ka ng fuel.
1: Fiscal pa lang din.
2: Fiscal, wala na, automatic na sa hagbong. Kinipay mong sa Senado, nga abogado man ng si Marculita, abogado
1: pero,
2: na.
1: Remember ha nga, sa dihang gipakita na kanato mga katrupa ang hearing, para nako mga katrupa, mas malipay ta sa gihimo nila ni Marculita o ni kining Senator Alan.
2: Kay at least nga,
1: tagaan man tag-idea kung bakak ba itong ilang ipresentar.
2: At least kita mismo nga nagpaminaw, makakuan yung tagbakak ba o dili.
1: Kanabang wala gi
2: patas gyud.
1: Patas gyud ba? Kada wala gyud era. Tamo nimo nga uy, putlon kay
2: namorag na ay na.
1: Kabantay ka katropang sa hearing sa
2: katong sa ilan ni
3: Kongreso ba? Kongreso.
2: Itong sa Kongreso nga.
3: Unsa ra kanito siya kuan sa
2: Committee of Justice.
3: Dili gid to maka mga katrupa na gito'y gitawag na ito nga biases. In the sense nga, dili man gano'n makasulti ang PICAS. Saan gano'ng dipindili gano'n?
2: Mm.
3: Kung tinuod nga gusto yung pangitaon ang ebidensya, pasulti yun.
2: Oh.
3: Eh kita mga tao mga katrupa, nagtanaw mapunta. Okay?
2: Mao.
3: So, that kining situation kagahapon katrupang Junji, naghatag itong idea na ito.
2: Okay, tagaantag idea.
3: Na nato mutuotang sa dili.
2: No? Basta kay gi-istorya sa Marines kung unsang apidabit nga dito.
3: Oo.
2: Oh, niya.
3: So, mao na nga, even si katropang Halle Marisol, Mary Lucille, ang nitabo niya, na-stress ko na. Na-stress ko na siya kagahapon.
2: Oo.
3: At least, nataga anong idea sa katropang Lucille nga, ingat to din na hitabo. Na ito mutuog sa dili.
2: Pag-ingon sa 18 Marines nga, pila, pag-ingon ni Marcolita nga, pila ka malita, unom, naaman po's picture. Naaman po'y picture nila nga alasagyo sa malita.
3: Oh, pero kung maingon ta nga, si Marcolita ang naghimo sa script, murang, out of context na ka, katrupang Ironheart, no?
2: Tama,
3: No, healthy discussion ni katrupang Ironheart, pero sultian ta lang ka, out of context ka.
2: Okay.
3: Okay, how come nga, maingon ka ni Marcolita nga, siya ang naghimog script na ba kay ebidensya niya?
2: Mao.
3: Sulti economy kay para po na ito ma panaminan ba nga?
2: Mao.
3: Basin po doog si Marcolita ito na naghimog script. Pero kung inaon man lang nimo nga walay kanang sakto nga ebidensya, dili, pwede na. Pero alas 8.42 naman po mga katrupa. Wag ito mahimo ani. Balik lagi punta. Kumans pa naman doon mga katrupa. Standby.
2: Bullseye.
0: Bullseye.
4: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: copy daw nga
9: premium
8: D3 coffee mix.
9: Ya camera kong trabaho.
8: Kapoy yo kay pag-uli.
9: Pagtisting nako,
8: tulog ka adlaw na kong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
8: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
9: nawala sad.
8: Usa epektibo dining
9: coffee day
8: ning premium D3 coffee mix.
9: Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District.
8: Nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
9: distingin yung inom ning
8: premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige nak. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: po'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Si Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamino da kong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Zenton plus coffee mix.
5: Hello, ako si John Jelibrias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako. Mangapi o Zenton plus coffee mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Ganahan yun ko ani Zenton plus coffee mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton plus coffee mix.

0: Alas 8:49 mga katrupa. Og atong orasan gihatod usab kini mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation nagpautang sila mga katrupa sa ubos nga interest. No, mao na nga kung kwarta imong problema karon pangutang na lang. No, dito sa Agusan Lending Corporation. Ilang buhatan himutang diha mga katrupa sa atbang sa Gymnasium, San Francisco Gymnasium. Makita man ang pangalan diha. Diyas Bayugan, makita usab ilang buhatan na diha sa Purok 3 sa Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Then hatod sab kanato mga katrupa sa Yes to Health Incorporated sa produkto nga Santon Vitamin C. Mas maayo gyud ang lawas mga katrupa nga dunay vitamin C. Kay hina gyud ang atong lawas kung walay presensya sa vitamin C. Pwede man ta mo kaon og mga pagkaon nga dunay vitamin C sama sa prutas. Pero kung diretso na din ta maghago-hago pa, take Santon Vitamin C.
1: Bullseye.
0: Dias katrupang Wilma Joaquin katrupang John J. Awesome job. Ang punto gubot na sa kabuang mga bakakon. Bisag klaro na ang kamatuoran, daghan pa istorya ang atong bansang Pilipinas. Ila traidoron ang Ginoo, makakita sa tanan. Okay. Salamat ka, Trupang Wilma Joaquin. So, salamat sa mga nagpadayag sa kuan, ha? Kining mga panglantaw kagahapon.
2: Oo, nindot magyun na natin mga kaugaling opinion.
0: Mao.
2: Oo.
0: Kung saan iingon ni Katropang Halimore Lucel, murag lingaw akong bana ng mina, wala nilakaw, imbis kay na ay atuon. Na. Sir, tanawan. Minang rikadihaan.
2: Oo, salamat kayo sa imong pagpaminaw ni Muda, sir, ha?
0: But anyway, actually, kining kahimtang good nato sa atong nasun karon mga katrupa.
2: Oo.
0: Mas maayo ang punding mahimo tang knowledgeable kay... Kanabi tong magpahihalar ta. Niya, dili si Luloy Hala.
2: Dili si Luloy Hala.
0: Atong amigo diha sa...
2: Oh, sa may prosperidad.
0: Good morning, katulang Luloy.
2: Katulang Luloy, ha? Dili, ha?
0: Daghan manggod sa mga lingla, panglingla karon mga katrupa. No? Ang importante, makibaw lang kita sa tinood. Kini amo trabaho din mga katrupa, actually, gipaabot targyon na mo ninyo kung unsay mga panghitabo. O gini mo maangay sa kining mamahimo na mo nga pag-iskot. Well, ayaw lang po midagnay nga DDS.
2: Okay.
0: Kay normal lang po na nga diri aragyon, igor ta nagpaabot sa inyo unsay sakto.
2: No? Ano, raman na mga katropa.
0: Di lang na mahilig nga mga kusar.
2: Mangusar, kay.
0: So,
2: hindi naman na maayo.
0: By the way, kagahapon lagi, ay nung naalatitang sa tangsya ka mga...
2: Opinion,
0: reaction.
2: So, sa nahitabo o gahapong adlawa.
0: Kung unsa man galing tong ilang gipang sulte. No, grabe to, daghay gipang akusahan mga katropa. Sila si... pati si Father Plabi.
2: Na-appeal na. Naadaw ko na iduhapon kamalita.
0: Usa kamalita
2: isa ka sobre.
0: O sobre.
2: O sobre, unya na'y malita.
0: Na'y malita.
2: Motoy akusasyon sa kuanha, sa 18 Marines.
0: Unya, katong mga si, congressman.
2: Si Ridon, Terry.
0: Terry Ridon.
2: Si Abante. Si Castro. Si De Lima. Napato si Asyong. Asyong ba to? Asong? Ato?
0: Gio Santong.
2: Antong. Murag mo na nga kuan. Murag sembuang ka nga side, no? Napod to si Abanis.
0: Abanis?
2: Niya.
0: Ang rice good ni mo ba?
2: Si kuan. Si katong na isa kining sa...
0: Sagdi na lang to sila katropang Junje.
2: Di na lang ako to. Si... basta kayo na ah. Si
0: Trillianis.
2: Si Trillianis. Isa na na.
0: Soto, Erwin.
2: Erwin Tulpo.
0: So ang ilan ni ni karon kay nganong wala kuno gi-appeal si Legarda. Si kisama ni.
2: Kining Bilyar.
0: Bilyar. Actually naa na sa ila. Di ta ka pugo sa ila og dili ni appeal, no? Kung maori kaya nila nga barugan mga katrupa, be it example. Si Legarda og si Kuan wala nila gi-appeal siguro. Dili nila kayang barugan, no? Unya katong ilang gihingan lang kagahapon, di, Kung kantor, adi. Nanay, atong paglantaw nga.
2: Mao.
0: Be, unsa man gyud ni? Tinuod ba gyud ni sila nga apila si Kurap? No? So, kung doon mo testimonya against na liligar ng bilyar,
2: oh.
0: Ne, atong paminahon?
2: Be, ito, di ba? Mas oh. Mayo. Kaya at least po mahibawaan po nga.
0: Pero baon lagi na, basta sama na mga katrupa nga nag-take out ganit na gipanumpaan mga katrupa, dili na chismis.
2: Dili na chismis. Dibarugan na yun na nila.
0: Ay, numanggod nga, kinimanggong chismis, nagsugod manggod ni sa pinulungan ni Senator Tulpo.
2: Oo, oh, siya bitaw.
0: Oh.
2: Siya bitaw anak ng chismis, mga, may, siya yahama na, gikan.
0: Kining nabasa ni Katropa ngayon, Hart, basi dito siguro na sa kuha ni...
2: Basi dito na sa page.
0: Ni page ni kuha ni Senator Tulpo.
2: Oo, oh, dito na niya na, dito na niya na basa.
0: Pero, oh. Atong hinumdumon nga, pag-uyod ang chismis, kaya na bang nag-istorya hay rata?
2: Oo, mao na chismis.
0: Verbal nga, imo na nang...
2: Verbal lang, verbal.
0: Imo na nang gipanumpaan katropang Junji. It's no longer a chismis.
2: Okay. Anytime manggog ka pwede ka dihadakpon, ipapriso. Pag manumpa na gani ka, bisang pagdiliin a korte, o sa Senado na,
0: nagpasabot na nga.
2: Pwede ka dihadakpon largo sa imong pagpamakak.
0: Oo. Oh. Kay kanang presentation of evidences, maugin na usa sa gipangita sa korte nga mahimong valid.
2: Imong gipanumpaan.
0: Okay. Nga naman mga katropa, ang burden of proof na amang yun sa kanunay sa nag-akusa. Challenge mo na. Ikaw ang nag-akusa, di ba? Katong giakusahan mga katropa, mautoy mo lapag po sa iyang
2: iyahapong ebidensya.
0: Ebidensya nga.
2: Kung tinuod ba ang gisultis marins? Ano ba?
0: Panalitan.
2: So, dipinsan mo imong kaugalingon.
0: Panalitan, giakusahan si Marcos.
2: Oh, si Marcos. Esa na, giakusahan.
0: Siya ay mastermind.
2: Mm.
0: Oh. So actually, ikaw na ni... wala ka matuuran na.
2: Mao. Ano rin na kasimpon.
0: Pero, ang burden of proof din na, kinigitin marins.
2: Kinigitin marins.
0: So, nga... Oy. Ilan nagpamatunan kay sila man ni akusa?
2: Oo, sila nag-akusar.
0: Mabata na nga, iyan na kaimportante mga katrupa, kanang atong mga pagsulti, bitaw.
2: Oo, bantayan
0: wala
2: na,
0: kay kung resibo,
2: wakay,
0: ana.
2: Wakay, mabitaw na.
0: Wala kay ebidensya.
2: Oo.
0: Bantay ka kay
2: mabitaw na.
0: Managot yung ka, ana. Di nagpataka-taka, arata.
2: Maragod na katrupa ng sugoon ka sa Osaka Company.
0: Oo.
2: Nga o, oh, pagpalit nitong sin. Oh, niya, pagpalit nito ang kay... Para makuha na to ang resibo ha, isiguro daan kay mo ba na ibasihan
0: ini. Oh, mo may basihan
2: validation kung... inigvalidate sa to ang income sa kwarta.
0: Mm. Kay karun... wala kay resibo.
2: Oh, wala kay resibo.
0: So, pwede na isipon nga imo nang
2: gimo gi
0: bukod tinuod ang imong giingon nga mao na imong gipalit.
2: Oh, oh.
0: Eh, maingon ka nga. Maingon ka mao ra ba ni akong gipalit sa katong 100 pesos kining nagpalit ko og kining lansang. Mm. Pero wala kay resibo ah. Unsa pagtuon ako sa imo otherwise pakitaon kag lansang. Pero magapakita man tuod ka katrupa na kag lansang, pero ang problema diha is it bali is ka kilo ba gyud bali 100 ba gyud ni? No?
2: So nga, ang resibo mo mo tuod mutugan sa tinuod.
0: Mutugan nga ay 100 gyud ay.
2: Maka-attach man to sa resibo nga lansang 100. Ana man to dito sin duha ka buok. O kabilya upat ka buok. Maka-attach man dito. So mo rin basihan.
0: Oh, pero magsulti-sulti ra ka din nga mauni akong gipalit na. Base siguro na monitor ka niyang lansang.
2: Mao gani. Ayun si. Nay pangutana ni Halim Mary Lucille. Pwede ba daw dakpon si John Beck kay na makakman. sa dili ni pwede dakpon kay wala man dito ananumpa. Di dapat dili di siya ni dakpon katropang Lucille, di man ni pwede dakpon.
0: So pwede na si John Beck dakpon na karon kay na makakman nga. Siya daw gitokpon ni Idol Carding. Nga kita man kaayo sa video. Siya ang nag-atang og nukmod. Actually diha gyud siya actually katropang Holly Maricel, Mary Lucille. Si June Beck, ang iyang pagsulti, orabag, nagtuo ra gito siya nga walay nakavideo.
2: Walay nakavideo.
0: Isulti niya na. Pero, sa surte, kaya namin nagvideo.
2: Namin nakavideo, daghan lang kayo.
0: Hinabidyohan man siya. So, but masabot, ang iyang pagdipinsa sa iyong galingon, dili ma-justify kay na may video. Napakutan na, pwede bang dakpon?
2: Oo.
0: Kung naalang sa pagpanumpa, kung
2: naalang dito sa Senado, nanumpa.
0: Kaso niya, namakak siya, perjury. Pero kining iya man kung sitwasyon man God, dili mo valid na siya, o kasuhan siya.
2: Dili iya po na mabalid.
0: O kasuhan siya, o pwede man siya kasuhan katuro pang Junji, no? Uy, naipista niya eh. Ay, San Francisco, eh, no? San Francisco? Happy Fiesta day, San Francisco.
2: Happy Fiesta, San Francisco di ay.
0: Mga taga San Francisco, ha?
2: Bigyan ni ka-active ni si katropang
0: ikaw,
2: army.
0: Ikaw katropang Junji nga. Sa kadaghan sa mong lista, ang San Francisco, noong nakalimutan na nun. Oy, Happy Fiesta, San Francisco.
2: Happy Fiesta, San Francisco.
0: Ay. Kasi may mga bitar na to, ane.
2: Mao na ginay, mo na, pangutan na to, diha, huwag ginsay makabalong mo invite.
0: Di, ang, unsa man gi bot pasabot kung San Francisco, bot pasabot ang barangay 1, barangay 2, barangay 3.
2: Murag tanan man siguro na sa
0: bakana. Tanan na.
2: Kay pahit man sa bagdiwata.
0: Basta, ato lang ani ka trupang yun, Jay. Happy Fiesta, San
2: Happy
0: Francisco.
2: Happy Fiesta, San Francisco.
0: Basta
2: kay maura na mo ang message dyan ninyo. Kamu na ibahala dihag mo ingon mong anhi mo.
0: May tama, katropa. Okay. Wala naman tayo igong oras sa panayon sa unan. Unahan, magpasalamat talaga po may mga katropang nagsubaybay gapon mo din ha. Ato lang na ini mga katropa nga kami diri kanunay may magpaabot kung unsay kisaw o sa sunod po kung unsay na po yung kisaw na no, mag-istorya ta. Ay alam mo po pangakusar niya.
2: Pangakusar, oo nga.
0: Hindi naman na maayo.
2: Base sa sunod ni mo akusar ana, ako naghihimo inog script.
0: Bita, katropang bro, ayon heart.
2: Bro, ayon heart. Salamat kayo, katropang bro, sa imong pag-cooperar po sa itong programa.
0: Thank you very much.
2: Good morning, dear bro. Happy Friday, bro,
0: happy
2: ayon
0: Friday,
2: heart.
0: Happy Friday, mga katropang. Ang inyong mga higala, manamilit na sam. Sa ngalan na lang sa Kinitibok ang Puwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Agusa 91.3, 95.7. Sa control ka na ni katropang Harvey Hirames. Usab sa atong news and public affairs sa panguna sa atong news director katropang CJ Salvan Loy, atong news desk katropang Leo Melocay. Anchors, reporters, sila si katropang Ray Alinton, katropang Ali Vicente, mga katropa, ako si katropang Ray Celeste Surabas.
2: Ako usab si katropang Junje Librias.
0: Mayong buntag ka na tong tanan.
2: The Lagon ang Diyos.
1: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: La la la la la la la la la la la la la.
7: Tadaag sa kinan sa akong amigo Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
7: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
8: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Craft Gold Buy?
8: Wala pa day kamasayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maudi na ang Craft Gold Buy?
8: Oh, Buy.
7: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Buy, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
9: Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na pag- kinabaglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 9:09. Oras mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung nagsuol ang inyong tiyan or kaha gusto ka magpaniwang, mag-inom tamatag adlaw mga katrupa, Santon Gold Herbal Tea, mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and sab, din sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon, matag alas 9. Sentro. Biyernes karon mga katropa, pizza 5. Ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Akong partner sa technical control, si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director, rogad main officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan Limwell, Pagalaran, Ukay, mag-uban ta kutob alas 10. Alang sa paghatod nga na kaninyo sa mga balita, padayon man eh, kay gaina, balita mga gihapon. Impormasyon, uguban pang may isgutanan mga katropa, may kalambigitan sa mga panghitabo sa atong palibot. Sentro. Kung sa kuan pa, laktod nga pagkasulti, atong dungagan, no? Ang mga impormasyon nga inyong nabati, gikan kagaina sa Exciting Pilipinas, Express Balita, Bullseye, ug karon mga katropa, magtiwas ta diri sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ng sentro. Sentro. Tigpaminaw na to, diya sa Bayugan City, pinagi sa frequency 95.7, frequency 91.3 diri sa San Francisco. Tanang mga panimalay nga nagapaandar sila mga radyo na ning orasa. Asa man mo karong mga dapita nagapaminaw, salamat o welcome sa atong tulumanon. Sentro. Di na ta maglangan mga katropa kay ang atong oras sa gipot man kaayo. Muna nga ang atong sentro sa atong isgutanan karon nagapabilin gihapon o sa mga obserbasyon ilabi na sa nagapanghitabo dito sa National. Sentro. Gumikan kay ang nahitabo kagahapon na isgutan naman ni kagaina sa Bullseye. Ang kining testimonya sa 18 ka Marines atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kagahapon, ang hinatdanay og malita din ang kwarta nga sulod gikan sa flood control nga project. Sentro. Pero ang pangutana ini karon mga katropa, kung katong hearing kagahapon, lehitimo ba? Kana bang makaingon ba ta og kuan ba to kanang recorded? Kaya ang pahayag mga katropa sa kampo ni Senador Acting, gitawag nilang

0: lakip nga illegal ang pag-elect og Senate President pro tempore. Sentro. Gani illegal kuno ang pagtangtang mga katropa sa Senate Secretary. Apil ang pagtangtang sa Senate Sergeant at Arms or pagpuli niini. Kay base kuno sa rules, gikinahanglan og 13 ka buto. Adi sir ka mag-elect og bag-o nga Senate Secretary. So muna mga katropa, questionable pa. Sentro. Questionable pa in the sense mga katropa nga i-insister man sa Picas Campo, bisan ang Malacañang mga katropa ni ila sa pagka-acting Senate President ni Sherwin Gatchalian. Atong ipabati kaninyo mga katropa ang pahayag ni Attorney Claire Castro ang tigpamaba sa Malacañang.
1: About the palace, isa po doon ay sabi niya sometimes you have to bend the constitution to please Malacañang.
2: Wala tayong nilalabag na anumang provision ng konstitusyon. Maliwanag naman, 'di ba? Nakalagay sa konstitusyon, the Senate shall elect the Senate President by the vote of majority of all the members. May inelect ba na Senate President? 'Di ba wala? Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. So, walang dinideklara, walang binoto, walang inelect na Senate President, acting Senate President. So, ano ang nilalabag na provision ng konstitusyon? At maliwanag, akin na rin nabanggit kanina, na tayo ay sumusunod lamang sa naging kautusan at naging desisyon ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco. At tandaan natin, yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12, 'di ba? Kasi may 17 at that time na recognized base number at nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So 'yun ang nasusunod na jurisprudence sa ngayon.
1: Kung sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw po yun applicable.
2: Yun na lang siguro. Kung pumunta sila sa Supreme Court, sabihin na lang niya sa Korte.
3: Ma'am, yung pakikipagpulong daw ng ano nga yung sinasabi?
4: 11.
3: SB 11. Yes,
2: SB 11. Pagpupulong sa, nagpupulong sila?
3: Sa Malacañang.
5: Coordinated daw po dito.
2: Wala tayong impormasyon patungkol dyan.
4: At yung akusasyon po na may mga members daw po ng cabinet na tinangkang kausapin si Sir Lord Jinggoy Estrada para daw po maligtas sa kanyang kaso.
2: Unang-una, ano po bang kapangyarihan ng mga miyembro ng gabinete na mangako sa isang tao na di umanong sangkot sa anomalya? Nasasabihin, wala ka ng kaso. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ay nasa kamay ng Office of the Ombudsman or ng DOJ. So, nasa Office of the Ombudsman ang pagdirekomenda kung i-dismiss ang kaso o isasampa ang kaso. Walang kinalaman doon ang gabinete. Ang mahirap po kasi ngayon, mas marami ang paninira. Kumbaga, sa paninira na lamang sila kumakapit para iangat ang sarili nila.
6: Ma'am, your response to criticisms and observations ng ombudsman, albeit independent siya under the Constitution, ay kaalyado pa rin daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. given that he is the older brother of DILG Secretary John Vicremulla.
2: Hinala lang nila yan. Hindi mo naman mapaghihiwalay yung magkapatid. Magkapatid yan eh. Pero iba naman ang mandato ng ombudsman at iba naman ang mandato ng isang secretary ng DILG. Kung nagkataong magkapatid sila, hindi naman ibig sabihin na sila'y nagkakampihan sa lahat ng bagay. So, yung mga gaytong klaseng hinala, alam niyo naman yan, naggagawa ng intriga para sirain ang ibang institusyon. So, dapat siguro iangat muna nila yung kanilang institusyon bago manira ng ibang institusyon.
0: So, mo ito mga katropa, ang tipik sa pahayag ni Attorney Claire Castro, ang tigpamaba mga katropa sa Malacañang. Sentro. So, muna giingon nga, ilang giila, no? Ang pagka-acting Senate President o kuno sa regilapa sa konstitusyon, ilahapon na. Gani ang Integrated Bar of the Philippines mga katropa nagpagawas o pahayag kagahapon nga ang gibasihan gihapon nga legalidad ni atong 12 kato gihapong desisyon sa Korte Suprema ni atong usa patong tuiga 1949. Kanang tuiga mo pa na ipagataw sa akong mama. pertinent.

0: XFM.
1: XFM. Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, taga-anapong Kurandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, magputol. May video nga di ko matulog.
1: Zaton Plus Gold.
2: Kreating lami ang natulog na kayo po sa akong ihi. O kira kayo, garo na kong kreatin. And 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gita multi-car. Sa akong mabalatian, yun ang sulayan na alam ko sa history. Tibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og ginom sa tong kape, ipakara kong ulcer. Nagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Milani DI dagana.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin!
8: Santon Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Gun Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagwan ako mata, nagwan ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong. Sakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap. O niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa itong produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: May buntag Agusan del Sur, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw nining Sibyahan. Kini inyong mga higalat sa kahanginan gikan sa Selco, si Boyet Pakalanos.
1: Kini si Dave Barr adlong Bernes sa alas 6:33. Ang takla sa kabuntagon, welcome sa atong programa.
0: Ikaw ang kooperatiba.
1: Diin gihatag ang mga balita ng adunay kalabutan sa serbisyo sa Agusan del Sur Electric Cooperative kon a Selco.
0: Lagip na usab ang mga mahinungdanong balita ang adunay kalabutan sa sektor sa enerhiya dinhi sa atong nasod.
1: Yes, maayong buntag sa mga katauhan na kanunay nagapaminaw sa mga naka-hook up ng mga FM radio stations.
0: Ingon man sa ato ang mga makanunay nagtanada sa atong Facebook. Katong atong mga kaigsuunan nga dili mabulag sa ilang cellphone, no? At ang programa makita madungog live pinaagi sa Facebook page ni ining Sibyahan.
1: Yes, good morning.
0: Of course, sa atong mga kasikbit nga mga kalungsuran, kaprobinsyahan nga naabot ni ining atong Pasibya karong buntaga, maayong ka-describe nimo ani sa atong panahon.
1: May mabugnawon, mabugnawon.
0: Oo, mag very foggy morning everyone. Yun kay dinhi parte sa prosperidad, murag kuan pa, murag feel nimo kaulan nun, no? Labi na sa ato ang pagtanaw da sa ato ang acting manager Mimi. Ramos, good morning, ma'am.
1: Morning.
0: Dinhi sa inyo dapat murag kaulan nun, no? Dito sa San Francisco, hayag na ang kalangitan, no? Partly na ang adlaw ni Sidlit na, no? Dili baka ni mga kaigsuunan tungod kay Fiesta.
1: Ayay.
0: Fiesta din ha sa sentro sa atong lungsod sa San Francisco, no? Dama ang inyuhang mga listahan, no? Listahan
1: sa mga
0: sa
1: panimalay.
0: Namara bang siya kung kuha ng itinerary, no? Nga karong urasa asa ko dapat mato, no?
1: Tanan, so, ayan,
0: Fiesta man, no? Abli ang atong opisina sa San Francisco area office, and of course, atong main office na nahimutang din ha sa San Francisco, no? Open karong adlawa, even though it's fiesta, no? So, ayun, ang katong adunay mga panginahanglan nun, na ay mga ipang follow-up, o sa badihay mga inyuhang angay susiho, no? Muso na mamuy crush din ha sa opisina inyo rang susihon.
1: Aray.
0: No, pwede tungod kay abli, no, ang maong buhatan ha, sa atong kooperatiba karong adlawa din ha sa San Francisco, ang even ang mga uban nga mga opisina, no, sa nagkadaiyang area office sa atong kooperatiba, no, sa abli siya. Maliban na lang mga kaigsuunan, Tagalog yun ha. Karong sunod Biyernes, no, kaya it's a holiday, no?
1: Yes.
0: Ang June
1: 12.
0: June 12 partner, no?
1: Which is
0: it is an Independence Day, no?
1: And also kanang kuan po na siya nga adlaw, kanang opening po na siya sa Naliagan Festival.
0: Yeah, no. So ubay-ubay sunod-sunod, no, ang atong mga kalihukan dinhi sa atong probinsya, no, sa Agusan. Yes. Del Sur. In fact, no, katatapos lamang, no, ng ating palarong pambansa, no? And then next week Naliagan na usab, no? So
1: bilis ng panahon.
0: Ayan, no, so hinaot na makabisita ta, no, kay taga-Agusan beta, no.
1: Yes. Niya,
0: wala ta kabisita din sa atong
1: bisita oi kay atong mga artist din na adagan kayo kanang mga surprises, and you can pwede gid kamo adto dito libre because it is a festival, it's for all, bisan dili agusanon or busag taga-asa man ka diha, you are not agusornon, but you are invited to be there.
0: Ayan, no, so bisita gyud, no, dili nimo na dapat i-miss ang maong mga kahigayunan, no, ang mga sani kalingawan, kaayuhan nga gipa ipakuan sa ato ang provincial government. Dito na to siya i-kalimplano. Again, next Friday, sirado ang atong mga opisina sa kooperatiba. Next Friday, no? June 12, 2026. Tungod sa kaning holiday, no? It's an Independence Day, no? So, hinaot inyuhan ng mga well, anyway, sa atong Facebook page, mga kaigsuunan, no, bisita lang yun po, no, sa atong mga Facebook pages, no, o i-follow aron nga always mo makakuha sa mga anunsyo o mga uban pa nga mga kalihukan dahil sa ato ang kooperatiba, no? So, excuse me, kung adunay usaka lima, no? Lima ka official nga page ang atong kooperatiba, upat sa sa four area offices o gisapod sa atong main office, no? Mga tanaon, adunay ASEL Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated, no? Ang ato ang main Facebook page.
1: Yes.
0: Nagdala, no? Sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur, no? Kung taga San Francisco ka man,
1: pwede, no?
0: Prosperidad o Rosario, aduna po yung Facebook page ang inyohang San Francisco Area Office. No, kung diin inyoha pong makita ang mga katikaran, no, kalibukan sa atong San Francisco Area Office nga maoy nagdala sa San Francisco, Prosperidad o Rosario, no, sa tulo ka lungsod, no, ang ASELCO San Francisco, Area Office. Sa Trento partner,
1: sa Trento lakip ang mga lungsod sa Bunawan, Trento, Veruela o Santa Josefa. Kamo pwede mo follow sa page sa ASELCO Trento Area. Diha ninyo makita ang inyohang unsa mga kalihukan sa inyohang dapit sa inyohang mga lungsod, nga aduna bay mga clearing, pagpalong, emergency interruption, unscheduled or any activities nga related sa ato ang pag serbisyo dinha sa kuryente nga gikan sa ASELCO, ug unsa man gani diha nga mga activities nga pwede buhaton sa ASELCO, makita ninyo na dinha sa ilang Facebook page. And also sa lungsod sa Talakugon, San Luis and
0: Loreto
1: and La Paz. Yes, diha igo pud ninyo diha sa ASELCO Trento Area nga Facebook page.
0: ASELCO Talakugon.
1: Ay, ASELCO Talakugon Area. So sorry, ASELCO Talakugon Area nga Facebook page. Diha ninyo makita ang mga aktibidades, no, sa kung sa ginabuhat sa Talakugon Area Office. Pwede ka mo reklamo din na, pwede mo chat sa mga Facebook pages, you can call po sa ato mga call centers. And also, sa...
0: Yes, sa ato ang nag-inusarang syudad din sa probinsya sa Agusan del Sur, ang Bayugan City, ang mga lungsod sa Sibagat o Esperanza, no? Naano na po ang Bayugan Area
1: Office.
0: ASELCO Bayugan Area. No? So, diin nagdumala din ha ang... inyong opisina o kaning area office na dumala sa inyo ang dapit, lain ang Bayugan Area Office nga gi dumalaan, no? Sa ato ang guwapa nga nag-inusarang area manager, no, si Ma'am Gina Bacor.
1: Good morning, Ma'am.
0: Ma'am, no? So ayun, no, so Bayugan City, Esperanza and Sibagat, adunay kaugalingon food nga food. Kaugalingon food nga Facebook page ang ASELCO Bayugan Area. Din ninyo makita mga kaisuunan, no, ang kaning mga panghitabo sa magkadaiyang area offices and of course panghitabo sa ato ang kooperatiba, no, kay dili ra di ay ingon nga pag burn out. Dili ra di ay paghatag og serbisyo sa kuryente. Ado na po dahil lain ng mga kalihukan, no, ang ato ang kooperatiba in line with the kaning core service sa atong kooperatiba, ang paghatag sa kaning sugang dagitab, no, no? Ingon ana, no, so since ang kuryente na ilang usa sa mga sana ricados, no, isa ka sa mga spices sa wada, mga sagol sa pagkaon pa alang sa kalambuan, no, sa usa ka komunidad, no, so kanisya ang inyo na to partner, no, nga mas mulambo ang isa ka lugar, no, sa ingon ana, no, kigi gipaningkamutan po sa ato ang kooperatiba, pinaagi sa ato ang mga board of directors, of course, sa mga representatives sa each district, no, din sa ato ang probinsya, and of course sa ato ang management, no, gipanguluhan, no, sa ato ang acting general manager Engineer Emmanuel Bigilarse. Yeah, so gani man, no, ang ato ang kooperatiba mga kaigsuunan kaniadtong June 3, no, Wednesday, nakadawat no sa usa ka dakong award no from our municipality of San Francisco isip award partner kaagapay no sa ni ang partner in progress nga kaning
1: kalambuan
0: award no kaagapay sa kalambuan mm-hmm. yan no tamas sayo sa manilito ko ng English kumpara sa Binisaya no kaagapay sa kalambuan no mm-hmm. award from the LGU of
1: San Francisco
0: no so kuna na kay mao magud ni no ang kaning papel na sa atong kooperatiba ang paghatag og assistance sa kaning progress sa development sa usa ka komunidad na sa usa ka munisipyo o sa usa ka probinsya no so whereas gani no ang kaning atong kooperatiba no dako po atong pagpasalamat no sa ato ang provincial government kay nailalam pod ni pinaagi ni Governor Santikani no nga usa ka dakong tabang ang nahimo sa atong kooperatiba labi na sa pag sa ulog o pag pahigayon mga kaigsuunan sa kaninga palarong pambansa no 2026 no dako gyud ang tabang sa atong kooperatiba no kundiin ang kaning kooperatiba kita mismo nga mga miyembro konsumador tag-iya ang gitawag nga kooperatiba ang gitawag nga Silco no kay kita may nagtinabangay no aron nga padayon nga mulahutay kining serbisyo sa atong Silco no gani man sa nilabay nga palarong pambansa no dako ato ang natabang ang tanan nga mga biliting schools ato ang gi instalaran no labi na katong mga eskwelahan partner nga walay mga transformer no ato ana siyang gi
1: provide ano,
0: gi provide nato og transformer pero hulam ra to ha kay that's very expensive yes. Sa ato ang mga pasilidad sa kuryente no ato asiyang gi pangtauran og transformer aron nga makahatag og kaning taas-taas no nga kaning supply sa kuryente para sa mga biliting rooms ato mga rooms nga gi puyan no sa atong mga delegado no sa atong mga atleta nga aron pod nga bugnaw ang ilahang pagpuyo sa maong mga rooms no no ay mga aircon si mga stall of course sa kadaghan nga classroom nga ilahang puyan sa kadaghan pod nga mga aircons nga mo konsumo sa kanang kuryente dili gyud makaya no sa maong mga wirings o sabay dai na adin na sa maong eskulahan no?
1: Yes correct
0: so mauna nga kinanglan siya og transformer so muna ato ang na-provide no of course dili lang no sa pagtaod sa transformer ato apong utilize ang atong mga Aselco accredited barangay electricians nga magapundo no sa matag biliting schools no aron nga kung adunay mga kakulian sa kuryente sulod sa maong campus naadayon si accredited barangay electricians mm-hmm. nga mo responde o mo tan-aw kung unsay problema di ay nganong walay kuryente dinhi sa maong eskwelahan no mm-hmm. so naapod ang atong mga lineman no 24/7 available ang ato ang mga linemans sa mga areas labi na katong mga areas nga daghay kakahuyan sa so, na prone siya sa mga kalit nga pagpalong sa ato ang sugang dagitan no mm-hmm. so ato ang dakong pagpasalamat tungod kay naaman gani nahitabo nga interruptions pero dali ra no tungod kay naaman sila no naka-standby din na sa mga dapit to restore sa kaning mga unscheduled nga mga power interruptions mm-hmm. no so dako kaayong kalampusan o garbo ka na sa ato ang probinsya no probinsya sa Agusan del Sur ang pagpahigayon o kaning highly standard nga pagpahigayon sa kaning palarong pambansa o palaro to Agsur 2026 no so ingon ana of course dili nato na siya makuha mga kaigsuunan mga miyembro kong sumulor tag-iya kung wala ang inyuhang suporta no so unsa man nga suporta for example unang suporta ang pagbayad sa tukmang panahon sa kaning binulan nga balay ronon sa abtik mubayad no ang kaya kana man ang kaning ginatawag dato bread and butter sa atong kooperatiba kanang atong binulan nga balay ronon kay dinha tanan nato kuhaon ang tanan nga balay ronon pod no ato mga pastor charges ubod pa nga balay ronon mga tanan mga mga expenses sa atong kooperatiba no labi na sa pagpalit sa kaning supply sa kuryente pinsa nga mga planta na atong gikuha ang kuryente mga uban pa mga makita niya sa ato ang power bill no so ingon ana no ang kaning kaayuhan nga nihatag sa kaning kuryente na so speaking of balay ronon ato ni siyang ibalik kay it's good news man no ang kaning pagkunhod o pag-ubos sa taripa sa ato ang binulan na balay ronon sa kuryente mga kaisuunan no gani ang atong mga residential aduna na ipag-ubos nga 2.23 pesos per kilowatt hour no kung inyo halang tanawon din ha sa atong Facebook page na may artista diha nag sa video regarding niya to atong rate so yun ana na no ang kaning atong rate so far sa May 2026 nga rate for residential na na sa 11.27 compared sa nilabayng bulan nga naata sa 3.50 no kaya na kataas ang kaning
1: rate
0: tarifa no sa kaning kuryente no so ato ang low voltage partner na ana sa
1: 11.97 gikan sa 12.9 last month
0: basabot na ay kunhod nga pag-ubos nga 0.91
1: 93
0: almost piso ayan so sa ato ang mga high voltage
1: gikan sa 10 pesos o 43 centavos nahimo na lang siyang 8.57 per kilowatt ay kilowatt hour no ang atong high voltage ni kunhod siya o piso 86 ni naog no
0: per kilowatt hour mga kaisunan so kanin sa residential pasabot kung ikaw sa ka residential nga nagkonsumo og 100 kilowatt hour pasabot nga adunay pag-ubos nga more than 200 pesos ay mohang binulan nga balay ronon no so ato ang tan-awon ang atong mga billing na billing statement no kay basin og atong makaligtaan ang due date no so ingon ana para dili nato ma sani dili nato ma limtan nga naada tay balay ronon no isa ka importante sulod sa atong panimalay kining mga balay ronon labi na sa sama sa kuryente na so tanawa ang due date no kung wala pa kakadawat og billing statement sa ato lang hinumduman nga ang atong binulan nga konsumo sa kuryente pagabasahon kana o i-reading pizza 28 sa matag bulan hangtod sa pizza 7 to 10 sa sunod nga bulan no so kung within that window 28 of the month and then 7th day of the succeeding month of the next month nga wala pa kadawat sa imuhang power bill o billing statement so tawag na no sa ato ang customer service hotline aron nga pakingsusi kung o masusi kung naridingan na baka no kung nagreading na ba niya sa inyuhang dapit no kung pwede gani nga aron ma sure imuhang pakuntanon imong silingan kung nakadawat na ba sila og power bill no sa yes. Asil gikan sa Asilco no
1: yes
0: aron ma sure or else kung aduna kay touchscreen nga cellphone no Android doon sa pwede nga cellphone nga
1: iPhone
0: visually makita nimo imong pwede ka maka-browse sa internet using sa cellphone, no? Ayaw lang to, gaypad, kay...
1: Layo naman to.
0: Napa na yung browser ang gaypad?
1: Oo, oh, napa na yapon, pero listen na kayo, i-connect kong internet.
0: So, langan, no? So, ano na lang, kung magka-browse ka sa internet, pwede kang mo register, no? So, magbuhat kag account nga to sa ato ang... ang website, no? Sa ato ang kooperatiba, so bisita lamang sa
1: aselco.ph,
0: no? O pag-register dito, kinahanglan na ang i-register ni mo nga email kay pagayuan naman na manahin mo ang account ni mo
1: to verify
0: katong working email pasabot imo siya ginagamit, no? Ginabisita, pwede nimo siya tanawon tungod kay i-send man ang usa ka verification ngadto sa maong email, no? Og dito na pud ka mag-verify sa imong account aron nga mahimong lehitimo ang pag-register nimo o ang pag-rehistro nimo sa imong account ngadto sa website, no? Web page sa atong kooperatiba. So kung na-register na ka, kintahay, congratulations kay na-register na ka. But after sa pag-register, dili pa nimo na ma kita mga kaigsuna, no? Ang kaning sa atong power bill, no? Napakay angay buhato, no? So na-added to yung option nga i-link nimo ang imuhang account number o account name na naka-registro sa system sa atong kooperatiba, no? Unsa mo na nga account nimo, account number. So, makita ka na dinha sa imuhang power bill sa taas nga bahin, no? Ang account name, an account number. So mao na yung gina-required pod aron nga malink ngadto sa imong account sa Facebook, sorry. Account sa webpage sa atong kooperatiba, no? So kana, no, imo siyang i-link, and then if it's successful pa ang pag-link, pwede na makita na nimo, no, ang unsay sulod na adin na sa imong particular mante ang kaning imuhang billing, no?
1: Dashboard, sa dashboard, no?
0: Nasa dashboard sa maong webpage, no, sa atong kooperatiba. So kung unsuccessful ang
1: verification,
0: ang pag-link partner, no, sa account, so pwede nimo i-chat dito po, kaya may chat dito sa maong pwede mo ka maka-report dito. So pwede mo siya i-report dito nga unsuccessful ni mo ang
1: magpa-link ka
0: account, no? I-request ni mo nga ipa-link ni mo ning mao nga account number.
1: Bisaya or English man na partner, no? So pwede ra ni mo, di man sa AI, so pwede ra gyud ni mo siya.
0: Tao.
1: Tao imo ang machatan diha.
0: Buhing, so. Buhing tao ang nagunit niya na ang nagatan-aw niya na sa maong messaging section sa maong page nato, no? Like sa kaning to ang Facebook page, napoy tao, no? Makita ninyo murag tao gud ang nagtubag. No, do na ay mga intro nga naka-automatic response. Pero dili na siya mapadayon, no? Unless kung tanawon sa ato ang customer service representative, no? So tao na sila tanan ang nag-storya, no? Dinha sa ato ang website and of course sa atong mga Facebook pages. So, iyon na lang, no, aron nga makita nato og dali ang kaning ato ang balayronon, binulan nga balayron sa kuryente, labi na kung dili nato madawatan ang atong mga power bill. Do ato amo na siyang katungod nga makadawat gyud, no, sa maong a billing statement. So ang ato lang is the convenience once nga basig dai na one ni ang kaning power bill niya, tanagsara ka sa inyo ang panimalay niya, ipilit ra ba ang power bill sa gawas palay kung walay layo ka sa silingan, usahay dili mabilin sa silingan, no? Ipilit dito sa imo hang atubangan sa balay, usahay mawala, no? So nganana, no, aron na mas convenient ang imo hang pag kuan pod sa imong binulan nga balay runon, no? Pag-asikasa sa imong binulan nga balay runon sa kuryente. Sa pagbayad, of course, kay nahiskot naman ta sa online, available na pod, no, ang atong mga balayranan sa online. So, ato lang timan-an nga dili pwede ang katong na arrears o katong disconnected na. No? So, kato lamang yung mga current, walay palto sa pagbayad ng mga account sa kuri, sa atong kooperatiba ang pwede makabayad online, no? So kung bubayad sa GCash, walay number nga sindan sa GCash, no? Mm-hmm. Naana na mismo sa application mga kaigsuunan, no? Itap lang nimo ang billing niya, utility. Tapos pangitaon nimo si Agusan Del Sur Electric Cooperative. Tinadiretso na na dayon, no? So same rapod sa uban nga mga online application, online wallet, no, online payment hubs. Ayan, agay hapon ang pamaagi mga kaigsuunan. So yan, no, sa tanawa ang inyong due date, naro dili na to makaligtaan kay basig mabtan og due date, no? So announcement, no, sa ato ang mga
1: yes, ato mga
0: sa ato mga
1: abing na mga personals, sa ato mga naning kamot pod na mapadayon ang ilang pagtrabaho as abi, and katong gusto mahimong accredited nga electrician, no, sa atong atong tunghaan sa Aselco, aduna tay mahitabong examination at the same time renewal, no, sa katong mga existing na mga aabi, accredited barangay electrician sa Aselco, o katong gusto mahimong aabi, no, aduna tay mahitabong pag examination o renewal karong umaabot June 26, 2026, adlaw Biyernes, no, dinha sa ugpaanan to kadumahan Aselco main office, San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur, diha sa ato ang gym sa Aselco, no, karong umaabot nga June 26, 2026, ang oras alas 9 sa buntag, no, mahuman antud sa mga human, wala ta kabaloon sa oras mahuman, but we'll be able to have that activity kay para ma-renew tong mga ni agi naman ng 3 years bang nilabay, partner? 3 years, 2 years.
0: Almost 2 years
1: na. Yeah, kana siya nga kuan renew na pud ta since wa ta kabalo sa unsa nay katikara, no, or unsa man gani ang mga nahitabo sa ato mga aabi, na pud tay mga gamayng mga pahimang, no, or mga reminder sa tanan, and also sa mga bag-o nga mahimong electrician nga accredited sa Aselco, doon na sab tay mga kinahanglan ipang storya sa ila, ha, sa kinsa man gani makapasar. And then ang renewal nato, dili na to siya kanang gi-limit na dapat tanan yun ang maka-adto niya. I don't know, na pa ba other day, but we'll be scheduling that day nga kinahanglanon yun na agyod tanan para mahimong hapsay o plastar ang tanan natong ibuhat ng aktibidades, mm-hmm, para sa tanan mga accredited barangay electrician sa Aselco.
0: Uh-huh. So tanawa ang inyuhang mga accredited nga accreditation ID, no? Mm-hmm. Labi na katong mga aabi na itong mga karaan na itong mga Aselco accredited barangay electricians, no? Tanawa inyo hang mga IDs unsa nga pizza mag-expire, no? Kaya naman na expire inyo hang mga IDs, no? Mm-hmm. So, gihawag ka mo sa pag-adto, no? Again, this coming June 26, adlaw nga Biyernes, mm-hmm, ang magsugod sa alas 9 din na sa main office sa atong kooperatiba. So katong mga fresh grad sa kaning mga electrical something mga course nga adunay in situ, mm-hmm, no, nga in situ holder sila sa kaning electrical installation and maintenance. Mm-hmm. Katong mga EIM, no, nga ano ay national certificate, updated nga national certificate. No, so pwede mo nga mo take og accreditation exam, no? Mm. So same nga adlaw June 26, no. Adlaw nga Biyernes, and magsugod siya sa alas 9 gyapon sa buntag. So tan-awa lamang ang mga naka-posting nga mga naka-post nga mga pahibalo, mga notices din na sa ato ang Facebook page kung unsay mga qualification and the requirements, no, sa pag take og accreditation exam. Naka na mga kisod makita sa atong Facebook page, no? So oras na to nana sa alas 7:02, no? Sa buntag ni lapas sa buntag.
1: 7:03.
0: Minutos, no? So dinhi natapos ang ato ang panaghisgot mahitungod sa lakaw sa atong kooperatiba ang Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Kinibalik si Buyet Makalanos.
1: And gusto lang ako ipaabot utro ang pag-shoutout sa itong mga avid listeners. Si Nanay Finn, hadiyan niya sa Atbang. And also, ang itong guwapa nga manager din niya sa Bayugan Area Office, Ma'am Gina Bacor, maayong buntag din niya, ma'am, sa pagpangapini mo din niya, mainit-initan ang imuhang tiyan. And also sa itong mga drivers, lineman, no, sa ito ang mga naningkamot mga, sa pagpanginabuhi, amping kamo kanunay, and dayon sa pag-ampo o kanang paghatag o kanang pagpasalamat kadaadlaw sa maayong lawas. And kinibalik si Dave Baroro.
0: Hinakotong tama kay suunan nga sunod Biyernes. Oh, wala dito ang sunod Biyernes kay holiday. Sa sunod pa mga Biyernes, pag-abonan gihapon ninyo kami sa mong programa matag alas 6:30 sa buntag hangtod alas 7 sa buntag. Sa ngalan sa among General Manager, Acting General Manager Engineer Emmanuel Bigalarci, and of course sa ato ang Board President LNC Director Mabinsi M. Plaza. Kami sa Asel ko kanunay nagaingon,
1: serbisyong mapahiyumon.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: X FM. Mga katropa, exciting dito.

0: nakatingog di akong microphone mo rin magbasag.
1: Ah, basig, Alicia, siguro na itong kuhan. Grabe. Pampiscar.
0: Kinain dito kamay itong last dito, Marlene. Itong last dito mo eh.
1: Ah, kinis niya.
0: Yan. Sige, pagkamay. Ah, ikaw na Marlene. Okay na siya?
1: Sakto na siya. Kuhan niya.
0: Okay, maraming.
1: Babatod eh daw.
0: Gamay lang kayong duot. Ano ba
1: naigo ang imo ang tunga o? Dahil lagi ka maring ay...
0: Naigo good ang strength of hormones.
1: Ay na po. Sabay na mga igala, welcome ka mong hurot ha. Ay mo ga-kopyansa diha, ay mo ga-lakon na to diha kay nanami karon sa inyo ang mga radyo. Pakusgi ang radyo, liso ang dial. Ayaw liso ang dial, ang volume di ay.
0: Saan naglipo ko naman? Saan dial o volume?
1: Ay, volume na siya o 10, mga maring ha.
0: Yes. Ihurot yun na ninyo. Marine.
1: Ang tonsa, di pamasok po ang inyo mga silingan, mga igala. At syempre, makita na karoon diri sa XFM 107.1 Tagom Facebook page.
0: Uh-huh.
1: Ngayon ako, ano na karoon tiya dariya sa Tibok, Davao del Norte o sa Davao de Oro.
0: Yes. Ako na lang po nang ihurot. Oy, ang Davao, madungog ta sa Davao region.
1: Sakto.
0: Kay Kuya, kaya na itong antena, kaya pasigasa na yung mag-aliwaros.
1: Si Jungjung ko ikuan ano
0: yan. Si Jungjung ay.
2: Pamang po, masayod ano. Na.
0: Ay, wala na. Asa mo na ang battery dyan?
2: Juan Lute.
1: Salamat kasi ito ang Tower Man diyan sa may Purok Mayahay sa Tuburan na Davao de Oro.
0: Mahayahay dito, Marin?
1: Sakto. Bito na mahayahay kasi
0: si Jong Jong. Mahayahay kasi si Jong Jong.

0: ako. Salamat sab sa mga naminaw karon diri sa Agusan del Sur, labi pa sa mga taga Torinto.
1: Yes.
0: Mga taga asa pa sa?
1: Ang diri pa sa Bukidnon.
0: Ay, good morning mga taga Bukidnon.
1: Sa XFM Bukidnon. Ikan diri sa Quezon, Maramag, Valencia.
0: O sa Ikpasugon.
1: Yes, sa Malaybalay, diri sa Manolo, Port.
0: O, syempre, pasalamati ang gahatag ng imong weg guys.
1: Yes, especially to the station manager of the Bukidnon XFM. Thank you to Mami Day,
0: Mura kag burikat Marie. Sa gamaw, Day. Ha? Mura kag burikat sa gamaw.
1: Karahan naman itong gamaw, Day.
0: Ako kapas niya, uy.
1: May mga sila mo ng gamaw.
0: Wala ako kapas niya.
1: Tuluan ka, Day. Kung ano man kung nasasauna ka ng gamaw ka ng terminal.
0: Terminal, Day, na?
1: Yes.
0: Kung nakabot pa ko ano, siguro nakajote ko niya.
1: Pero pag naog naman sa terminal, Day, nagpalib na yung mga nagpalibot mga kwarto-kwarto.
0: Pila ka buwan ka duty niya?
1: Wala man ko ka duty niya. Taka diha, manggugo.
0: Kalang kuhan ng ka, kalang on-call.
1: Ayog sabak yung malungat na nilando.
0: Ay, di ba siya magsilos? Ako kayo si Edgar gani. Ako sa ginang nga. Ay, susilosi ako mga pas nga ng labay, Edgar, kayo. Kanang iwita ka sa kuha.
1: Ay, kung ay okay lang siya, de, ay.
0: Uti kayo ni mo ako mga ng labay. Uti kayo sa nakunay mo ng labay.
1: Uy! Sa... Murag, nawala mo na yung tingog ka ni Marin.
0: So, at siguro na niya, kayo maipit.
1: I-follow lang na Marin. Ako na ibahala dyan ni Marin. Kana,
0: Nag-i-follow.
1: Or pangit.
0: Hala.
1: Or pangit kinikuhang kuhan. Microphone siguro
0: mo. Alas 10:11 ng mga Maring at itong oras, mga higala. Og, syempre, text me sa to ang text line, mga Maring, sa 0966-306-9569. Osbon ko, mga higala, 0966-306-9569. Og, syempre, sa to ang Facebook Live. Comment po niya ka to ng basahon, mga Maring, sa XFM Mati City, sa XFM Jensan, og Driasab, sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Yes!
0: Kaya ito ang tulaman nun, mga higala. Wala ito na isang ikuan, ba? Ito ang usang kabayot na upaw.
1: Oo. Absent ang isa kay ikuan. Gikalintura ang ulo.
0: Ano ba kung magpapataligsik? Manasang wawa na i-happen ang iyong
1: Nabasa ang hubon.
0: Masa naman nagpunta
1: panagoy? Asa naman kato siya, oy?
0: Masa naman panagoy?
1: Orang lain lagi. Unsang daw ako kasabot eh.
0: Si Liok daw.
1: Ay, saan ba dahil? Ano mong liyok man siya?
0: Ay, basig ba dahil? Ay, sa imuha kayo, tiya.
1: Ako na lang ibalik.
0: Ibalik na imuha kayo. Kasi brand na naman, Surfy. Sa Surfy. Assure di ay, nakar, nako. Ayun, dili mo lagi na assure. Why assure lagi?
2: Ayaw naman.
1: Kaingon makogsyo. Lain lagi tingong na marami mga radyo sa kanabuak. Kanang radyo ang kanabuak, oy.
0: Kaya piskar.
1: Oo. Kananambling ang...

0: Adili siyang ulo di ay.
1: Napapay ba iskraban ato? Muraga,
0: siyang ulo?
1: Murag, murag lapad-lapad biya itong yang uday.
0: Ang yama kong ulo ma rin yan. Murag tugpahanan helicopter.
1: Sa murag kwan? Murag airport?
0: Airport.
1: Ay, nako. Mga galaki ato ang tulaman noon. Natod ni kanato mga maring sa... Ha?
0: Maring ato sa tirahan. Kaya wala mo siya maring.
1: Ako nino. Hindi na balik ka nato. Balik ka nato.
0: Umalas siguro. Umalas na. Minan na ba ko sa inyo ang doon maring inyo kung ibanatan?
1: Muga ni na. Ako oh. Rin hindi. Kung wak ko dito, magiging mo ka-program.
0: Murag ikura na ang may tabo, maring.
1: Lawas siya ko, ane.
0: Kaya wala. O, may kamulumunos handos niya, maring.
1: Mga maring, kinato ang programa hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: May lamig kayang Santon Gold Coffee Mix, Tia Daria.
0: Yes, kaya dili lang kay lamig, naapagoy pang pagwapa.
1: Ganina, ako ang giinam na ko ang the big last one.
0: Ano di ay?
1: Giinam na ko ganina, peti. Ako dyan ginugay, gina ko hurut. Uy!
0: Ang sa?
1: Ako dyan gikutsarat.
0: Uy!
1: Gikutsarita, gina ko, Tia Daria.
0: Pero nga nagkutsarat. Ako ang nagkutsarat mo rin.
1: Kanang naabot siya, kanang parat-parat.
0: Ay! Ang kutsara ngayon ni parat-parat.
1: Ako dyan gikutsarita, aron nga dugay mahurut, aron namnam, gina ko ang kalami sa to ang kapinga. Santon Gold Coffee Mix. Palakpak po mga binay.
0: Yes, pakpak.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga maring, doon ay sangkap, Tia Daria nga.
0: Glutathione of collagen.
1: Anyway, mga maring, mapalit na siya sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong mga lugar o mapalit sa siya sa mga nakalaiya nga mga XFM stations.
0: Yes.
1: Kaya nagbaligya naman ta. O mapalit sa siya sa tuang Yes to Health Clinic, mga maring, sa Tago, Makit Almedria, dool sa Mr. DIY.
0: Wow, yes. Yan lang yun sa entrance sa supermarket.
1: Og mapalit sab ni siya mga igala online ahadapit Tia Daria
0: sa Shopee og sa Lazada.
1: Lahaya sa may ladder sa ilalong may
0: pero ayaw magpalit ha kanang sa kanang magpalit sa online pili agin niya nga ang nakatatak Yes to Health.
1: Sakto Tia
0: kahit Daria kahit daghan nakaayo ang mga piki karon.
1: O dahan kay mga piki ultimo
0: yes
1: mga feelings piki na sab di ay
0: yes
1: o dahan kay mga
0: pati yung gugmas ako a piki na po
1: sa man niya ako ang live diri lagi ni pula.
0: Lain lagi ni bok ni kuan ay isi mari kay ka katulong kayo oy.
1: Na ay na pula na siya dai. pula na siya. Anyway,
0: okay man, sige man tapaan ani mare.
1: Ayun lang sa mga sa pag-comment sa to ang kuan ha tukod kay taod-taod sa mga pagbalik mga maring ato ang ipabuhangay da kaninyo ato ang Demerites and Friends. Apan sa di pa ato sa daing dabu-dabuan si Master kay wa man siya diri ang nakababa ka bayot?
0: Saan mo naman rin?
1: Ganina nag... una sa nilakaw ganina, nangihi man sa diya sa CR.
0: Ah, siya?
1: O, gilit-lit na ko lagob na kaysa glubot. Uy!
0: Uy! Nakita ang hulugan sa tokens.
1: Nakita ba ito na dahil yun siya nga... Yung siya nga, wala dahil, tagsara dahil, muhug siya hang pisaway pa. O, saan pagkakita ng ngit-ngit pang kaayo?
0: Ay, sis Gabi eh. Lain lagi kaya managhoy.
1: Lain lagi, ay murag na gano'n lagi mga siloy diri sa...
0: Para niya, printer ay...
1: Oh, lagi mga silo.
0: Ang among mga kwan, managoy mo na yung among mga mic diri yung sama ni.
1: Anyway, mga maring, balikan na to. Ang yahang...
0: Fade back.
1: Wala man siya. Ay!
0: Sakit kayo.
1: Sa mic, siguro ni Imo Tia Daria. Sa mic, sa... Ay, nai na to ni, di ba kay Mokwan? Di na sa mga feedback, ana. Sige, go.
0: Ay!
1: Hinayan ako.
0: Diri ko mapakuha. Full naman?
1: Full?
0: Anay lang gamay.
1: Gamay lang.
0: Okay.
1: Okay na.
0: Grabe. Okay na lang.
1: Ay,
0: para madal lang.
1: Mga maring, alas 10:18 ang itong oras ay maghawa sa ito ang pagbalik na ito ang live.
0: Atong diba sundog ang kuwan?
1: Balikan na ito siya, tawad.
0: Balikan na ito siya.
1: Alas 10:18 ang oras. Ako si Maring Erika.
0: Kino si Tia Daria.
1: Excited.

0: sa ekolohika ay mga maringa. Siyempre, kinikantahan ito ni kanato mga higala sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Aron nga mas maligon pa nga ito ang immune system, mas mukusog ito ang resistensya. Inam ta adlaw-adlaw mga higala, mga maringa, o Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Alas 10:21 ng atong oras. Welcome ka mga horot sa tuang Demeritus and Friends.
1: Yan. Ang tiyempre mo. Klaro ka maring.
0: Lahit lagi mo.
1: Lahit lagi ka maring. Naglibog na lagi ka maring.
0: Before anything else?
1: You would like to greet?
0: I would like to greet.
1: What kind of greetings that one?
0: Kanang great
1: greet or greet or great?
0: Kanang great.
1: Ah, great.
0: Kabansa 8. Hi kang Nita Balirosa, no comment. Hehehe. Si batig naong diyan sa Mati sa Madang Public Market, ang pinaka batig naong diyan, wala lang.
1: Yes. Ato ti bayao na ginaina siguro ba di taga mga city.
0: Sige. Talong tuliya ba?
1: Agdiri sa Madam Market.
0: Katsulala.
1: Agdiri sa Central. Sa Mati City. Huwag yung manan itong mga sikat na ito, ang mga bao-bao drivers. Yan, namin yan ba sila na kanunay?
0: Mga naka-turbo men.
1: Yes.
0: Hala, pakishare po sa ito ang live sa Facebook, mga maripaliho.
1: Yes.
0: Share, uy.
1: Share na ito, dili lang kay kamo ang ma-enjoy.
0: Ay, na po, di mag-drama.
1: Share ninyo din, ha?
0: Mag-drama ito diri ang aduhara ang viewers.
1: Agdisan pa na, sa madili lang kay sa Mati City.
0: Sa
1: General Santo City. Napunta din na, ano, nagkapa-kapa.
0: Og, bakit ang punta ka ron sa, bakit ang punta sa kuan, sa katong lain na itong mga page?
1: Yes!
0: Sa page 1?
1: Sa page 1, hantod, 100 page. Ingaw na siya maring.
0: I-search niyo ang mga page.
1: Yes, i-search niyo ang mga page sa page 1.
0: Maring, ako'y kuan ba?
1: At saan na maring?
0: Ako'y nagsupi kay Iladay.
1: At saan na siya?
0: Ako na siyang classmate kaniya ato.
1: Siya?
0: Yes, classmate ako siya kanya ito. Hindi ako magsaba sa pangalan niya. Kay...
1: Ay, initial. Pwede initial. Hata kita para nakatay clue.
0: Okay. Bye ni siya, bye.
1: Bye siya. Bye ni siya. Okay.
0: Sige siya, chatsakuan. Sige siya, sige siya ka ng... Sa di mga sikreto, anong ka ng gwapa daw ko. Masa din mga sekreto nga blooming kuno perminti akong dagway. Masa ko na yung mga sekreto nga perminti kuno ko bisbisan sa kuwa.
1: Oy!
0: Pari-Edgar ni mo.
1: Kasi rin. Kasi rin. Kasi rin si Kima rin. Ano siya ni?
0: Ka Kigon?
1: Dili ka na Kigon? Dili ka na Kigon, Maring? Ano siya na Maring?
0: Ano siya? Usa di akong gitsika nga. Usa di mga problema ni mo sis?
1: Ano siya? Ano siya? Ano siya?
0: Ako man yung batsmith kanya ato. Katong kuan pa ko. Katong batsmith ako sa 1980s.
1: Uy!
0: 1980s. Anak ko, hoy ka nang meet ayaw pag-ana meet ba kay may problema po ko sa imong mga problema.
1: Di
0: ang problema niya kay
1: ang iyang problema
0: ang iyang banakil sagsara ko na mo dukuan siya ha.
1: Uy!
0: Tagsara mo kanang dilit na mo kuan ba dili na mo mo karingga daw.
1: Kalaro man ay naglibo.
0: Ah, sabot na ako nga mo igo na mo patong ba
1: niya. Ay, ingon na ana.
0: Wala na yung romansa. Wala.
1: Ay, sa ato pa shoot, Ritzo, bro, basketball.
0: Kahit nagkurug-kurug niya man.
1: Oy!
0: Hindi na gusto man niya nga ka nang nagawin ko, ba? Nandiyo ka nang...
1: Night penetration.
0: That's right.
1: Yes. Basi, ang niya hamaring, nakabalo ko kung si tawangan hamaring, dikit sidlit.
0: Dikit sidlit. Dili man niya, ang problema niya sa iyang niya kay kanang dili ka ayaw mo ko na iyang banas iya habi.
1: Ako ka na kaya, yun ang kakaniya nga.
0: Tagsara.
1: Okay, pagpatong, sidlit na. So, dikit sidlit.
0: Dili mo si, dili yung nga anan na yun. Kanang, ang problema niya kay...
1: Dili ka balo. Kasi dili ka balo mo gamit sa tila greetings.
0: Ang iyang bana, dili ka ayaw mo ko ang siya, dili ka ayaw mo kay ugay ba.
1: Ay! Lain din. Masig na ilain team.
0: Di, muna ka problemahan niya. Wala ka po na iya mo nag-ipa-surveillance.
1: Ay!
0: Wala ka na po yung mga gadawa o laing team?
1: Basit na yung laing team na. Wala sa kabalo. Basit na yung mga personal grudges.
0: Sus, karoon na rin. Usa ka doon na ato masasabay.
1: Oo.
0: Neto sa sabay yan. Ito ka, gipakapin ako sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, gitagaan. Ganyan mo?
0: O niya, gitagaan ako sa Ogo Turbo. Para mainam, nagisi ang banakil. Yung mo itong iyang problema kay Maring, Maring Erika, dilit lagi ko, akong bana ba, dilit juga ko ginakuan ko. Basta, usan ay pang problema niya. Kanang ko, susok Maring, kaya ako siya nanggikuan Maring. Naman ay mga CCTV, ako ang CR Maring.
1: Oo.
0: Muna yung niliganahan ang iyang bana sa iyahan Maring, mong kuan-kuan Maring.
1: Kailan ano Maring?
0: Kailagom na isang lubot.
1: Ay! Usap na lubot ha Maring? Kasi kita huluganan na sa katong nasa bidyukihan.
0: Gaspang ka ay Maring.
1: Murag, ay! Murag liyan! Liyan 120 or?
0: Ako yun nga.
1: Lapit yung katawa ni Wilma Joaquin.
0: Wala na ako siyagi. Wala na ako siyagi kasi ma-offense siya ba?
1: Ayun, Maring.
0: Wala na ako sa sulti ngayon nga ang
1: dapat, Maring, pag pagkakitaan mo. Kati-kati ka kuha Goins.
0: Goins?
1: Goins.
0: Saan ang Goins?
1: Ihulog dito sa iyang...
0: Yeah, matiyaw dyan ay...
1: Dear sexifully.
0: Sus, Saron.
1: Kamala ka ang last, Maring, kasi pag-hulog ni mo? The Bluetooth is sexifully... connected.
0: Kanya, nalang makabutan nga. Dantiyeng. Ay, ako mga Maring. Ang problema di ay Maring. Kaya di ka ayaw mo himasima sa ang iyang banakal sa iyo. Kuan kay.
1: Tapulan siguro, Maring.
0: Gaspangon din siya kalawasan, Maring.
1: Ay, basi... Masig ang pag uwi ikaw mo yung masimas ka. Masamat ang imong kamon.
0: Buko-buko sa buhaya.
1: Uy! Grabe ba ng baga, baga pamanay na Spanish?
0: Ang iyang sampot man yun, murag buko-buko sa kamprag. Ako sa giingnan nga, hey Maring, kanang kaya lagi ba? Kasi ma-offense siya ba? Gitagaan ako siya o gato ang sabon niya. Clear skin.
1: Wow. Diyan na yun siya manipis ang panit.
0: Ako sa ginaan nga, inusnos niya sa mga panit ni mga bagaon.
1: Yes.
0: Sama sa
1: siko. Ang clear skin herbal soap, Maring, makatamang din na siya.
0: Sa siko, sa kilikili,
1: yes.
0: Sa mga kigo.
1: Samot na giyapag din na nga dungagan sa santo na... Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen.
0: So,
1: samot yun siya kagwapa.
0: Ano yung mga problema mga Maris, labi pa sa mga asawa karon. Dapat po di ay nga, dilit ay mo maingon nga magpagwapa mo tungod para sa ubang tao. Magpagwapa din mo para sa inyong mga bana.
1: Yes. Usahan na lang ka na ulit sa bana, dilit yun may laptan.
0: Mao man.
1: Gani.
0: Kaya ako gani, kanang unsay, kanda ka maring mga manok si Paridgar ni mo, no?
1: Yung Maritis po ni si Kenneth, oh. Ano si
0: Isidora
1: o si Shakira, burag si Shakira.
0: O, alam po ni...
1: Burag si Shakira O'Neal daw.
0: Ang bayot, ni comment na sab siya.
1: Ni comment?
0: Na problema na pinisiyan.
1: Para aruin ng lalaki.
0: Okay, muraga.
1: OMG. O, sabi na nga OMG gani, Mari?
0: OMG. Ang buto yun, i-search sa sila to ng OMG.
1: Ano si Wilma? OMG daw.
0: Imo, muragahi. Ano?
1: Ay.
0: Ano siya?
1: Ayaw naman. Daon siya mga kanang kangkong dariya. O, sabi, basahin daw, be?
0: Basta di, ingon niya, uy.
1: Naglipo ko sa Yankee type,
0: ay. Uy, si, di man ako makita diri pabor-pabor man si Mark Zuckerberg, uy. Di man ako makita diri o ba ng mga
1: minsan. Basta ganang ko.
0: Hindi siguro ato ang internet.
1: Basta dito na po ka sa Picas ng silinga nag-internet.
0: Ngit-ngita po di akong cellphone, uy. Mura manig lubot ni Kuan.
1: Libot ni? Ni Master?
0: Mumura.
1: Ay, nakita mo ko na kung lubot ni Master.
0: Ana siya nga... Ang naong sa Marites, si Melma, Wilma Joaquin. Salamat kay Ma'am Wilma.
1: Yes.
0: Alvin Guok, naunsaan kahal kong diri.
1: Ayura kay Agbagag tag na katong. Ang
0: sama
1: na, ay, wala ko kasabot siya ako.
0: Nadol pa ang Itme Games ni Alvin Guok, ipit ka na ako dahil. Ako
1: wala po ka kasabot.
0: Wala, we.
1: May panik si Ate Wilma. Ano si Ate Wilma, oh?
0: Ano siyang pugsit daw? Ano siya?
1: Ay, pugsit. Pugsit din na siya?
0: Pugsit lang ko daw eh.
1: Ay, wala eh. Di pa ikan na siya, Ate Wilma. Naka na pugsit naman dahil na.
0: Sana all, Wilma.
1: Yes. Sana all na pugsitan.
0: Oh, blain pa'y ato, mga Maring.
1: Ah.
0: Ganina lang, ni Texas sa Kuaday.
1: Sikin sa Sikay?
0: Dili. Oh, Sikay, that's right. Ay. Nga kay mga 3 days na siya siguro gahatag ko si Al Sabun.
1: Sikin siya mo na. Sikay, yapon.
0: Sikay. Ana man ko ang inusnos sa mga bagaong bahin sa imong lakalawasan nga panit sa masimong siko. Sa imong liog, kiliog, kigula.
1: Ito na nga gano'y kapag ang iyahang.
0: Maring.
1: Kung saan pa naman
0: daw siyang bana, wala nakalimot daw o ganang pamahog sa mga manok.
1: Uy!
0: Kay sige na maghapid-hapid siyang sampot. Kaya hamit naman tayo.
1: Eh, sinaw na kayo? Uy, ma... Pamahog sa ulo ni Master ang kasinaw?
0: That's right.
1: Uy!
0: Murag, ana, maringo, ana, no, no.
1: Ato sa karumanatan, wala man dyan diri.
0: Yes, mura na nag-agtang ni Master ang kasinaw sa iyahang sampot.
1: So, mura buko-buko gihapon.
0: Sakto.
1: Buko-buko sa bakukang.
0: Ka-master, kadili mo na puti iyahang ang ulo.
1: Lagom-lagom.
0: Lagom ba na?
1: Paano mo kitawa ka naman rin? Kanay ang ulo man rin, kanang... Kanang... So, itawa ka na kanang itong kasinaw man rin?
0: Ito ang mga sinaw.
1: Bakukangon.
0: Ito ay, mura siya ganang bakukang laki. Ano?
1: Bakukang laki. Ito, bakukang nga may sungay.
0: Ang laki kay, kung ano, ang bae kay bakukang maring, gaspang man na siya, ganang mga kanang buko-buko. Ang yung laki nga bakukang maring, mura na siya Hilux.
1: Sinaw. Mati, Hilux. Good morning, mga maring. Sa senador gani, maring, bisag, pig, paki, pag, pag, legit sa manaw eh.
0: Ako ba sabi, ako bahala ni. Josephine Pero Vicente de la Rama ingon siya, good morning mga maring sa Senador Gani. Maring, bisa paki mag... Ikaw rin ako'y basabi, nag-uta ko eh.
1: Hindi mo sila ka ba mag-type eh?
0: Tungkol sa ka-excite nila nga makauna ay ilaha mga greetings.
1: Ilang greetings, excited lang nila. Ay, hindi lang mag... Bukan lang sila ay mga buhuo.
0: Ano pa si Alvin Gokpong City ko, mga maring bika ay nagawaid si Itmigin sa...
1: Ganahan po siya maring.
0: Are you boring? Salamat kayo, Galvin Go. Thank you.
1: Salamat. Bisan pa kay Josephine nga wami kasabot sa mga gitay.
0: Ito oi, salamat
1: kay Libog mi.
0: Salamat kay sa inyo ha mga pagpagtagad mga marino.
1: Yes.
0: Kami diri wala bayad mi kasabot ani among gibuhat pero kamo gisabot gibi ninyo.
1: Yes. Ug wala namo kabalo na naglisod bud mi diri. Naglisod mi og usahon pagsabot sa mong sarili.
0: That's right. And paki-comment din sa inyo, paki-share sa to ang live. Paki-share sa to ang live mga marino kay aron nilamit.
1: Lamit. Lamit na kasi limo ang liga marino kay.
0: Wala mo ko tilagod oi. But anyway, ang ato ang Demeritus and Friends today, hatod ka nato sa mga maring gawas sa Santon Vitamin C, hatod sa hatod ka nato sa Turbo
1: Main Enhancer. Yes.
0: Ay mga paring, ayaw ay nang lucky ka kung imong gargana din na mong gahi.
1: Kung gusto mo mo lang mugahi na permi, tumari ang Turbo Male Enhancer. Ang turbo maring,
0: yes.
1: Pang kalso sa bao-bao.
0: Hala, oi.
1: Di ko kalimutan na maring.
0: Apila mga kalso ng RE.
1: RE, yes. Mga stallion.
0: Yes.
1: Mga chariot.
0: Pakagwapa ba si mga maring today, aba? Si Franz Timbal.
1: Thank
0: you. Salamat
1: kay Franz. Kayo na, imo ang nakukita ang mo ang mga beauty.
0: Si Franz Timbal na din niya. Katotong gato sa kuan. Sa?
1: Sasa.
0: Sa San Isidro ba to? Itong gigipakanta ta dito. Gigipakanta. Ito na gistata.
1: Ay, katong. Si Kapitan na ini?
0: Si Timbal ba? Diri asa may kuan sa San Isidro ba?
1: Lagi. Asa katong diri?
0: Si Tim... Diba, persa ba ko na diha?
1: Ay, diba, persa na. Kaya nung naman ko kaya...
0: Kaya medyo layo ba nga, gipakanta tako sa usa ba? Kaya limot na ka nga, doha ka...
1: Ay!
0: Doha ka tatong ba, ibang nakaon?
1: Ay, ayun ka na, Maring. Eh. Madungan na si Tingan, Maring. Namin na kayong humba. Nakinom-dom na ko, Maring. Na ang nilang speaker nga maabot sa Pikas Kanto.
0: Yes, sakto. May action
1: ng kabalaka. Grabe kayo na action ng kabalaka, Maring. Kaya yabag-yabag mo yata. Nadungog dito sa Pikas Cruising.
0: Basta kayo gikantahan yun ni Paribubong ni Tuol.
1: Oo, hiya ka si Paribubong. Sa ito kikanta kayo niya?
0: Nakalimot ko itong kanta niya.
1: Parang Memories of Your Dreams.
0: Parang It's Now and Ever.
1: Masigaw ang End of the World.
0: Never.
1: Nagkikantahan pag yun ni Paring Gab dito o guwan. Kinaw sa ito yung kanta ka ni?
0: Kalimut ko itong
1: My Way ba to?
0: My Way o Your Way?
1: Your Way.
0: Tilaay ko niya maring kay Gita Gifted na niya ako ang It Me Games. Aba. Oy, lihaki na. Oy, lahin na.
1: Lahin si Guok lagi, oy.
0: Danilo Rias. Hi, Idol. Hoy, hello sa name mo, Danilo Rias. Salamat sa imang pag-comment pagtanaw
1: sa. Yes. Idol, lika. Mara na kasi. Mura na ka si Dolpiana.
0: Mura tag si Babalu ano, kay nag-idol.
1: Idol,
0: Si
1: fake, fake mangod na. pangtulion ta mo ron.
0: Ay! Ayaw, uy.
1: Unya na siguro mabuyan ang tali. Nakatali pa man.
0: Ayaw kayo sakit.
1: Dali. Sakit pa dahil marin kay... di ba kanang sa kanang pakang marin kay bunal-bunalan pa man
0: ako kanito ako kay pakang gid lagi day uy
1: oy yapa man kuditan kuditan
0: kay pakang sa ang nagtaha anag tuli sa kuwa dere kay man kapitan man day
1: oy oh mayo pud siya mo tuli
0: kuha siya dako kay ang bunal day
1: oy
0: nya kay pagbunal niya kay nawa lagpot man ang kutsilyo ang kuwang itmigim sa may nabunalan day
1: oy bigalit bigalit wala buak day.
0: Nakakuan na, napakay gamay.
1: Ay, napakay gamay. Wala na bang ipato dito sa...
0: Wala ka matanaw na eh.
1: Patangan ka marin din.
0: Ayaw eh, kaya si Masuko si...
1: Nadisalayan lagi na marin. Ang kanang... Dandak mo na isa siguro marin.
0: Birok ni eh.
1: May birok eh.
0: Lang na, lahi na po naanang sige o gahi. Haha, sige man po pangisog. Abala,
1: ay sila eh. Si Wilma ha, ikaw ha, nakapungsit. Pupungsit na kani ka, mudong nagpadyog ka.
0: Murag, nakaplano ka mapalit, Ma'am Wilma, para sa imong bana, ha?
1: Oo.
0: Kalayo lang sa imo ang mga plano, Ma'am Wilma.
1: Yes. Palitin na lang imong bana di ang turbo nail enhancer.
0: And so, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa 200 Meritis and Friends.
1: Yes.
0: O, gakatumbahin na ito sa Turbo Main Enhancer. Mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibo Oka, Pilipinas. Ay, kamong hawa mga malin sa itong pagbalik. Ito ang Tila Greetings.
1: Tila Greetings.
0: Pasadi pa usa ka kanta sa ato ipainangod gikan sa militar.
1: Yes, mayo may mga kanta mga militar din, no?
0: Ang awit nagkanayon Sunday. XFL.
1: Exciting.

0: Salamat kang Tari Harem sa imong kanta today. Marabag ka marag na isbog po na ko ang itmigin sa sige subay-subay sa imong kanta. Oy.
1: Kaya... Habi ka taas sa iyang tingog maring.
0: Taas mo niyo yung kanta.
1: Ano na nabi akong tingog sa na maring.
0: Karoon di ID
1: sa,
0: na?
1: Sa lalaki pa ko.
0: Katong wala pa ka undecided pa ka.
1: Undecided pa. Karoon na undecided lang gihapo.
0: Pero sample naman. Sakit lagi ako ang panginginan.
1: Honestly! If you... Dito sunod gani nga lyrics maring.
0: Sun means sun.
1: Honestly! Sun means sun. Ani magun ba rin na pa-opera magugusa ko ang sa ko ang throat.
0: Me too.
1: Yeah. Hey, gusto ko muna ipisa ko ang tingog, Maring.
0: Karon lagi, baga naman lagi kaayo.
1: Na wrong spelling ang doctor.
0: Ako
1: lahat may yung gigol-gol mo niya, Maring.
0: Kabala ka, Maring, sa kumunaan ng mga singer.
1: Kasama na, Maring.
0: Si Eddie.
1: Eddie
0: Garcia.
1: Hindi mo na singer, Maring.
0: Artista mo na, Maring. Kamala, ito itong Eddie si...
1: Basit Eddie nga Pregrina.
0: Eddie Pregrina, di ay.
1: Ambigan ako si Eddie po, nga kanang
0: ko. Ako mga kanta nga ganahan.
1: O, siyempre niya nga tama rin.
0: Kanang, come what me.
1: Come what? O, siyempre nga. Eh, siyempre mo na, Maring.
0: Siyempre na.
1: Oo, pamatod eh, Maring David. Pamatod eh, now, pinood mo na nga idol ni mo siya.
0: Two lovely flowers bitaw kong ganahan.
1: Sige, ito kari raw di amarin kung mutuo na ko o kanang.
0: Dito di ka mutuo nga ganahan ko sa
1: mga. Ito kari marin kung makita o madungog sa ato ang mga followers din ha o.
0: Ayoko kagita marin.
1: Okay na, nagtanaw pa kaya ang pigas nga radyo.
0: Since birth, hilig din siya po
1: makatangin. Nagtanaw pa kaya si Vincent Mulya. Ano siya, pasyatao di ang mga katropa. Ang bisan pa ni Nancy. Hay mga maring, Erika, Ogdaria, makalino kayo wala mawalag akong kakapoy nang laba mang kugo karuan, no?
0: Basig wala ka
1: nang laba or nang laba ka. Pila siguro nga mo.
0: Salamat kayo ni mo diha Lance. But anyway,
1: hoy Molan.
0: Dili ka mo tuo nga maring, grahan kay kuan mga kanta ni kuan.
1: Magani mari, patunay na nga kanang mga singer jud ka sa una.
0: Anya ra? Kung gusto siya ka, kung i-search diri asa...
1: Gaya, amin akong nag-search. Saan nito yung mga ipantay? Pwede nito mao.
0: Sa kuwan.
1: Nanina naman ka.
0: Sa kuwan diri asa...
1: Eh, pantali, Maring. Kahulat ba sila, Maring?
0: Ay, paabot mo diha kay amuan yung programa.
1: Ay, masok ko lagi ka, Maring, ay.
0: Ako saan i-search, Maring.
1: Ang unsa Maring?
0: Kanta ni paring Eddie.
1: Kamulo
0: ba ka na si Eddie, Maring? 31 pa yung edad, Maring. Natulala na siya, Maring. Kaya na-disgrasya din na siya, Maring.
1: Uy, but kuan, anyway, saan na siya? Kana hit and run.
0: Na kuan siya, na-disgrasya. Wala siya, kung anong sports car.
1: Sports car.
0: Sakyan niya.
1: Dato patulak-tulak lang dahil ito kay sports car man.
0: Na ako'y kanta diya. Ganahan, jigunin kanta.
1: Sige, dugaya kagahulat sila,
0: Don't
1: Maring.
0: Don't ever go.
1: Sige na. Patunay na, Maring.
0: Pinungod sa mga viewers din yung kantahan.
1: Yes.
0: Don't ever go. Ay, na may advertise, uy. May advertise. Ato nang ipailangod sa Maring. Unya, ikaw na po, unya.
1: Wala mo kay bayad ko. Dapat premium imong kuwaon, Maring. Lain premium.
0: Di na lang ko mag-YouTube, mag-OurTube na lang ko. Kiding kanta ako na ipailangod kang Wilma Disuyo.
1: May pa si Wilma kay AJ Jakar.
0: Unya, doon na po kay kanta, unya. Basi niya kayong kag... Unsa man eh, wala kitingog, di akong cellphone.
1: Lahil lagi nang tingog maroon, Maring.
0: Lahil lagi, yara ka lang kayo kay... Nakuha na akong cellphone, Maring, na hack na isa.
1: Oy, dana.
0: Awa.
1: Oy, ito na rin.
0: Love, don't you hurt me. Please don't desert me.
1: Maring, kaya natawa na sila, Maring.
0: Sipo na kayo sila, Maring. Imo, unsay mo, Maring.
1: Ana pa si Nancy. Hoy, mo online. Ana si Nancy.
0: Ayaw, Ana, Nancy. Grabe. Kung ano ka sa kong voices, ay.
1: Murag din siya kangay si Mang Tingog, Maring. Kaya paulanan man daw, Maring.
0: Ikaw na lang, Maring, B. Kaya mo mga kanta niya.
1: ayo na lang maring kay basig mo dalugdug na pod maring.
0: Wala ay naman panahon maring basig
1: mo. Wala ka na. Basig makulit na pod nga basa. Basa biya kay ko gapon maring.
0: Uy ako ang tibak oy na.
1: Ay wala man ng silbi akong jacket maring.
0: Ako tibak akong gihalay sa bumbong gikaon sa pato.
1: Uy. Kamal ka pagabot sa balay maring? Uy, taga-tuhod ang tubig maring.
0: May inyo kay taga-tuhod ra.
1: Sa inyo day?
0: Taga-hait migin.
1: Kagilap ka to maring, kanang basa-basa nga pilit-pilit.
0: Sakto. Anyway, welcome ka mong horod sa toang tila greeting.
1: Yan. Okay. Sabihin naman tanong.
0: Anyway, ato ang tila greetings mga higala hatod ni kanato sa mga produktong herbal nga gigama sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yun, yes. Doon ay isang cup nga liliara ko diyan maring.
1: Dahil isang cup nga mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina. Spirulina.
0: Tarantol yan. O sa pala isang cup?
1: Og malunggay. Mawala ka rin na.
0: Ayan.
1: Napag-ahos maring.
0: Nakagagisa na. Ang Santon Plus Gold, mga igala, sa speaking of ahos, isa na sa pinaka-the best nga pangontra aron nga mag-normal piraminti ato ang blood, yes, sugar level. Santon Plus Gold Herbal Capsule gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Yes. Mapalit po sa Mercury Drug o sa South Star Drug. O sa...
0: O sa South Star?
1: South Star.
0: Ay, diyan ay ka nagbasa. Yes.
1: O sa... TGP o sa Generica Nationwide.
0: Ang sa meaning sa TGP?
1: TGP. TGP. Karang ko ang gusto sa pharmacy?
0: Ay nako. Mga higala, anya na ito ang tila greetings. Ito sa ang i-warm up. Ito ang tila.
1: Yeah. Wala na ko i-practice man rin.
0: Hindi na kayo kahit.
1: Masalapin na. Masalapin na.
0: Ako.
1: Paspas ka.
0: Paspas
1: ka. Mura ka exercise ka perminti mare.
0: Maigo si Josephine pero Vicente de la Rama ano. Maka pabarangay gyud.
1: Ay na. Ay ako, maigo po ni. Og maigo po ni si Nancy ano, abog ha.
0: Ay ipanungsod ka kay mga nas barangay.
1: Kasi si Wilma Joaquin ay.
0: Eh pa si
1: takilid gyud sila.
0: Murag kuan, murag ka ng murag alimango, matakilid.
1: Takilid, takilid ang lakaw.
0: Nancy, Camilo, tila ko. Yes. Nga marin kay tagiptip na niya ko.
1: Uy!
0: Uy, dako siya ng itmigin.
1: Pwede ni Paya ni Moria. Si Kinsa na marin.
0: Si Nancy, Camilo.
1: Si Nancy, o kitagiptip. Dapat ni Paya ni Moria. Kaya pag-uman ang tila, malimpyo man na.
0: Murag i-brasan. O kato na lang ka ng palo-paluhan.
1: Pwede, lugod.
0: Nya lubagan da yon.
1: Ato siguro ning balikon sa primero maring. Kanan si Jan Borlado, si Gituka, si Babski, si Matamix, si Nita Balderosa, si Kenneth. Oh, narang gapon si Kenneth.
0: Isa nga Kenneth na.
1: Kenneth nga Bustamante.
0: What?
1: Talong tagapagadian.
0: Tagapagadian?
1: Yeah, si SM.
0: Nadia siya?
1: Kasi manin eh.
0: Si Kinet man siguro na nga. Nari Kinet niya. May liliyon ako usap.
1: Tanawad daw.
0: Liliyon ako mga maling. Ay. Ato. Da. Good. Si Kinet man siguro na nga. Itong kaoban na rin nga uyuta.
1: Ay. Ang mayot. Manday ay ni.
0: Pagkanta ni maling Erika. Kay. Sada?
1: O si Alvin Guok.
0: Anam-anam. Ang dako ang. Pundiyuhan sa ako, yes, ang banangal
1: ba. Ato malikon ni si Franz Timbal kay basig nanapoy birthday di ay manawag sila.
0: Basig sunod pista di ay.
1: Layo ka pa kayo to pista marin. Basig dahil kanawa sila mga pista sa isa katuig.
0: O yung araw di ay.
1: Ay nga, o kwa na po di, kanam si tawa ka na.
0: Kalag-kalag.
1: Kalag-kalag.
0: Kapit naman. Kuyaw kahit dila si Maring Erika ba murag dila o halo ayan mojo kong gagit ang Maring Josephine ay
1: kini si Josephine ba bebe
0: niya na kayo mo warm up sa ako dila
1: ako sa lawa ako sa nang lawayan ako Maring pero pilit pa man Maring
0: i warm up si mawawan ta
1: Maring
0: Maring talaga na is smirking
1: aha.
0: Sa mga gusto pa mapatila di mga igala, i-comment din yung mga mensahe.
1: Yes, pag-comment naman para matilaan na.
0: Alabi pa diri sa mga namati sa Mawab. Hi, hello, kang ma'am Philly Feliciano. Good morning, ma'am. Thank you, guys, sa pagpamati ni Mudiha.
1: Yes. Good morning!
0: Sa mga nag-birthday today!
1: Happy birthday! Akong imatahan maring.
0: Sige daw.
1: Sa tanang nag-birthday karong adlaw, pizza 5.
0: 5 dayro. Uy, birthday rin sa kumaguang day.
1: Ay, birthday dia. Asap taon dia dia.
0: Sa Barangay Rizal Moncayo, Davao, kang Lito.
1: Lito, kamo?
0: Lito, si Lito.
1: Ah, si Lito.
0: Si Lito Saniol.
1: Ay! Karang nagluto, karang nagluto. Ay, sige. Happy birthday sa inyo, Adia, no? Karang sa Tagamongkayo, kay Lito.
0: Kalito.
1: Happy, happy birthday.
0: Og, itimbaya po di ay maring ang kuhan kay dako ba kaya itong silupin gihata sa imo. Kamura ba yung nangaw na ito?
1: Masa na ito maring?
0: Ilalita.
1: Ato nalang ni Ilaras maring.
0: Ilaras ka lang siya para wala yung kuhan.
1: Dari sa mga, o gusto mo makaon diri sa Ilalito, diri sa Mira Puentes, o Ilalito po diri sa Magdom. Laras na mo diya, bahala na mo, kasan mo dapat mamalit.
0: O diri asabi lang ni Maring Marian.
1: Marian Bulaluan.
0: Pag-ibig,
1: Likod lang niya sa ACES ng eskwilahan.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Mga maring morning, kang kuya, kulang lagi mo og usapal do na ba?
1: Ang usap mong god kayo nagpabait pa man siyang agtang.
0: Gikuan pa, gilihaan pa.
1: Gilihaan pa, kaya matupahan ang unyang helicopter.
0: Kay murag sagat-sat na kayo, haga, sagap-sat na kayo.
1: Gilihaan kay para mawalang sinaw. Kay burang slide na kayong langaw.
0: Mutila na ta maring kay...
1: Ato na nang tirahan maring, kahapit ng oras maring.
0: Ikaw una maring, ikaw na tila.
1: Sabay na nga to maring, kay basig...
0: Masabay ko sa imo, basig...
1: Dili, bang talikod, ayaw pakatubang, kay basig matilaan ako ang kuan po, di mao.
0: Ikaw ako matilalaan, ladaan ba ka ikaw?
1: Bagong ligo ba yan maring?
2: Ayaw na ma.
0: Bagong ligo.
1: Umukay kong sabon.
0: Sige na, be.
1: Naka-clear skin gog ko.
0: Sige, be. Ato na ko nung birahan ni Dislag Tanan, be.
1: Napay, napakuan na yung maring, oh. Napa...
0: Si Vincent Molia, ato pa rin tilaan siya. Jay Ori Mads, patila ko sa Plokin Boys, diri sa Santa Cruz og sa among founder nga si Oplok nga naligo og gaminasa karong orasa. Salamat gikan kan Jay Ori Mads.
1: Come on, siguro na yan lang ibalita yung apelido siguro. Jamero.
0: Yeah. O na, di ba?
1: Jamero si Jamero.
0: Jamero si Ego.
1: Yeah.
0: Dahil nagkikan J.I. Kanya paring Vincent Molia, pa-shout out mga mali. Salamat kayo sa mga mati, sa mga wala siguro siya ka-dispatch karon. Uy, kaya mati na sa ito ang programa niya.
1: Dahil lagi siya sa ito ang mutan o mali. Masi gusto siya magpatila, mali.
0: Ay, masi mabalhin na ta.
1: Wala invite.
0: Thank you kaayo sa inyong papamati diha, mga maringa. Mutila ako maring kayo, ganyan ako katilaon kayo.
1: Sabay lang, tika maring, ganyan lang ako sa ubos na pita.
0: Diri ko sikilin.
1: Sige, sige.
0: Ay, maring, mabalik ko din kayo na may kuwan nila, na may ibon nila sa...
1: Masa nga ibon nga katong lingin? Masa nga ibon, maring, katong lingin?
0: Maragdos ka na ko.
1: Ano na ko, gring-gring?
0: Anya na!
1: Ngulungul mo na yung maring?
0: Naka, uy.
1: Ngulungul kaya kung nila, ay.
0: Tasan ko, madi.
1: Ay, di ko tasan ka.
0: Mas kuda na ito, maring, kaya rumatagbaw sila.
1: Nahonta ng battery, maring.
0: Ay, naku, alas, Jess. 58 na nga itong oras ay maghawa. Di mo sunod na nga itong live drama.
1: Yes.
0: Ito ang Kung Ako Ikaw. Ika dira sa studio, ako si Maring Erica.
1: Kailan lang yapon si Tia Daria?
0: Exciting!

0: ang mga maring ano nagit sa tuang amo ang mga kamot ang swat tapil nga gipadangat diri a nakit an Indonesia nga papil mga maring Indonesia so swat gamay lagi
1: gamay lagi kanang agay maring
0: gamay ra lang agay maro manig mga telegrama ra kita ra gi amo ra ning summarize maring kay kuripot og agyo ning pagdasi ang swat karon ay but anyway
1: takasan na nagpadala maring kasi wala pa papel sila ha maring
0: wala man yag butang address kay wala ba kanito mga letter sender ato di la butang address kay hadlok sila mabuking ila mga swat
1: hadlok ko siguro sila ang mabuking
0: hadlok sila kay ikaw kunay mga kuan kay barangay ka
1: sama karon nga sulat wala pa niya gibutang
0: wala sa lugar diri ah. Ay, nadi maring.
1: Ay, taga asa mo na?
0: Nadi ay taga Bunawan mo din eh.
1: Ay, taga Bunawan. Asa mo na nga Bunawan?
0: Sa dito sa
1: Davao City or sa dito sa Agusan? Ay, sa Agusan.
0: Taga Agusan din siya di
1: taga Agusan, Bunawan.
0: Sige lang, ato sa ning i-plastada mga maring. Samtang nagpaabot sa tuang go signal. Go signal sa tuang kuan ha, ato ang mga tiga himo diri ah. But anyway, mga igala, live na nakaroon diri ah.
1: Ito kaya na ko yung naong lagi maring. Kasi tawa, tarang mo na maring oh baka kalin nano maring ako kay mo mata
0: problema naman ko ani maring mura man ko akong ati nawang
1: asa na to ati maring ayo
0: naman para po kita sa kondak wedi asa kuan maring
1: arang-arang kay mo maring mo ati
0: but ini ikaw di ay
1: ako mama mura man ko akong inahan ayo naman ayo na dako
0: maring nakit anak ko yung mama maring mas tigo pa kaniya dagway
1: Lain lagi kemarin, minuun lagi kemarin.
0: Ay, pas lain man nga, kon ba, ako na nagay manguna, oi da. Mga guys, standby mo niya, ahas. Kaya ito lang kitagaan po itagad kining usa kaswa tampong gipadangat din sa itong kaagi. Apan sa dili pa mga maring, kini ato ang drama, hato ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
1: Yes.
0: Sa manin ito ang Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Unsa pa?
1: Ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Gold Santon Plus Gold.
0: Ato ang Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Yes. Ang Premium D3 Coffee Mix.
0: Ingon man ato ang Santon Herbal Oil.
1: Yes. Nagdipin na sa ito ang Santon Herbal Soap.
0: Ingon man mga maring ang pangontra sa viruses tungkol kay sa kuan bayan maring sa Uganda. Nagana yung mga nagkalat nga virus ito.
1: Virus, yes.
0: Anang Ebola.
1: Ebola virus.
0: Ebola virus.
1: Yes.
0: O niya mga maring, doon ka monitor na sa WHO.
1: Yes.
0: Ang katong mga dunay mga sintomas, ilahan ang gi-isolate nila mga maring.
1: Ah, gi-quarantine.
0: Katong na yung mga hilanat, na yung mga...
1: Uy, di na kado na maring.
0: O, kana-apili na mga...
1: Sa onsa may mga tambal...
0: Maring.
1: Onsa may mga maayang katambala na maring.
0: Hoy, simbako, maabot sa Pilipinas, simbako yung tambalayo mga maring. Pero... Ato ang pangontrahan,
1: yes.
0: Ato ang pakusgo na ito ang lawas pinaagi sa pag-inom, ano ito ang premium D3 capsule. Capsule, mangunas siya.
1: Capsule din ang marit. Amin akong kapi ng Yapon na.
0: Ang premium D3 capsule, doon na si sangkap niya, virgin coconut oil.
1: Yay, virgin tagiday na.
0: Yes, murag kita.
1: Yes.
0: Doon na siya malunggay oil. Doon na sa'yo, vitamin D3,
1: yes.
0: 200 ayo.
1: Mm-hmm.
0: O sa'yo, minin sa ayo?
1: Ay, kanang naayo na siya.
0: Kanang ayo na.
1: Ayo na, o, diba? Ikaw na na, nangatambal, makaayo na yun.
0: Hi, kang Tristan Yata V. Gulay.
1: Yes.
0: O sa nga gulay niya, kanang tinangko.
1: O sa mga kalabasa.
0: Sayuti.
1: Or sari-sari, ito pwede na. Ito na susilupin ng mga maring kapwede na pwede mo pakbiton.
0: Pero may niya, Tristan. But anyway, salamat kaayo pa rin, Tristan.
1: Tristan, o.
0: Yat, gulay.
1: Maayong aga sa tanan.
0: Good morning, mga diha.
2: Good morning!
1: Yes?
0: Maayong gid nga aga sa mga nagpamati kayon, ha? O sa mga nagalili, gid.
1: Ano sa mga 6 million nga ito nga viewers din, ha?
0: Share po siguro na dito ni Sundan ni Mabot o napulo kapin ang ito ang line viewers. Oy.
1: Kapin naman siguro sila o ganang pamati, Mari.
0: Pwede naman siguro sila katawa, oy.
1: Ay, basi kang ba na, nagkagamay na, nagpa-doktor na rin, nagising ang ba.
0: Ang ba, gipang-atake na sila. But anyway, tuloy-tuloy tawa, makapugong dito ang programa.
1: Yes.
0: Gingon din yan. Gingon din sa SWAT, mga maring, doon nagbagi petsa, o.
1: Ay, na petsa pa
0: gingon din sa petsa, mga maring, Honyo! Dos mil 26. Dear mga bayot. Marigarika, tia Daria, oga master in daitanini. Good morning kanyong tulo. Oh, good morning sab sa libuan ka mga naminaw karon sa nagkadaiya nga mga radio stations sa tibok Mindanao. Og sa mga viewers sa nagkadaiya nga mga FB live, Facebook page. Just keep my name Vincent. Dina ko tinood nga pangana siya mga marin tungod kay makauaw ko niya kung suwat kaagi. Anyway, di na lang tanak ko ni suwat to. Napan ako na lang giswat kay nang hinaot kong kakuaan kini pagtulunan sa mga namati. Ako na si Vincent, taga Bunawan, Agusan del Sur. Kini akong asawa, may tungod ni sa ako, kini akong asawa, kini akong kaagi, may tungod ni sa ako ang asawa nga itago na laman nato sa pangan nga Tiryang. Og aron niya masabtan ang tinuod nga istorya sa akong kinabuhi. Sugdon ko siyempre sud sa mga panimalay. Og mo kini ang mga nahitabo.

0: Ryan! Ang saman!
1: Ito ba?
0: O, saan naman po na? Saan kasi Maring Wilma dito? Suko kayo. O, saan naman po yun di ay? Nagpasa-pasa mo kung tabi dito nga dito. Tinuudan siya pataka. Ay, sige, pataka siya. Pataka-taka lang na si Wilma Diago ka ng istorya po. Buhat-buhat na po na sa istorya.
2: Tiryang.
0: Wala, oy.
2: Tiryang, dili mo buto ang asur kong way kayo.
0: Wala, sa tinuod lang, wala. Wako kabalo, anak. Wala dyan ko kabalo. Pataka-taka lang na si Wilma ay. Kasi pag ingunin mo si Jenia, wala dyan ko. Wako kabalo na ng mga istorya-istorya niya.
2: Nagpanabi, kanura ka dito nga nagkautang-utong ko. Nagkautang-utang? Nagkautang-utang ko na si Wilma.
0: Saksi ka rin si Tristan. Ingon siya nga, ikaw ko rin nagpanabi dito.
2: Tiryang,
0: parang kaya ka na yung kalaki. Wala, God, wala, God, Vincent, wala. Sa so, tinood lang, wala ko yung istorya, wala po ko yung nadungog, wala po ko yung pagawas ng istorya.
2: Noon,
0: dili ka na tinood.
2: Kasi may kawatan
0: ng utukan. Maski pagpangutan naman na si Lota sa kid. Kaya wala dyan ko yung istorya.
2: Tiryang, hangyok ko si Muabi nga. Ay, na, sige, hatod-hatod, istorya nga ka ng... Huwag kay kikuptan ng mga ebidensya.
0: Saan na kong hihatod nga? Wala ba ganit ko istorya?
2: Ikaw lagi na gasulti dito.
0: Wala.
2: Ikaw ko no?
0: Wala. Wala lagi.
2: Wala day.
0: Wala. Lawas yun eh.
2: Taghoy ko no, be. Tanawara, di ka bang taghoy?
0: Eh, pastiso bang goy.
2: Bangas.

0: Buang gak, Pri?
1: Semi berbimai mau deh, Pri.
0: Di sawan aku sih, kan, basi terjang. Grabe, magali bakiran. Suku na mga silinga ito sa purok dos.
1: Ngano deh, Pri?
0: Si Panabi, ba? Si Panabi. Hato-hato, may istorya nga ganang ditinood, dud.
1: Mata delikado ba yan na, Pri? Kaya doon na ba yung mga napriso ng mga insidente? Doon na yung mga napasakaang kaso, anang, uban, napakanaugan pong kaso.
2: Ayaw naman.
1: Pantunay mga sawa, Pri, mapriso gina na, Pri.
0: Mula ganyan, kung ingnon kayo mabalibad, man, wak man kuno siya kasulti. Wak man kuno siya ka isistorya kuno.
1: Mugi na yung kasagaran, Pri, sa mga suspek. Di mo tugan nga sila gahimo.
0: Ngasok may bato na kuha ni Pri.
1: Bato ni mo na, Pri. Sultihan na ganyan mo na siya, Pri. Kaya ako, abuk kabalo si Mayo baton po.
0: Sige, Pri. Muli sa ko sa bahay, Pri. Kaya... Sulan ni kong saway. Hasol, hasol d'yo kayo.

0: mudahan kan.
1: Pre!
2: Oi, pre!
1: Hey, pre!
2: Hey, Derek!
1: Pre Lucio!
2: Oh,
1: siapa ito?
3: Vincent, paliyo ko bandong si Masabi.
1: Ano man?
3: Pataka na lang nag-istorya. Nga nangawat kung madok ni Picas Barrio.
1: Unsa?
3: Kana, kanang baba si Masawa, madugaya ba? Ipabarangay ko na.
4: Pre, kanang, pre,
3: tanong nga na.
1: Ako dyan, asawa si Triang gagasulti, pre.
3: Ula ko, kapating hala ko pagawas ako sa portahan ang mga silingan. Gingilan ko nga, kumatag manok, kumatag.
4: Pre,
3: nangutan ako, kinsa, ingon.
1: Si Triang, pre, ako asawa, pre.
3: Yes, dili na mga kakamong silingan. Ulo kay pre, dili na mo kumatag manok, pre.
4: Pre, ako lang, mga i-dispensa si mo, pre.
3: Pero pre,
1: ako lang sultan ako asawa, pre.
3: Ane, pre. Pareho lang ko, ingon, pre. Kaya kung last na lang na, pre. Ipabarangay ko na mo, pre.
1: Pre.
3: Ay, sumbog na akong kapitan.
1: Pre, sige, pre. Makayal akong dispensa ni mo, pre.
3: Grabe.
1: Pasiluan akong sawa,
3: grabe,
1: pre.
3: Grabe, babas mo yung sawa, pre.
1: Sige, pre.
3: Pareho lang ko, pre.
1: Sige, pre. Salamat kay pre sa inyong info, pre.
3: Klaruhan na, pre.

0: Teriang. Ah, lere ko di Dewi.
1: Unsa ni man puan? Anong guba-guba na puan yung naong?
0: Ikaw ba?
1: Unsa man?
0: Nanabi ng puno ko na ka dito sa Pikas Barangay nga.
1: Unsa nanabi?
0: Nayawat ko ng manok silusyoso. Gisukpataan ko iso, gagriyahapin ko subaga.
1: Ako na, ako Vincent, dala ko dira, wala dyan ko nanabi. Dada kay ebidensya, kung sige kayo na. Wala kay pakitang ebidensya, so dili tinood na. Ayog totoo ang mga istorya dito.
0: Dili ako gaingon ana, siguro si Lucio ba? Nanabi kuno ka dito kanangawan si kinuktan.
1: Wala na, or dili tinuod na fake news.
2: Tiriyang.
1: Dili lagi na tinuod Vincent.
0: Dito kung di
1: ano mo to, ano sila maka matuo?
0: Di ka mo usab nang imong barangay.
1: Ingna na siya, ingna na si Lucio to, wala ko nang labot siya. O wala siya ebidensya ka ako na istorya.
0: Sulod
1: gid mo. Sige na patunay kung na ebidensya wala.
0: Oya, mong tana ko, inuman si Jojo, si Doro, kanungong kuno siya. Nga, nanabi ka dito nga, si Lucio na ngawat manok.
1: Masa si Jojo ang nagkuhan diya, ang istorya. Dili ako.
0: Damayo na punin mo ng mga tao.
1: Vincent, dili ako. Kailan pa sa kuwa? Naroon ako dito sa Balay Permanente. Ikaw ba? Pakasiyan
0: mo. Imura pa gay, gagay. Imura ba na ikaw pagkita-kitaan si Mpaa? Agoy, alaga. Puti lagi, Teriyang. Puti lagi kayo Mpaa, day.
1: Hamis kayo na.
0: Kung sa'yo mong ginusnus, anak di ay?
1: Clear skin soap.
0: Ah, bantura kay puti kayo Mpaa ni mo.
1: Yes, ingon na anak na siya pagkagamit.
0: Imo siya kung gikuan-kuan ba?
1: Ayaw na, pagkuan
0: niyo na.
1: Ayaw to sila. Wala. O buto abang ka. Bura na kag wala na ko si Muang.
0: Ni salig mong kunin mo, kung kunin mo pero ang
1: so, ang ayaw nang to sila ha.
0: Dipinsahan ta ka nga di ka mabarangay,
1: yes,
0: di ka mabarangay ka.
1: Ayaw jud, ayaw jud to nila kay wala sila ebidensya.
0: Bantay ka hap.
1: Okay, wala lagi.
0: Last na to.
1: Unsa si last? Ano mo last pa man kang wala gani?
0: Ikaw mura kag uwak ba?
1: Unsa pala uwak?
0: Sige uwak ang sige uwak nagtangag na uwak gyapon.
1: Ana man siya kay dili man tinuod. Wala sila ebidensya, wala sila ipakita. So, nung ako man lang pasinginlan, nga napuyuan mo ko dire. Nagpuyuan ako manilawan sa balay.
0: Sige, bantay ka ha.
1: Laro na.
0: Basta kay lasa to.
1: Ing nanay mong yung panginan.

0: Naday.
1: Ah, sa Master Yang, sa iyo, mas buntag nawa naman siya.
2: Teka, nakapigas ni Rin. Uy!
1: Uy, Tiritiriyang!
2: Uy! Ayaw sapa! Basta ba kanyang napapapagan ng kabir trap?
1: Ayaw ka ng sapa!
2: Naon sa magaliya? Ay, magbili, takakuha ang impormasyon, ani.
3: Ako na, pre. Ayaw, diba?
2: Ayaw, sapa!
1: Uy, naminaw mo ka ng mga taong ka-istorya ng skillets kanto.
2: Pag-hilom ba? Hindi nakakuha ang impormasyon, ani. Pag-hilom siya. Ayaw, saksaba. Hilom.
1: Mabot, pasabot mo na naniid ka kay itabi na pwede mo ng mga puro.
0: Tiriyang.
2: Vincent.
0: May labing tiriyang.
2: Ikaw lang kung naminaw. Wala ko ng tabi. Naminaw lang ko.
1: Naminaw lagi ka, pero pag human, ani. Isulti na po di mo, ihatod na po niya, hindi mo dito sa laing barang.
2: Wala pa kanya kung kasulti.
1: Wala ba kung tag-record ka kaya naka-evidensya niya? Wala ba?
2: Ayaw pa taka niya, Vincent.
1: Ikaw, Tiriyang.
2: Ikaw man na out sang. Ano na naman tanaw sa ko, ah?
1: Uy, kung siya na imo mo, kaya ibinuhata niyo.
2: Wala pa kanya kung istorya sila, ha? Naminaw lang ko, silang ginistoryahan.
1: Di pa taka-asawa ba?
2: Nausin ko ka, Vincent.
1: Ako, babanggay niyo.
2: Anong awayan mo kunin mo? Pwede makamutuan siya ko, ah.
1: Alam nga kayo, tinuon magkigan.
2: Wala, ay namiraw lang ko. Wala pa kong istorya.
1: Ambot mo, basta kayo, magbarangay ka.
2: Ano siya mga, Vincent?
1: Magbarangay ka. Bahala na dyan kasi mong
2: kinapagay. Vincent!

0: Na, magud mo dire, niyabot, magud mo ish barangay.
1: Kap, ako na yung pabarangay na si Triang.
0: Ayaw siya pagsili ng pagsaba, kaya istorya pa ko.
1: Sorry, Kap.
0: Magpahilahila siya ko, ako si Punong Barangay Sinoy.
1: Ayaw mo tabi si mga Kapitan Sinoy.
0: Kinsa ganito yung reklamante?
1: Ako.
0: Ay, Lucio.
1: Lucio, siya. Si Lucio.
0: On siya'y mong...
1: Kay... Naayang pataka mo kong istorya, Dre.

0: Kap nangawat ako manok.
1: Oy. Isa mo yung gasol.
0: Kaya kanang bayan ako, kanang, kanang. Si Teriang.
1: Si Teriang.
0: Oh, kanang yung bana nga si Vincent. Si Vincent yung bana.
1: Oy, Teriang. Ay, pataka.
2: Ayaw naman.
1: So.
0: Ay, pataka. Kanang to, kanang. Dili ka na tinanong yung pangistoryahan ka.
1: Ayaw siya gasolte. Oh.
0: Okay, wala pa di ay.
1: Ang reklamante atong paunahon.
0: Ay, ang reklamante di ay. Sorry,
1: sige,
0: sorry, Kapitan.
1: Sige, go ahead, Simon.
0: Sige, nanay mga Kapitan. Basig asa na naabot ako ang iyang istorya. Nakawat, nangawat ko manok sa Pekas Barrio. Dili tinuna, nagpakaoran sa kuang personality. Maglain ka ng bayana na. Dili lang kay ako ang biktima na. Daggan ang biktima ng bayana.
1: Oh, sige. Oo, oh, manaka. Oo.
0: Oo.
1: Ah, sige, si Teriang. Teriang, it is your turn.
0: Ako na po di ay. Ah, sige. Ano yung mga kap? Wala jugoy masking isang gagapang istorya. O gana yung gilang pa istorya o gikatag ang mga istorya, dili na tinood. Wala sa ebidensya nga ako ng istorya na. Masay magiging mong istorya na kung bana. Nga, wala jugo, wala jugo ng hilabot na nangyang tawa na.
1: Naman yung bandang
0: siya. Naman yung bana niya.
1: Vincent... On sa manimong mga
0: ay,
1: mga assessment.
3: Kap, wala ko'y masulti yan. Kap, kay, kining akong sawa si Teriang, wala po ko gauban-uban na sa matag-adlaw niya. Sa iyang mga tirada niya, wala po ko kabaluan niya. Pero, gisukbatan ko ni Lucio nga, nananabay lagi kini kong asawa na ko nga si Teriang.
0: Ay, dinawan lagi. Ay, dinawan na. Ay, siya pataka.
3: Teriyang, ang kuno na lang, Teriyang. Meron nga magamay yung makaso.
0: Hindi ka mga... Hindi ka patakka. Dili na tinood. Wala ebidensya. Ano sa mga kong bana nga? Sa mga mulaban kasi lahan. Ano sa mga kaoy?
3: Teriyang.
0: Ayun, totoo na sila, ha?
1: Objection. Objection, Your Honor.
0: Kapitan, sinusiyo, patakka na ng istorya.
1: Hindi mo magsagit-sagit diri sa akong barangay kay I am the podong barangay. My name is Sidoy.
0: Karamang ko si Teriyang. Malagot. Nagpakaulaw na sa mga pamilya. Kawatan, nomig manok. Ako ang iyang gitudlo.
1: Sa akong pagtimbang-timbang.
0: Usami.
1: Murag guilty yung Katiriyang.
0: Tinood ko na, Kapitan. Kawatan kong manok. Dili lang kay ako.
1: Apansali, pamugusto ko.
0: Pataka lang na siyang bayan na ba?
1: Mangita ko, gusto na ba kay witness, Lucio?
0: Wala.
4: Na.
1: Kinsa mo din na gamayong taon.
0: Pre. Ikaw na kakita ni Teriyang?
1: Pre.
0: Sorry si Kapitan Pre.
1: Kap, salamat kayo, papasun, Kap. Ako na si Boy Tutsar. Nakugay, nakadungudog ko sa mga aligasyon ni Teriyang nga. Nagapanabi, ginisiyag yun. Siya kasi kinikuno si... Ako, kumpare na ko si Lucio ng awat ng manok.
0: Tinood na, Kap. Tinood na yung gingon, Kap. Tinood na. Kaya pataka na nag-storya na si Teriyang.
1: Motong akong isumbong, Kap, kay... Lai, magod po mo namin.
0: Hoy, pataka na ka-storya! Dili ka natin, wala mo ebidensya sa kuha.
1: Ay.
0: Ayaw mapagbinuang nila.
1: O siya yung pataka, nag-isla na yung ilong.
0: Kap! Ayaw tuwan ang duha, Kap. Huwag ka maturan na ilang ipang istorya.
1: Ay, mula ka na ko on the record. Mula ka na...
0: Hoy, Kap! Saan ni Kapitan na niya nga?
1: Ako manggoy Kapitan.
0: Ay, naman ka niya. Ay, kasi pala ito.
1: Si Boyto Charmantong ni Gawad.
0: Misa po. Agay. Misa po. Mapraya mo kung magdagway, Kap. Uy.
1: Ay, ang akong assessment na niya.
0: Kap.
1: Si Lucio ay makadesisyon kung
0: Kap.
1: Mupabayad ba ka o dili tungod sa kauaw.
0: Sa kong kauaw, Kap. Kung sa saya, kung gusto niya, magpabayad ko. Magpabayad ko kay ang kawaw sa Tibok Barrio.
1: Pilapon.
0: Nanon ako nga kawatan o manok.
1: Pilapoy pabayal. Jim.
0: Magpabayad ko. O sinto na smell mati ang sititititi.
1: Ako ba dyan?
2: Ayaw naman.
5: Pagmata na itabo, maring Erika at Yadaria o Master Inutanini. Nakaabot niya sa barangay. Kanga po ng barangay si Doy. Ogo, human sa pagduki-duki. Kay doon na may mga witness. Napamaturan ko nga na nabi, gini kong asawa, gina. Patakaragig tabi akong asawa, maring Erika at Yadaria o Master. ni pabayad si Lucio niya human ato na settle man tulayon kay may gani kay bago pa ko nahalinan ug kopras. Nabayaran ako si Lucio din ka discount po ako may si Lucio nga discount po na 20%. So na settle to siya maring Erika. Medyo di alam-alam na niya akong asawa, wala na kay mga nagareklamo. Wala na naga nagatog barangay nagapapurok. Murag mi luwag-luwag sa bako ang pamati. Og sa kadlaw ani nag-istorya mi sa kuang asawa sa bahay nga si Tiryang. Og mo kini mga nahitabo.

0: Rian.
1: Pikas lagi. Masa pikas mengguguh, ulah mengguguh di apikas kuarto.
0: Selamat Vincent. Selamat ko kay mo natong nagabot sa barangay.
1: Dire mo gusto tinuod ba pero sige na lang nabayaran naman nimo.
0: Di jud ka mutug-an no.
1: Wala lagi ko na hilabot sila. Oy wala jud ko. Wa ba ko patakang istorya. Wala ba ko kay ang istorya sila.
0: Batikon anak ka. After all,
1: yes. Wala ka pa dahil ko karang bisintaan
0: taot kayo. Kaya mag-shulti sa ta, nagpasalamat ko nimo kay wala ka nagtabi-tabi, wala na yung reklamo sa purok.
1: Eh, di na mag-ira tinuod.
0: Wala na reklamo sa purok 1-1-A. Og sa pikas nga mga purok, wala na yung mga reklamo. Salamat kayo mo tinimo. Ito
1: o Vincent, tingnan ko ka matuos ako, Vincent. Wala man yung mga ipang istorya. Wala pa sila yung mga ebidensya.
0: Asa man dahil ka maturon?
1: Kita ka na kay ilis ko. Pero na ko'y basket.
0: Sige.
1: Mag-grocery ko, Vincent. May palitan di ka o ganang crispy pata. Magluto ko ka ng paa.
0: Pag-uli og sa'yo, ha? Lamig, yung yana-ana, tiriyang, oy. Agay. Ito ba? Nakainom ko.
1: Ilis na, ha? Pag-ilis.
0: Pag-dali, ha?
1: Pagligo pa, Vincent. Pagligo. Malakaw na ko.
0: Hindi mo bumbahan, oy.
2: Ayaw naman.
0: Anastriyang. Ay, salamat yung kayo, Lord. Kaya wala naging tayo mag-reklamo si kong asawa. Ay, nako. Tuwa na siya na malingki. Magluto ko nung siya pata. Ay, sige. Ay, nako. Mag-uan ko na rin. Mag-maligo sa ako kay nag-amutiap. Jajiro na ko siya.
2: Ayaw naman.

0: Marin.
1: Ay, Marin! Inuna na, ganun, Marin.
0: Uy, may pod kay malipay ka sa imong bana nga si Vincent nga. Gamoy di kayo nasagta ba dito eh?
2: Inayay mo ang puwan, Marin. Inayay mo tingog, madungog, madunggan ka.
0: Uy, Marin, kaya...
2: Ano mo si Vincent, Marin? Pero at least, malingaw ka, Marin, kay atas bahalag gamay. Paspas maganda ko, paspas kayo mo, kiyod, Marin.
3: Pati si kuha naman po din ni. Si Tiryang gipanabi yung bana nga gamay taba dito.
2: Marin, akong bana, Marin. Kaya labis mo kayo kayo.
3: Haba ko di skillin. Haba ko skill. Minaw ko, minaw ko. Minaw.
2: Dako kay paan ako ang...
0: Haba di, Marin.
2: Oh, dako kay na paan, Marin.
0: Marin, nalipit ako sa tuang sa likod, Marin.
2: Kasi, Marin, huwi! Huwi!
3: Ay, si, ay, boy to charne, boy to charne. Kasi, kasi.
2: Nonsa, ito daw na. Bastos! Aso?
0: Kisa to siya?
2: Si boy to charne, boto ko tumiyagi na... Nagkuhan-kuhan kang kuhan.
0: Uy, lain pa ato, Marin ba... May kaya wani magyayin na imong banan si Vincent. Gamay na kaya si Gargada, Marin.
2: Gamay kaayo, Marin. At mura na ka ng kalunggong, Marin.
0: Pwede,
2: gamay kaayo. Mura na matakluban si Tansan. Pero okay, mura na ako biyayin, Marin. Kaya buutan mo kayo, Marin.
0: Anak yun.
2: Nabawi-bawi, Marin. Kaya buutan siya. Niya, usahay siya. Muluto sa tanan.
0: Alo, uy.
2: Pero Marin, ayaw sabak, Marin, ha?
0: Hindi ko masabak, uy.
2: Kablo ka, Marin. Dili gud matarog, Marin. Masipag imo hikap-ikapon.
0: Pero gamay kayo.
2: Di ka rin matarog.
0: Sige na, Marin. Matas ako, Marin.
2: Marin, ha? Iksaba, Marin, ha?
0: Hindi ko masaba lagi.
2: Sige.

0: manako gligo. Mabot steering yang room binggahan gina ko. Ha? Ako gina yung debu-debuhan. Ha?
1: Vincent.
0: May tao ang gamayog tingog. Gaming tao siguro nun. Klaro kayo. Akong Brian B.
1: Pari Vincent.
0: Ah, daan ko palagi. Ikaw gay, gaming tao. Uy, kung naghahak mga.
1: Dito ko gikan sa merkado man. Madunggan ako. Matay Pari Vincent. Ang imong asawa nga si Tiriang.
0: Oo, noon sa man. Noon sa man. Nadisgrasya si Tiriang.
1: Wala man disgrasya, oy. Imong asawa nga si Tiriang ba?
0: Nga-ngano lagi?
1: Matay Boss Vincent, di ko makatoo nga. Gilag-lag man kaniya.
0: Oo, sabot mo gilag-lag.
1: Gipanabi kanya dito nga gamay kuno kay kagkargada.
0: Unsa?
2: Mota Malik Erika Tiadaria og Master Underwriter nini. Pertigin akong haibdara atong tungura, uy! May gani na lang kay nakainom ko og Santon Plus Gold Herbal Capsule. May almang ako ang dugo maring Erika Tiadaria og Master. Ipanabi mo na ikaw sa kuwang asawa nga si Tiria nga gamay ko daw kaya ako ang kargada. Uy, nauwa ko, uy. Nawala ko maring Erika kay bisan ng tinuol, pero hindi ko may ako ipanabi kay... Lara, manasan mo ang pamilya ba? Magkaayon, biya, mi. Pero kahilo gila ko ang asawa nga si Tiria sa pagpanabi siya mga kumari nga, gamay ko daw kaya kong kargada maring Erika. Naulaw dyan kong maayo maring Erika. Pero... Mapasalamatan na lang ko kay ako iyahang gibiktima. Walay mo pabarangay sa iyaha. Walay mo pabayad ba? Ako siya gisulti, anig siya mo tugaan sa tinuod maring Erika gasulti ko na siya. Iyan pa na akong ipasangilan nga, basig doon ako na yung... Basig ko na yung nakita-kita ako sa akong tabanido yung kaya nakabalo na ako mga kumari. Kung ako, ikaw maring Erika, Tiadari Agmaster. Kung ako, kamo. Kung kamo, ako. Sabi ako ngayon kung buhato niya akong asawa. Aro nga mga kuan na niyang grabe katabian. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Vincent. Taga Bunawan.

0: ito, mga marin, ang nga kaagi nga to ang nga gibasa today. Kuya. Eh, balik ta mga maring.
1: Ato ang istoryahan ni maring kay dili lang kay si
0: Galing, grabe jud kaayo
1: na. Dili lang kay si Tiriang lang siguro ni, pero daghan ay tabuan ni.
0: Daghan kay na sa tibok Pilipinas yes. Siya dai.
1: Sa la Pilipina pero daghan mo na di ang lipita.
0: Sa kuan daghan pud diri sa Bisaya.
1: Ay, mubalos ka maring, mubalos ka. Ang diha sa la Filipina maring kabalo ka usi daghan diha. Ang gagmay. Gagmay kargada.
0: Murarag batiri sa spot nga
1: katong sa daw katong triple A.
0: Katong triple A. A o E?
1: Triple E.
0: Ako mga maring ha. Alas 11:36 na nga to ang oras. So syempre kato ato ang live drama. Hatuntok na ito sa mga igala sa ito ang grabe naman kaayon na ito ang turboy. Kusok ba na kaayon na
1: yes,
0: sa sigaboy?
1: Pati hurot-hurot na magiging sa maring. Hurot-hurot.
0: Namuntaan na dito ko dito ang kusok ba ninyo ang turbo? Ay, hashtag kusog ka.
1: Okay. Ani ka. Kaya pangutaan na nimo, hindi ko man siya hurot na.
0: Kana mga mananagat na kusok kayo mabugsay kayo nakaturbo
1: maring. Ay, basi. Basi dito na sila mo tirada. Pati ang pating maring, tirdahan maring.
0: Basin saan? Ay! Dili kayo pag-uli na paspas ka ayaw mo kuha sa mga tulingan, mga talakito.
1: Yan.
0: Yung mga isa sa bato. Okay, pag-uli.
1: Kapoy mong ginamanin.
0: Kapoy.
1: Oo. Oh, oh.
0: Yung pag-uli daw, wapakadiskarga, tirada na sa.
1: Oo, matirada sa. Oo. Oh. Na dahil kalaksik yun maring.
0: So, papalayan naman sa painom sa turbo ha.
1: Yes.
0: Turbo. Bisan gagmay ng mga parmasya, naagoy turbo mga maring.
1: Yes.
0: Doon niya, hongongi ang tindira nga, ma'am, nakay turbo.
1: Kung tapulan po kang, namatay online, kung nakay app diha, ang Shopee or Lazada, o pag-order na sa online. Ingon-ana siya. Ingon-ana. Kung katingog niya maring.
0: Gani si Tio Sidoy, mag-turbo sa da siya.
1: Si Tio Sidoy? Ay, mo na yung maintenance.
0: Ang kuhan sa naghusay sa ila, ha?
1: Oo. Mag-rada pa ito, maring.
0: Rada sa siya.
1: May mga kahit pa kayo to.
0: So, dapat kin mga maring, ha? Ay, yung bala ka na kung nakabaw mo sa mga pamahagi, di nga malipay ka.
2: Oo, nga, baby.
0: Isulti sa imong bala ka ng darling. Turbo hi ko bi.
1: Di ba?
0: Ari po nga makabawa po siya. Ay, nari turbo di ay.
1: Naglipok siguro siya mare. Naglipok siya.
0: Kalib ganiya.
1: Ang turbo. Kaya ikalaso ba niya o himone stand.
0: Basig yang isok-sok sa bangsa ang ipon. Ayaw.
1: Ayaw. Ayaw. Tumaron yun nga ang turbo.
0: Tumara ang kapsula.
1: Yes.
0: Ano po ay sabo ko
1: na. Usa mo mga gala magliming-labing magdugsing-dugsing sa imo ang partner. 30 minutos. Inumausa ang turbo.
0: Sakto siya mga yes. Maring. Ayan, ang turbo doon ay sangkap kay makan. Glavuas ka nga siguro mabagahin ka na sa inyo mga hilang iban.
1: Yes.
0: Ayan, ito ang malikan kining kagi ni Vincent.
1: Og ni Tiriang.
0: Tiriang.
1: Di basta-basta si Tiriang.
0: Abli lang ito ang linya.
1: Ay pati ang iyahang bana, iya namang gitirahan.
0: Abli naman rin ito ang linya sa 0966306569.
1: Yes. Og sa ito ang mga naminaw din sa
0: pages.
1: Pages. I-comment ang inyo ang mga tambag diha.
0: Samtang nga kapalayon ta.
1: Ato
0: naliliyon ang uban nato nga mga pages, mga maring.
1: Yes, liliyan na maring.
0: Basig,
1: basig dada ha, ang mga daghan kay mga naga-komentaryo.
0: Daghay mga greetings ito ha.
1: Yes.
0: Anyway, kadalit lang kaayo mga maring ha, kay ako, hiling jugubi ako muli-li maring. Ayan, aya aba ha. Dari asabta ka ron sa uban pa nato nga mga pages. Gikan ni Ria, anak siya nga, ay si Wilma Joaquin na dito ah.
1: Asa mo na?
0: Ay siya nga, nahimuot ko ninyo ba? Huwag tanaw sa inyo ang naong nga ba?
1: Lain na ni Wilma, yung ano naong manggod?
0: Diri sa XFM General Santos City, 95.9 XFM General Santos City. Maayong ba, buntag yung urot ha?
1: Yes. Ang sa diri po, nahingon pa si Jojo, si Idro, anak siya nga, alingon man dahil gihapon mo, may sagduha lang mo. Waka kabalo maskin si Maring Erica lang isa malingaw ya pero
0: siya. Doon na may plano nga din na pabalik ko doon isa.
1: Pasun si Maring Erica ang siya lang isa. Oy, waka kabalo.
0: Ayo ana.
1: Magsuro na siya.
0: Imo ni kong gi.
1: Ma-enjoy gina siya.
0: Magkinamot anak Maring ana.
1: Ang hilig. Hilig ka na Maring.
0: Ikaw may yung sultino nga
1: Maring. Wala mo kukuha ng ingon na Maring. Ikaw na may ingon na Maring. Nanday kinulaan Maring.
0: Order po ko sa Shopee.
1: Maring, duha maring katong extra large.
0: Ay, mo aba, excel din ay ba?
1: Alangan.
0: Sana all.
1: Isa po naman pramuta. Extinction marimba.
0: So, di ataon, ato ananing himay-hima yun, marimba.
1: Yes, kay burag wala natin oras siguro.
0: Burag wala natin oras. Doon na patay oras, pwede naman ni ato ako.
1: Masi makasokan tayo ni Buddy yan eh.
0: Sir Buddy.
1: Yes. Masi yata, masipaan si Airy.
0: Masi sa mga gusto diyan mo tawag sa tuang tambag. Ala, tambag mo niya kay abi ako nang giablihan na tuang linya.
1: Tambag na, sa tanan mo, tambag
0: na. Abi na tuang linya. Abri na.
1: Lalo na titingog kay mukhang linya mo rin. Wala mo, portahan mang yapon to.
0: Hindi nga niya, mag-inya ko ang linya, ano?
1: Kagulkol mo rin, matanawa mo rin, masin na mahulog si babaw.
0: Ay, basig na ay mabuak diri ya mo rin.
1: Ay! Tanawa lang din, halat kikibot. Panganda mo ko sa kawatan mo rin, kaya kumusunod ang kawatan mo rin. Mahulog to nga botilya, maigo to sa agtang.
0: Marag ka ng batik mo rin, mabatik.
1: Ika na naman ang ilanan. Ano na lang
0: inigig si Mayang pagpamati daw sa mga taga public market din sa mga tagom,
1: yes,
0: sa mga pagsakan area, sa mga taga karnihan, sa mga gulayan, sa itlogan, sa Uyapan. Delikado pa din magtapan.
1: Mayang pagpaminaw po dire di ay sa Panabo City. Dire sa Sabarangay Salvacion. Dire sa may Bandulon Lapita.
0: Mga taga Grido.
1: Yes, taga Kaganguhan.
0: Sa mga taga Siwon.
1: Yes. O dire, bisan pa dire po sa Southern Davao, ang nagkong inamin din na.
0: And also hi to Scott Pet.
1: Yeah. You talk English?
0: Maybe.
1: Pamatod eh.
0: Good morning.
1: Pamatod din ako kung wala kami English yamaning.
0: Good morning kang Ruby o kang Scott Pet.
1: Yeah.
0: O ga, congrats sa inyohang Miss Teso nga one.
1: Congrats sa iyo. Congratulations for your both baby.
0: Nanagintay pag-umangkon nga Miss Teso. Yes.
1: Pero kalahian naman mo rin. Nanamang lahi. Kalahi na mo.
0: Eh, di may liwat. Mag-gapo na sa ako.
1: Ano sa kaya ang lahi mo rin?
0: Australiano.
1: Australiano.
0: Hindi ako. Kaya ko abay ako na. Durox ba ako?
1: Ano sa mga Durox?
0: Durox. Good.
1: Parang Durox?
0: Kanang hilid kayo o ganang kuan.
1: Kasi ang gawa sa naman rin. Bura katong suga mo rin. O nakakikulor.
0: Ayun naman rin.
1: Ano na nakakulor mo rin? Dakan mo nakatilaw.
0: Ako na nakatilaw?
1: Ay, sige, patakas.
0: Kamao lagi ka, Marie.
1: Kasi may ka na pagka napataka ako, dili ko parang nitiriyang.
0: O, ayaw pag-ana, Marie, may pabarangay dyan ka. Hindi ka may pabarangay, ipalungsod ka.
1: Kahadlo ka na, ay.
0: So, dili ata karon, tiyan, dali, doon, dili na siya, kuan, dili na siya nahitabo sa usaka lugar lang.
1: Kung
0: dili, daghan dyan kayo nahitabo.
1: Dili lang kayo sa La Pilipina na.
0: Dili lang kayo sa Bisayan.
1: Ako kabalo og sa tibuok pa rin
0: del
1: Norte, Davao del Norte.
0: Davao sa lugar ni Master, basi naapo dito asap.
1: Sa Mintal.
0: Sa Mintal?
1: Oh, yes, padulong na dito sa ka, padulong na lang sa Kalinan. Daghan ko na diha.
0: Abot na ka diri sa kon, dapat ba kay mga Marites diri sa Bayugan, sa San Francisco?
1: Sa Bayugan? Ano na sa mo? Tandere sa Mati City. Daghan mo na kayo dito.
0: Mga Marites.
1: Yes.
0: Apo na kadiliya sa Jensen. Dili pa man konfirmado.
1: Pero sa iyo pa lang pag-istorya diya. Ako na lang daan teknisyan diya. Wapay siguro.
0: Kasi may tech dance siya.
1: Si Ray.
0: Si Ray. Apo na kadiliya sa Bukidon. Comment mo diya mga basig naman mga Marites diha.
1: Napo yung Marites diya eh.
0: Napo diya eh?
1: Oo.
0: Kasi man siya?
1: Si Zulo.
0: Si Junalo, ako kay Gargada.
1: Oo, ay, papensya, kayo mo, istorya po na.
0: Uy, kana si Junalo.
1: Ayaw niyo ipakita ang inuha marin.
0: Kana si Marin, dako daw kana si Junalo, dako daw kana si Gargada. Uy.
1: Mau gani na marin, kana siya. Kuhan po na siya, kana mo, istorya doon.
0: Kuhan ko daw siya.
1: Kung madungan ganyan mag-ihi.
0: Mau gani.
1: Tanawa na ihang mata. Makita ka man, ihanan na istorya sa pikas marin.
0: Kana si Junalo marin, makuhan ko daw yung banga boxer, malo street ko daw.
1: Wala. Ayan na kadako.
0: Kaya mo, mukawas mong gitong kuay.
1: Maningkaman, muana dyan.
0: Muana,
1: marag mulangoy marin.
0: Marag katong kasili nga nag-viral ganyan. Dako kay kargada si Junalo eh.
1: Ginapakaon, trimintin, nga dangog-dangog pa kayo.
0: Oo, dangog, dyan kaya ng kargada ng Junalo.
1: Sana o kasili.
0: Ano ko, doon naman ko ikuan maring ang kanang pagpanabi ba, kanang kuan ginasya.
1: Dapat siya kanang ugi panabi, matinood, dili kay...
0: Kung sa media pa mga marin, kung makasagap o mga balita, ibalita pa na siya, pero dapat dokumentado siya. O niya tinuod siya, doon na siya mga screenshot doon.
1: Yes.
0: Yung mga voice clip.
1: Na siya ipakita nga ka ng ebidensya.
0: Doon yung mga resource person.
1: Yes. Pero na dapat para
0: mga Marites nga dili ang media Marites man amari listen ko lang kana legit lang ang mga Marites. Kay kung sa ato ang mga naibaw ani balita ba nato na.
1: Ikaw pa rin.
0: Ay, dili ko. Pero kanang kuan, kanang
1: nakakaila.
0: Naapoy kay Ila Maring.
1: Oh. Kinsa man sila?
0: Taga Bisaya.
1: Naapoy kay Ila Maring.
0: Asa na pihit?
1: Taga Pilipinas.
0: Speaking of Lapilipina, maayo dahil papamati dyan sa mga taga San Isidro. Kang Ma'am Kuan, katong nagay mga air gun diha, mga...
1: Kay Jay.
0: Kang Ma'am Jay.
1: Kay Jay Pat.
0: Jay Pat.
1: Kamalo ko nga naminaw ka si Jay Pat.
0: Hi, Ma'am Jay.
1: Pautangan ba niya posil, Ma'am? Kaya ako'y posilon. Ako'y posilon ka ng chismoso.
0: Ma'am, pautangan akong dibumba, Ma'am.
1: Yes. Katawa ko ang rat. Itong puso ko rat-rat.
0: Si Ray Alinton Marites na. Ingat pa si Milma Joaquin. Awa.
1: Dili naman na kailangan ng istoryahon.
0: Gitiraan si Maring Ray.
1: Ray, yung palapin niya, Ray. Comment niya, Ray.
0: Si Wilma Gigasulti, ano, diligid kami, ha?
1: Wala gami, mauna namin daan. Wala gami, wami kamaloan na.
0: Lisod po na yung mga yan, mga gani, Maring, naghanak kayo mga nakulong ana. Mapriso mong ka, ana. Kapanabi ka.
1: Uy, mapriso na yung Maring. Uso may kaso, ana, Maring.
0: Kanang illegal tabi.
1: Kahadlok ba, ana, di ay?
0: Labi pa ka ng kung online, ikakasuan ka na ka ng...
1: Kuyaw din na si Tiriang?
0: Online, kung online, kasuan ka ng online scam.
1: Ayaw, Maring, kainom nung ko ni Martin Collins.
0: Ah, God.
1: Malagot ko ni Martin, oi.
0: Kudlag na ba nito? Ay, nako.
1: Ay, ka-stress ko na, Maring. Ano po yung istorya na, Maring?
0: Ikaw siguro itambag ka niya. Kaya kamay ka palik-palik niya mo, tambag ka ganina.
1: Wala ko ringon. Ikaw ringon, Maring.
0: Ay, wadi. Ayaw, nako yung mga screenshot doon eh.
1: Tambagin na naman rin. Karamahuma na naman rin.
0: So, ito na yung tambagan ni si... Si Wilma?
1: Si Tiriang.
0: Si Tiriang, di ay. Maring Tiriang, kung ikaw manamati ka karon siyempre, kaya kapadama ka suwat, kaya kapamati, di ka karon mga urasa. Ang among ikasulti diya sa imuha, nga undangin niya na siya. Kaya sa barangay level na nakabayad na gani ka na naprovisyo imong bana na nakamulta nagpabayad sa kauaw ni si imong giingon nga si Lucio kay panabit imong nakawat og manok. Ayaw na hulata nga maabot pa sa punto nga kuan ka kanang maabot na gud sa korte. O di ba ka pakasakahan ka og kaso o di ba ka napetisyonan ka sa imong barangay nga pahuaon kay pwede ba yan siya? Ay napaabutan ang petisyonan ka sa inyo mga silingan nga pahuaon ka sa barangay kaya patakara ka panabi. O sa bahin sab ni Kuan kay si Siaman kay si Vincent Mangi Kuan. Si Vincent Mangid ang Kuan kanang banaan eh. So Vincent, alin na lang siguro Vincent kanang kuan na lang gina si mong asawa kanang may lang gid ba? Kaya kung di siya makuag may sa paa.
1: Basahan, Maring. Basahan na nag-comment yan, Maring. Basahan, Maring.
0: Ay, sana si Will, Maring, na nibalik naman inyong drama. Magbunay ganing panit, no? Alangan kay kung parehas o kaagi, magya po na basahon, uy.
1: Lahat mga kayo. Alangan, sila, ang kwan, magunin kasulat, kang Vincent.
0: Abi palang unfair. Kung naigapadala niya, din niya basahon.
1: Ano sa buwan magkamasuko, Nancy? Ingin na si Vincent ka, mawag mo na yung kaagi.
0: Ano nag-text niya si Vincent. Ayun, si Vincent ka, exciting.
1: Yeah.
0: Ha, Melma, wakin na sa nga ninduta mo, tambagoy.
1: Ay, tambag dito, Maring.
0: Di mo ito, tambagoy.
1: Huwag mo ito, istorya raman to.
0: Parang tamay, manguto ako. Oh, so, ayun na lang siguro, Vincent, kung digid mo kuha ng imong asawa, biyahe siguro ng asawa, uy. Biyahe na kayo.
1: Ay, ilisin na lang bago. Kanang dili ka ba lang mo istorya? Or pwede pa amang, para wala kayo problema.
0: Ito siguro ka sa La Pilipina, ka nagagwapa. Sa San Isidro.
1: Ayaw dito kay Gagmay.
0: O, dagko, sa San Isidro, day. Diya si, nadiya si, napuyo si Eldrin de Guignon.
1: Dili na basta-basta diya ang lugar. Nagagawatan.
0: O, nadakpo naman.
1: Ano nadakpo na dito? Nadakpo
0: na kay...
1: Ano naman? Nadakpo naman siya, Maring.
0: Sa CCTV. Well, salamat kayo, Sir Vincent, sa papadangat sa imo.
1: Yes, salamat sa imo ang sulat, maski pag nagbalik-balik daw yung ni Nancy.
0: Unta po hon nga kuan ka kana makakuha ka pagdulunan o usab nga unta makuan ma mamasmasan ang mga paimong asawa nga dili na gid sa magpanabi kay bawal gid ang sila ay nagana gid ang apriso ana ay.
1: Yes, ayo. Ingna gid mo imo gid ang hadlokon premente para dili na mausab.
0: Gani si Maring Wilma mo magpuno yang estrada niya.
1: siya si Nancy, ang anak po.
0: O, si Jojo Isidoro, Isidoro, masad na yung may entrada sa Gapon.
1: Ingrana na ko na sila.
0: Wala pa ikang oras pa nga maring, oy, mokoan namin, ma-skirda namin dia, kaya masunod pa mga musika nga para dia kaninyo. Ako din naman si Maring Inde Erika, hantod Lunes pohon. Kita magkaoban ako, dili ko mister sa di po kagwapa, ayaw di ba kapinsan tungkol ka manguna yung silingan, bye-bye.
1: Kaya nga po niyong iyan sa kanunay panamang, si Tia Daria.
0: Daghang salamat, og.
1: Thank you for watching.

0: tupa. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot na yun isang kapiha kay patamis ani, stevia extra. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede di mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Milk Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makakugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
12: Nagpadako nilang mapagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
11: Ikaw

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katropa, exciting dito

0: Exciting time, alas 12.
1: Hot lead ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines atid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
2: Marines susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
0: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys. Sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
2: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Discaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
0: Santigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
2: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
2: Sa balitang showbiz, Bini Aya, mariing pinabulaana na ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
0: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Biyernes, June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin, mga katropa, ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Live report. Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas pabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pangkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng lagis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y bagmana ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong secretariat, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, katropa, inihayag po ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block na pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagota ang lahat ng mga napangalanang personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
4: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? And sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na iyon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate President at Senate pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta Issue. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
5: Igiriit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa naganap na pagdinig nitong Huwebes. Anya, hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record ng Senado. Ayon sa Senador, bogus yung hearing kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Bagamat pinanumpa ni Cayetano ang 18 umano'y dating Marines, sinabi ni Pangilinan na ang mga pangyayari ay hindi pa may tuturing na formal na testimonya na maaaring pagbatas batayan ng komite. Dagdag niya, ang nangyari kahapon ay hindi on record. Dahil dito, iimbitahan umano sa Lunes, June 8 ang mga testigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at maisalang sa opisyal na pagdinig. Ayon pa sa senador, anim sa mga nagsumite ng magkakahiwalay na affidavit ang planong ipaharap ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo dahil kailangan umanong masusing busisiin at beripikahin ang nilalaman ng kanilang mga salaysay. Kasabay nito, pinabulaan na ni Pangilina ng mga akusasyong umano'y hindi interesado ang komite na alamin ang katotohanan. Di sila isa ko si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsampa ang Department of Justice ng mga kasong graft at malversation ng walang kaakibat na piyansa laban sa mag-asang St. Timothy Construction Corp dahil sa umano'y substandard na flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Isinampa ang reklamo kasunod ng joint complaint ni na Assistant Ombudsman Mico Clabano at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga sangkot sa kadudod ang proyekto sa bansa. Inahalin tulad ni Secretary Dizon dahil sa lawak ng operasyon nito mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso umanong ng pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ng pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinayagan po ng Sandigan Bayan 5th Division, mga katropa, ang hiling ng hospital arrest ng dating galihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunuan. Pero sa Philippine National Police General Hospital dyan sa Camp Crame ito isasagawa at hindi sa isang pribadong hospital. Ba't napiyansa? Dahil po sa muno'y paipagsabwatan para makakolekta ng nasa 513 million pesos na kickback mula sa mga proyekto sa Plaza Medical City matapos sumilalim sa isang angiogram procedure. Inutusan din ang anti-graft court ang attending physician ng PNP General Medical Evaluation habang mananatili si Bunuan sa ilalim po ng mahigpit na pagbabantay na ang PNP CIDG. Inatasan din ang pambansang pulisya na magsumite ng bi-weekly medical progress report. Dagdag ng korte na sa oras na agad pong iting ililipat sa New Quezon City Jail dyan sa Payatas, Quezon City.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, iniugnay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang sa 11 senador na kaalyado ni Senator Sherwin Gatchaliana na bumoto upang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Cayetano, coordinated o pinagplanuhan ng naturang hakbang kung saan naging acting Senate President si Gatchaliana at binanggit pa ang pahayag na Senator Jinggoy Estrada na may mga ebidensya ng pagtawag at serye ng pagpupulong ang grupo sa palasyo. Mariin namang iginiiti Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President dahil kailangan ng kabilang panig ng 13 boto o mayorya upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyang pamunuan. Habang basehan naman ng grupo ni Benko Case para patunayang may quorum sila kasama si Senator Francis Chis. Pinayuhan naman ni Cayetano ang Malacanang na hintayin muna silang makakuha ng 13 na senador bago magpatawag ng espesyal na sesyon, habang ang Presidential Communications Office naman sa pamamagitan ni

0: ani nagmungka siya noon na magbitiw silang lahat sa pwesto at huwag nang tumakbo muli para magkaroon ng malinis na simula. Ngunit nagkaisa raw ang lahat ng senador na siya lamang ang dapat mag-resign. Binitawan din ni Cayetano mga pahayag na ito sa gitna po ng matinding panggigipit ng grupo ni na Sen. Win Gatchalian na pinananawagan siyang bumabana sa pwesto para matapos ang kaguluhan at hidwaan sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag na Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana na siya ang tatala laban
0: sa pwesto para matapos ang kaguluhan at hidwaan sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag na Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana na siya ang tatala laban kay Vice o Mayoria upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyan

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating
1: naunahin ang pagpasa nito. Anya, hintay na lamang ng executive ang pinal na bersyon mula sa Senado at Kamara para po masusing masuri ng Pangulo bago daw ito tuloy ang lagdaan bilang isang ganap na batas.
2: Mabilis ma... Mabilis ang digay sa inyo, mga katropa. Mga katropa. SFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede niyo po kami mapakinggan din sa pamamagitan ng 96.5 XFM Kalibo, 89.1 XFM Davao, at 92.3 XFM Cebu.
2: Balitang Regional.
1: Unahin po natin sa Palawan ang
2: Regional.
1: Unahin po natin sa Palawan si Jose ng walang manetang natanggap. Palawinado kahapon, nanindigang walang manetang natanggap mula kay Saldeco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report.
3: Nanindigan si Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na wala siyang natanggap o hindi siya tumanggap ng mali-maletang may lamang pera kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na pasugod si Congressman Alvarez sa Senado matapos na mabanggit ang kanyang pangalan na umano'y siya'y tumanggap ng mali-maletang may lamang pera na i-deliver di umano ng mga ex-Marines galing kay dating Congressman Saldeco. Paliwanag ni Congressman JCA, walang utang sa kanya si Saldeco at wala rin siyang utang kay Ko. At mas lalong wala raw silang transaksyon para magkaroon ng bigayan ng pera. Una na rin siyang humiling sa abogado ni Saldeco na sabihin kay Ko na gumawa ng isang note na hindi siya tumanggap ng maleta. Naniniwala si Congressman JCA na posibleng nasama ang kanya pangalan nang tumanggi itong i-endorso ang plano sanang i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Kong JCA na wala siyang sama ng loob at nangakong siya ay dadalo sa susunod na pagdinig mula dito sa 104.7.

0: Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Isang mambabatas mula sa Negros Occidental sa mga bayan na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, dismayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado. Ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya, nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Zaldi Ko, na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Samantala, sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Ang isang 82 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4. Kinilala ang biktima na si Nemesio Benemerito Librona, isang magsasaka at residente ng Purok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspeka ay kinilalang si Climaco Espanyol Librona, 43 anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Purok G sa nasabing barangay. Batay sa imbestigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karas. Sana. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ng paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capability ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinangunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Hertatis Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel Angkwan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondihar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang, may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
3: At hepe ng PNP Cagayan City, Isabela, Nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
6: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan, para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng PFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawani ng BFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Inatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Segue na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap nang ng isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang galura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther, na mataan sa 220 kilometers, kanluran po na Itbayat, Batanes. Abang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
1: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
3: Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan na diniklara na ng PAGASA matapos maitalay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din, sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:20 sa is ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang ikasampung sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
7: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismong viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
7: Balitang balitang sports.
3: Atid po sa atin ang balitang sports premium D3 na tropa. Naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante.
7: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayong Friday, June 6, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Mga bibili sa malapit na butika.
1: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ulit ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasahan niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? Isa na naman pong usapang may kinalaman sa ating kalusugan, ang ating pagsasamahan sa mga orsong ito. Kaya patuloy po tayong makinig at matuto sa mga sikreto solusyon sa atin pong kalusugan.
0: Ayan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline number 0969-6096545. Kung hindi po gayon kamasela na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. At sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, ha? O sino po ba hindi nakasubok ng atin pong mga dekalidad na mga suplemento at ng atin pong mga nagsasarapan at napaka-healthy na mga coffees, ha? Maibili po yan sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at sa South Star Drug. At ganoon na rin po sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Para makaiwas sa mga peke at mga counterfeit ng mga produkto. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
1: At pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, sa buong bansa na meron ho tayong mga branches. At makaka-avail ho kayo ng special discount, lalo na po kung kayo ay senior citizen o kung kayo ho ay kumukonsulta ho doon sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung marami na po tayo mga tinitiis na problema sa ating pong kalusugan, matagal nang nararamdaman, kumbaga paulit-ulit at palaging gumagastos. Eh sa Yes to Health, meron po tayong option ng wellness kasi ang wellness, ang target po nito ay matulungan tayo sa ating pong mga sakit kung paano ho tayo gagaling ng mas mabilis. Ano? At meron tayong mga program na pwedeng makatulong po na angkop sa inyong personal na pangangailangan, katulad ho ng cleansing and detoxification. Isang programa na tutulong sa katawan natin para maibsan yung patuloy na pagtaas ng mga accumulated toxin sa ating sistema. At kung kayo naman ay nagkukulang sa mga tamang sustansya, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, yung ating acupuncture, mugok buyang, isang Korean therapy na ginagamit natin for specific purpose, ano, kung kailangan ho ito ng pasyente. At ganoon din ang terahertz, isang pamamaraan na gumagamit ng isang maliit na machine, ano, to energize the body. And of course, meron tayong terahertz therapy, isang uri ho ng device na nagbibigay sa atin ng tinatawag na terahertz na nakatutulong sa ating cellular development. Ganun din, ang ating hilotugpungan, ang ating natural therapy para sa atin naman mga kababayan na may problema sa kanilang mga kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Oy, mga kababayan natin na halos hindi na makakilos ng maayos. Hindi na magalaw ng maayos. Pag gumalaw, Dok, parang robot na.
1: Oo, kasi minsan hindi lang sustansya yung kailangan. Kailangan din ng touch, di ba? Lalo na kung may mga previous injury tayo or mga kondisyon ng kalamnan na nangangailangan na talaga ng therapy.
0: Ipa-natural therapy yan, ha? Sa mga clinic natin, available lahat ng mga services na nabanggit po, mga katropa, mga kaibigan. Kaya kung nag-inais po kayo na masubukan ang mga services po na ito ng Yes to Health Wellness Clinic, ay puntahan po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building.

Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa atin pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At katuwang po dito, mga kaibigan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine,

0: information about our health, so pwede pong i-follow ang ating pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman, mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit diyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na po

0: office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal ang matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin diyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin diyan, yung mga hard laborers natin, yung mga basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumuwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang, obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang daw ipamigay, dok, eh mas madali-dali sana, oh, ano?
1: Kung pwede bang ibentang po kilo, oh, yan, mayaman na yung iba.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan bawasan nyo po yan, mga kaibigan, kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi na lang nakaupo, dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganda yan sa mga kababayan po natin during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
2: The secret of health.
3: Suwame ang aroma.
4: Santhon Plus Coffee Mix.
3: Suwame ang lasa.
4: Magaan pa sa bulsa.
3: Santhon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na,
3: may gamot ka pa.
4: Santhon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sandown Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sandown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
8: Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
9: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
8: Santhon Plus Gold.
10: Yeah!
2: The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan, sarap humigop ng
1: perfect
0: kape.
1: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
0: Ayun.
1: Yan, lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po, sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, dok. Mm. Napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix.

0: Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines. Ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Dok, ano? Yung iba't-ibang parte sa atin pong pangangatawan.
1: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
0: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santone Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santone Plus Coffee Mix.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
0: At ang ating pong mga produkto, bukod sa Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nila mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
1: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support.
0: Mm-hmm.
1: At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis.
0: Yes.
1: Para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ang recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling.
0: Mm-hmm.
1: May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition.
0: Ayun.
1: Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kayo yung kakausapin.
0: Yung presence nyo. No?
1: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
0: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ng ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
1: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee.
0: Mm-hmm.
1: Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo.
0: Yes,
1: pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
0: Hindi kayo obliged.
1: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
0: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget,
1: oo,
0: mga kaibigan.
1: At ang kagandahan, discounted.
0: Yes.
1: Medyo abot kaya. Kung nga dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa iyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, eh nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po tuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Uh-huh. Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes to Health at ang atin pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan natin, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Secret of Health. Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo na, Doc, yung iba na, ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
1: sa pag-inom lang nung capsule,
0: lang nung Santon Plus Gold na yun.
1: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin yung mangustin pa lang. Napakaraming santones, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba yung mga, alam niyo mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Eh, alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, eh meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo eh ano,
0: sabog yung
1: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
0: Ayan ha. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
1: Tama ka dyan.
0: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ito mga common or mga sabi na normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kung magka-common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
1: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubot-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
0: Yes.
1: May iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So, depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. Titake na kayo ng mga vitamin C. Magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan, number one yan na depressing sa immune system natin.
0: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan. Dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok. Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
1: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho ng ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism at ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, All we need is not medicine but food.
0: Mm-hmm.
1: O, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So sabi nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot.
0: Mm-hmm.
1: Mas malawak yan kasi mas broad kasi supplement. Kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
0: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin sa napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
1: Yes, unlike animals. Mm-hmm. May mga yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
0: Mm-hmm.
1: It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
0: Yun, no. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Hanggang bukas pong ulit, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga pa alam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X
6: FM.
5: X FM.

18 in the afternoon, and that was Simply Red. If you don't know me by now, well, I guess you don't know me ever. Maganda, Visayas, Mindanao. Kasama na rin ang Luzon. Ayan naman po. Tayo naman po uli magsama-sama. Of course. Hanggang alas tres ng hapon. Sa programang X-Rated Katropa. Ayan, X-Rated daw. Uy, ano yan? Prepare na, kaya baka kayo ang maputukan. Iwas-iwas, kaya basig kami maputukan. Hello, hello, hello po! Ang sana po kaya ito ang hisgutan karong hapuna? Actually, excited po. Excited po sa ito ang X-rated drama sa Adlong Friday, Viernes. Viernes, katropa. Dali, ano man sa ano, oy. Ang bilis, ang sobrang bilis. Sobrang bilis na mas pamawala ang kuwena. Feeling na ko, ay, no, oy. Anyway, kung usa ka paspas ang adlaw ron, pero mas paspas siya nga nakalimot ni mo. Masakit na siya, so I guess it's balance lang matrix.

0: Yes po, good afternoon sa mga viewers na ito nga nagulat sa itong X-rated drama today. I know for sure you've been waiting for. Kung saan napod ka nga itong topic for today. Of course, hisgutana na pod ni sa kasakit kay Lipay Og. Of course. Dili gina pwede mawala kay daghan ta problema dapat magsagol na siya.
1: Ay,
0: dili lang ta pwede kung ay dili lang ta pwede ring aside dapat katupod nga side.
1: Ay,
0: kaya ba si my brother tang tanyan? Hello, Ma'am Nin Padalusa. Hello po sa mga katropa natin all the way from Davao. Davao Katropa Digital. Hello po si inyo, ha, may pagpaminaw. And years, years, years. What I mean sa years is yes. Sobraan na. Kaya oo, iba kayo nga pagka-DJ ni. Kaya pa sobraan tanan. Alright, ako sa Lili Andre Kadali. Bia, asa itong bag? Ay, kani? Ah, no, no, no, no. Eto. Ayan. Mali. Diba ka super? Diba ka makita eh. Randy Bacomo, hello po. All the way from Baca, Palawan. And Randy Santisas. Ayan, puro Randy po sila. Hello po sa inyo, ada sa Palawan. May pagpaminaw. Actually, natay Palawan XFM. Shout out sa taga-Tago and of course sa mga taga-Davao de Oro, taga-Samal Island. Sa inyo, happy listening and sana happy kayo. Sana mabuti ang inyong lagay. Gusto ko lang masiguro na nasa mabuti kayong kalagayan. Wala na ako ibang hihilingin at hihilingin pa kundi kayo ay maging masaya sa araw na Biyernes na po ito. Alam ko po, sober natin pinaag. Tagalog. I know, nga daghan kita giagian karon na labi na kaya itong gobyerno, gubot ka ayon, na napait pa gid ang Pilipinas, ang katawang Pilipino. Apan, sige lang. Ato lang i-balance ning kinabuhi, aron dili pod mo ingon ng uban niya, ah, daghan na kay problema, pero si kaning, si DGRC, sige agu. Anak maginang kinabuhi, I know we have to take seriously unsa may nahitabo karon sa ato ang palibot. Apa eh, dili sa kanunay nga ibutan na ito ang kaugalingon sa kaguol. I-balance gid na kay dili kaya sa atong unahaw na nga permi lang ta guol. Dapat, I mean, dili ta pwedeng magulanon. Dapat magulansad ka.
1: Ay!
0: Alam ko naman. Mamug nang luod mong groto mga viewers. Uy, kaya nang wala gito mga viewers or ay nang luod sila kay gahapon mong gudwala.
1: Ay!
0: I'm back again. Do not worry. Opo. Hello sa inyo, Aden, ha. Huwag kayong mag-alala. I'm here ulit, to. Kaya ninyo mga silingan nga magsugod na ba yung tawad itong X-rated drama? Wala, hinasad mo niya. May hinasad mo nga. Ipabalik sa ako. Ipabalali, mabalik-balik na. Hello kay Charlene. Hello po. May hapon. Kasi ko na ko, tani nga to ang mga kuwain, mga katropa nga nasa laing dapit sa Visayas ug Mindanao. Or 101.7 XFM Kanlaon. And of course, yes, my 101.7 XFM Bukidnon. Si inyo hadi ha, maing buntag, maing hapon, maing gabi. Isawan na lang ako magbuntag ng inyo man. Sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Kabanglasan, may pagpaminaw sa inyo ha. 92.9 Gihulgan XFM. Hello po. Okay mo karon ha. Katuningon nga wadok ko gisulob karong adlaw tungod sa
1: ayaw.
0: Ano ko gisulob ha? It's just nude lang na nga color. Naguol man ko tong nine comment oi nga ano dong gahubo ko sa akong program. Ano official nga panit. Disclaimer na ka ba? Sige, ito na po yung nag-hugan ng DJ sa XFM. Wala na kayo viewers, wala na kayo listeners. It's just like, in ano lang din akong atake. May pagpamina po diyan sa itong mga katropa og listener all the way from 95.9 General XFM. Sa General Santos sa Jensen, hello po si inyo ha. Sa mga iksuon na itong mga Ilonggo o mga brothers, mga Muslim brothers and sisters, hello po sa inyo ha. Hello po may hapon. And of course, napagkaroon diyan 107.1 XFM Tagum. Hello din po. May pagpamina. Manukanta din ha, sa mga taga XFM Tagum. Iliang yung taon ko niya di sa live, oy. Just to confirm, ako mong gandiri ako, ginaingon nga gwapa ko. So, may na lang, pag madunggan yung on-air nga naingon kong gwapa ko, mapamatundaan sa ninyo. Hello, DJ. Bayot ka? Uy! Ay, taro-taro ka na yung mga pangutana, oy. Dugay na ako na babae, oy, nakapailis na ko. Kita ka niya akong bukton. Ay, 97.9, dapat katropa digital. Hello din sa inyo, ha? Oy, I heard the news nga, ang atong katropa from Cotabato na ana daw sa Java. Hello sa inyo, ha, di mga katropa. May pagpamina. And of course, sa 89.5, X of Apagadian, hello po sa inyo, especially kay Narwhal. Hello, Narwhal. May tagnanino ko ng Narwhal, oy. 9.1 XFM Mati. Si inyo may pagpamina. Kita mo na akong pimple sa namong. Bunga yan po ng pagpagsisikap ko. And 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco. Ayan, sa Agusan del Sur. Nahurot din ako o-greet. No, wala bang magmahay diri. Tanan mag-greet. Usapang chismis. Ano ang gagawin mo pag chinismis ka? Anong gagawin? Ipabarang? Letter B. Ipabarangay? Letter C. Sulungon. Challenging kayo ng mga inaano, oy. But anyway, other than that, dili na ako ni Dogayon unya taod-taod ato ning sugda na nga tong X-rated drama. Apan karon natutan sa ato sang tagaag oras ug panahon ato pipila ka mga hipahinumdum ka tropa ug mo balik ta sa programang X-rated. Kauban of course inyong DJ Reyna Chinita. Wala makahatag og kadasi kang tingog. Apan mo po hinungdan nga ikaw magluya. Chinita, di lang guwapa. Hasta pang lamian. DJ Reyna Chinita, hangtod alas 3 sa kahapunon ka tropa. Di lang gapon sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu.
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko yung TI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko yung TI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay lang yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali umbon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto, o walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, o labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Hey, si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
3: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Katropa sa programang X-Rated. Ang oras, atin sa inyo sa produkto sa Yes to Health, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropa, pampaligoy sa inyong lawas, labi na karong panahon ng init ang panahon. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases na dili mo basta-basta mataptan og sakit o dili mo sama sa uban nga magluya dayo and on. Bawal ang luya din he die. Kapag ang lawas mo give up, di ta makapangwarta. I wanna tell you that there is one more. To give in your body. Ang ito ang produkto sa Yes to Health, ang Santon Plus Vitamin C, nga dunay orange, o dunay mangustin katropa. Ang mangustin, source of antioxidant katropa, makahatag og immunity, makahatag og makaregulate sa inyong blood pressure. Makaboost sa heart health. Aduna po gani anti-inflammatory properties. Makaboost sa inyong skincare. Sa mga nagproblema diya sa ilang panit. You'll know it. Oo, kinahanglan yung vitamin C, katropa. 1:33 in the afternoon. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

afternoon, a whole new world by Phoebe Bryson and Regina. Sa programa ang X-Rated, mga katropa. And naman-daman na, kay magsugod na ta sa X-Rated.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang lupo tuyo sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Anumat. Tagayang tarang.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

siya maing pamitasan, huwag labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Mga kinabuhi, nga ubanan, sa kalipay. Og kasakit. Apilan sa kalami. Himaya o pagmaya.

救救我！妈，萨迪卡，救救我！

0: No, ni mo.
1: Ojo.
0: Kun mo na. Pakyas na ihapunta makaanak. Abin akong mabdos na kaki. Ana makang wala ka tong haisay mo binuwan nga sakit.
1: Abisad pitaw na ko kay wala naman ko gimens. Pero delidra di ay. Sige lang gudong. Makabuura lagi ta.

0: daghan ba di mga dahong dinis kawas eh. Paita ni mga kahuya, nagsige na lang nigkatagak. Sabot ni mga laya nga dahon.
1: Mao ni wa mo mabios kay baog.
2: Mao gyud.
0: Si edit ako si Mary. Sige na wala pa sila sulti niya. Sige, tanaw na ako. Ako na nang ipasabutan na ilang topic ko.
1: Ang
0: mga tao nga wala yung lingaw sa kinabuhi. Mga Marites o Marisol.
1: Uy! Ako pa'y bana, no? Ako ginabiyaan, uy!
2: Asas na... Hindi naman na mga anak ko ay pinipusta.
1: Oo, oh, bisang mong pinsta mga ano, di gina siya mga anak.
0: Ako'y gigilba ka ng mga tawahan ng dako. Labo ang
3: ay! Insaya niya? Kanahan din.
0: Ako'y gigilba ka ng mga kanahan niya dako. Ako'y gigilba ka ng mga kanahan niya dako.
1: Sos ako pa ng bani?
0: Ako, good.
1: Oh, mahingon ko, biyaan ko ng asawa. Ay,
0: masoda ko sabay. Maglingkay lang ko. Kay tingalik, makatubag ko nila.
4: Ay, nagulatagda itong mga silingan, Rhea. Ikaw lang mag-antos. Ikaw lang magsakit ang dugkan kung imo lang tubayan.
0: Aw, di gani ko makapugong. Na, makatilog yun na sila na ako.
4: Kalma lang, good. Pasag din na sila.

0: Mẹ Lý, ôn sao mày ở tổ?
1: Lỡ lòng ấy, cái là hả là cũng mà chỉ chica chica ni mua gần nhà. Bọn dia si dito ay mày lắc cao.
0: Cô anh, mày bỏ hát ông para bà cô.
1: Hồi lỡ cái lỡ iso tao ấy. Ê, hồi lỡ cái này cả bastos, hả? Na gani makikisulti ni mon lo. Pero mangabog ka naman.
0: Wa man ko mangabog. Daalong kay buhaton mo nang di ko makahigayon ni mo sa pakigsulti ni mo.
1: Ria. Karang, kabantay lagi ko, no? Sa gusto lagi ka, nindol ay mo masinila. Mga bago, ay.
0: Ha?
1: Oo. Yeah, ya, mga usa ka simana ng mga lalay na malay magisulog ng mga bago lang sa akong pinanaw.
0: Okay.
1: Oh?
0: Tinuod lagi. Okay, regunitan na akong sinina. Namang ko kay Suki nga okay. Nya, bago na nga bliba. Maong daghan ko og napalit. Manalikos ka was, uy. Kaya sagbot naman sa kayo.
2: Ang
0: mga libakira na sabay. Nanasab sa atbang ang Marites ug Marisol din sa amo.
2: Panindot-nindot pa og si Nina. Pero okay di ay ito.
1: Okay. Pero no? In fairness, ay... Dili ba yung kay-ukay niya?
0: Makaukid lagi pasabutan ni nila.
2: Kung saan, di man ka-afford ang brand new.
0: Di lang di ko maminaw nila. Makalagot gud. Pero pagong nasa riya, pagong lang gud.

0: anay lang, DJ ORC, kapila na gyud ko sila, o kapila na gyud sila, nagpadungog-dungog na. Kani mga maritis na akong silingan. Usahay, lami na kay itubag, apan likayan lang gyud na ako, DJ. Sa puton, tid kaayo ko. Ako na lang gyud ang ginalapo sa akong dunghan, o dunggan. Hindi ginimawasa kong hunahuna. Kahibaw mang good ko nga akong ilang ginapadungog-dungog. Di na lang ginakuha na on kay basinyag magkagubot me. O kahibaw ko nga akong bana dili sad makauyon. Hangtod nga niabot ang sitwasyon ug mao kini ang nahitabo.
1: Yung nagtagdang mga chismosa ni mong silingan, Ria. Tungod kay kuntubayan ni mo, ikaw lang ang alkanse.
2: Tinood ka na. Kanang gisulti si mong inahan, Ria. O gahay, palapos sa pikas dunggan ang imong mabati gikan nila.
3: Ambot ani mo eh, pa. Hangtod ka nos ang maantas na kuantanan. Ang ako lang, di ko makapugong sa kong gibati. Ug mutubay na ko nila.

0: naman lagi ko pang panglimpyo sa gawas. Ay, masuod na ko.
1: Wala doon. Kano sa pagkali mo, mabdol sa ito sa kabaon.
2: Mumabdo sa inang baob, no? Nga di man giyot. O ba, takalang pada?
0: Makatilaw mo na ako. Karon mo! O, sa tayo yung gilibak?
2: Ha? Aw, natin may gilibak?
0: Ha? Kaklaro ato? Nga naghisgot mo og baog?
1: Uy, uy! Kay nga ano? Baulik ka riyo? Okay ka?
2: Nga ano, nahalangan mang ka diarrhea? Aw, baog siguro ka!
1: Ayaw ko sugo, dayoy! Di ba kayo ikaw ang mong istoryahan ba? Kasi ba niyong wasok ko, ay?
2: Aw, baog goro! Kay, maumay na igo!
0: Kaklaro ato, na ako ay niyang gipasabot?

0: Ayaw nagdagdag ng klasiyo sa mga tao. Kaya ikaw rin alkansyon. Magkakita na kang away, ala.
1: Makalagot pagod pa.
2: Ayaw na nagigtagda. Kaya ikaw rin ang maalkansi. Ayaw itandi ang 20 pesos sa peso.
1: Ma...

0: salamat sa paghatod ani dong ha. Inalang niya imong mama nga. Salamat sa iyang pasalubong nako. Gihatod pag yun din sa amo.
1: Sige.
0: Ay, naikog ba ako da. Gipahatod pag yun ninang lali ang iyang pasalubong sa iyang anak. Masood na ko ha.

0: mai mi an hi ding laki
1: ha
0: mai mi an hi ba
1: wa man
0: ayo pa makak do nai mi an hi ayo paglimot
1: wa lagi manak pa gamay ko
0: di kanto ding anak ni nang lali dili pa mi an hi siya mi an hi siya
1: mi an hi siya nagatot sa gihatag nga pa sa lubong siya mama. Pero kada yatra magkaayo.
0: O tulay mi anhi. Ina ana.
1: Ha? John, sapa. Ang akong sakit.
0: May relasyon mo sa anak ni nang lali? Ha?
1: Usa.

0: Kau na.
1: Kau nak imo?
0: Suko ka?
1: Hangtod karon. Wa pa ko makalimot nga imo kong gipasakitan. Tungod lang sa sayop ni mga pagtuo nga may laki ko.
0: Ano mo suko man ka? Ayaw pa ilang tinuod ang akong hibawan.
1: Kasi may tigato di mo og sulti nga di tinuod. Ha? Kana mga tabian na to mga silingal?
0: Ay nalanta.
1: Sila ba? Sila?
0: Ambot di mo!
1: Makita na nila! Makita na nila!
2: Buangas,
3: ha? Oh, oh,
1: oh. Hi!
3: Kapamiya ko! Lala na siya na dito!
1: Hi!
4: Oy! Kaisugod ni Maria!
1: Kamu ba? Di ka mamuhulungan na inyong pagkalibakira, ha?
4: Unsa?
3: Hoy, nausa ka niya, day, oy!
1: Madaog unsa! Ah!

0: ba? Totoo ba ang chismis? Ayan, Bea. Ayan, yun lang. Oo. Actually, meron pa tayong ibang ano options para dyan, actually. Pero ayan na eh. Nangyari na eh. Nagkagulo-gulo na. Kung friend pa tareya, no, ako di mo diskarte unsaon paghanay.
1: Oh, I'm chismis. But it's none of your business.
0: Wala sa mga gusto mo tambagin, ha? None of your business. Hala, ang dami niyong numero. 0995-994-6868. 0928-550-875. Oh, no, day. Mali tayo. Baka ikaw matay. Ada lang si Chinita ingon sa number. Ay, wait lang, bi. Asa to nga safer? Pasaba sa nanggangis. Uy, asa to nga safer? Aka na yun. Aka na, oh. Hala! Ayaw! Abin ako ang W mo, ang Z.
2: At sila pa yung meron pa na magalit. May nawawala, bakit hindi mahanap? Huwag mong tanongin sa akin yun.
0: 0928-550-8727. Ayan po, 0928-550-8727. Okay na nga to ang phone number nga pwede nyo tawagan aron kita mag-chismiyan. Ayan na, sige na. Visayas, Mindanao. Wala mo'y load? Malikin ako, 0995-994-6868. Paminaw sa natuning kuan, B. Kaning kanta sa X-Battalion, B. Totoo ba ang chismis?

0: that was XB Battalion, chismis, and yes, totoo ang chismis, but it's none of your business. Totoo ang chismis, but it's none of your business. And that's it, Rhea. Wala kay kinahalan diri istoryahan, Rhea. Oy, bye. Alas dos, just na sa kahapon ang katropa si programang X-Rated. Yun na nga yung problema niya. Chismis siya. Tapos no yun, pumutok siya. Tapos yun yan. Kaya nga sabi ko kanina, no, kung sa man, letter A, ipabarang. Letter B, kuan, dili ipabarang. Letter B, kuan, unsa man sa letter B, akong gingon ganiha. Assignment na lang, nakalimutan. Letter B, ipabarangay. Letter C, isulungon ba? Ay na, depende. Hello po, mayong hapon sa atong caller nga nasa linya. Ito ang best advisor karong hapon. Hello.
1: Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, ang chinita.
0: Hello. Kinsa gani ni? Chikay ko bi, kinsa ni?
1: Sa ikadoan ni gayon. Nagapanawag na usa. Si Mr. Dato Kali.
0: Hello. Ayan, taga-Jensen. Sabi naman itong mga taga-Jensen. Shout out sa mga taga-Jensen, sa mga katropa natin sa Jensen. Hello po. Magandang manim, manim, manim, manim, manim, manim, manim, manim, manim. Hello sa imo, Adina. Uy, o sa may machika ni mo, o sa may masay ni mo, ano itong letter sender nga nagka-problema man ni siya.
1: Dati,
0: anong masasabi
1: mo? Kapag ka napuno na ang salog, yak.
0: Ano mangyayari?
1: Yak, aapaw at aapaw.
0: At aapaw at...
1: Talaga maghahanap na ng pagkakataon para ito ay sumabog.
0: Ayan.
1: At kapag ito'y sumabog, hindi mo na mapipigilan pa.
0: Ayan. Diba?
1: Oo.
0: Get one whole sheet of paper, spelling.
2: Ayan!
0: Ayan, sabi mo eh.
1: Oh,
0: pangutana niya, di ba? Nasa yung mga pangutana. Ano siya? Pwede ba doon niya makiha yung silingan sa mga fake news? Ayun.
1: Siya mong yun may naikatungod na makiha. Ay, kiha pa na mga uplo. Noon ka sila may namuna, ah. Mga shit mong dako.
0: On, suko niya. Kaya ka kakungkuhan, migo, oh.
2: Ayaw!
0: Hindi ganun. Oo, magagalit at magagalit ka talaga.
1: Sa amo ang sa amo ano sa balaang kasulatan na ang pagpangalibak sa usak ka tao na wedi buhat na daotan. Tama ra na nagkaon ka sa iyang unod.
0: Ah. As in.
1: Oo.
0: Ang gross naman nun.
2: Ayaw!
0: Bakit ang ano? Ayaw ha. Ganun pala yun. Parang, sa Bisaya pa, ang mga tao nga manguhan og laing tao, manghilabot sa laing tao, labi na magsulti og mga di maayo, sama rang ang kit-kit ni mo ilang mga unon.
2: Ayaw!
0: Kangilingin pa. Bakit ang nakaka-ano pa kinggain? Aside from that,
1: sige.
0: Bahin sa iyang bana. Sa may maingon mo sa iyang bana nga. Iyang bana kay nagpa-apekto mo siya sa check ka. Uy.
1: Otro po ng iyang bana.
0: Relax lang. Di rin masuko.
1: Tap-target ng iyong pagkikuman sa iyong asawa.
0: Oo. Tinuod. Kung maoman galing isusamay ni Ana, dali ra kayo siya masuko. Iyada yung gituhuan ang kining mga pulong. Oo.
1: Igor, gani nagdawag pa sa loob ng tong anak sa iyang siriman o niya.
0: Oo.
1: Magdodo na dahil.
0: Tinuod ba?
1: Isang pagkaunsa.
0: Ay.
1: Kung mauna,
0: kung
1: di
0: mauna,
1: na maog.
0: Dili, gid ni maog yun.
2: Ay!
0: Sure, Jug ko. Dili. This is not. This is the end.
2: Ay!
0: Oo. Usa may tambag ni mo.
1: Ang akong tambag lang yun. Ikihagin na lang gaoy.
0: Na.
1: Ay araw matagam na mga piskot.
0: Mm-mm.
1: Okay, aron makuha-kuhaan po dahil taga na kayo sala ang kaligutan. Huwag na kayong dumagdag pa.
0: Ayan, may na mga tanggal na ginahinay. Diba? Correct.
1: Masyado na kayong pabigat sa mundong ito, kaya huwag na kayong dumagdag.
0: Dahil pabigat kayo, bye, Ana.
1: Nagsisimba daw kayo pero mga demonyo pala kayong ano.
2: Oh, kumalma ka! Kumalma ka! So, ang puso mo.
1: Thank you sa mga gitawain niyo. Ginagamit yung pangalan ko para sa
2: huminga ka ng malalim, huminga ka ng malalim. Ko ako kinakabahan ako sa iyo, ano ha, Dato Kalima. Ako yung natatakot sa iyo. Alam ka mga ganyan kasi tayo lang dalawa dito, hindi tayo matutulungan ng ibang tao.
1: Na hindi ka kasi
2: makigilan eh. Oo, nakakainis nga. Totoo, naranasan ko yan. Nagka-anxiety, acute anxiety.

0: Salamat sa iyo,
1: katropa. Hinapon ka na, nakahatag ko kamay landag sa kay Irene, yeah. No? Nataga Bulwa, Cagayan de Oro City.
0: Yeah, thank you din. Thank you so much. Ano na pa?
1: Pwede
0: ha?
1: Tibaya sa kubi.
0: Of course, oy, ano kung dili. Asa ba ka naminaw karon pinaagi sa radyo, pinaagi sa kuan?
1: Pinaagi sa radio po.
0: A radio. Wa sayang wala ka naglantaw sa akong live.
1: Sama paglantaw no, mo ka mo kubi ko yung na di makakita.
0: Ah, okay, understood. Sorry.
1: Usa ko ka ano, usa ko ka PWD. Mm-hmm.
0: Pero feeling ni mo gwapa ko.
1: Oo.
0: Ay, ano ba yan? Tinawanan eh. Ayoko na nga.
1: Wait, alam sa kasayuran na sa ato mga tigpanginaw. O sabi ko ka, ano, PWD, pero nabuhi ko sa kalibutan sa musika.
0: Wow. Di ba, muna akong pirmi ginaingon. Ako, I'm a very fan of music. Ganun ang ginapost yun ako ang programang Tatak Lokal. I really believe nga, the world is too empty without music.
1: Ganit, no?
0: Mm. Thank you, kaayo ka, tropang Dato Kali.
1: Apo. And apo. Hi kayo, Dodo Magenta.
0: Ayan, yung shout-out mo na.
1: O sa kanang mga nakailan ako, no? O kanina mo po, PJRC, ma'am.
0: Thank you.
1: Salamat sa pagtubag. Pwede mo request sa kanta?
0: Try natin play yan, ha? Kaya basta wala ang daghan nga mga kuan, daghan nga mga...
1: Sige lang. Try lang.
0: Yes. Correct. Go!
1: Habang ako'y nabubuhay na kundiin ang akong kauban mo'y nagkanta niya na.
0: Kinsa man?
1: Si Sanjay.
0: Habang ako'y nabubuhay, tignan natin dito.
1: Oo. May nalungkot ba? Di sa buwan sa magkita, at least madumog din mo nga kung tuktog. Okay na
0: nga. Wow. Habang?
1: Oo.
0: Wala mang habang ako'y nabubuhay.
1: Basi ba pa ma-download?
0: Oh, wala pa na-download.
2: Ayaw!
0: Ano ang gagawin?
2: Ayaw!
0: Sorry. Sorry, para napindot ko yung ano. Thank you so much.
1: Thank you. O, kinigya po ng inyong dato sa pagigugma, at pandiri dato sa kwarta, dato kaligya po na gaingon, alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Tatropa mo, XSM, X-Rated,
3: Exciting!
2: Oh, yeah.
0: Kinabahan ako, Doc JJ. Bigla siya naging reporter. Murag piliyon niya si Benji Talisi. Pag-iyon niya og alang sa nagkayusa na kay uy, wait lang reporter, maguro na mo ni. Murag... Ayan, open na tong linya ha. Dali mag-all. Open gapon. Makichika lang gapon ko sa inyo ha. Sa mga karon Doc DJ, no? Wala pa man. Oo, mangulit lang ng taoy kung maumang
2: gano'n.
0: Ano, wala mo minanawag, uy. Pangulit na lang, maybe. Alas 2:19 na. I just wanted to, ano no, take this chance na maka-thank you sa ito ang mga kaigsuuna mga PWD. Salamat kaayo. Nga, I know nga, you're in the state na of kung unsa man ang naa sa inyong kinabuhi karon dawat og nagmalipayon na. And gusto rin ako magpasalamat nga giuban ninyo gihimo ninyong parte sa inyong adlaw-adlaw ang pagpaminaw sa among mga tingog. Makahatag na mo og kanang kadasi ang inyohang presensya. Labi na pag magkahibaw kung usa ka PWD ang nanawag or ang naminaw. It gives me more motivation. It gives me a inspiration. Bisa pa man sa kadaghang problema. O sa mga daghang problema ang gipadadi ni sa akong programa nga Sigpangayog Tambag. I really believe nga life has a purpose. No matter what. Thank you sa inyo ha. Itong numero 0995-994-6868 0928-550-8727 katropa. Gikan kay Charlene, Rhea, og dili madala og barangay, ipabarang nalaging jud na. Patay, mura ginig.
2: Huwag
0: gina kong kagulbaan kay Charlene. Dili, a DJ, wala man lagi kagahapon, gahawat si Buknoy sa imuha. Sorry kagahapon, kagitagaan, kinato. Niama ko gahapon, alas dos ko nagsugod.

0: kan mubo na kayo ang oras. Gipaningkamutan nako nga makagahin pa kog oras kag hapon apan dili na jud siya makaya. Pero sa mabuo nga panahon, naka go go go pa rin naman tayo. Nag-ataga mga itong oras ang live coverage investigation sa flood controls ka. Good afternoon, EGRC. Hello, Aspasio Darwin. Diha sa May Negros Oriental sa Gihulngan ng Kanlaon. Hello po sa inyo ha din ha. DJ Reyna, good afternoon. Anapod ko nagtanaw sa iyong programa nga makalingaw kaayo. Watching from Dimiao, Bohol. Well, sure talaga yan, makalingaw. Sugdi na, DGRC. Minaw may diri sa ER sa Veles Hospital. Uy, shoutout sa inyo ha din ha sa ER sa Veles. May pagpaminaw. Wasad mo. Uy, wasad mo kurati. Nakuratan mo kunok, GG. Uy. Ano ba kuratay ka ng JJ? Ano ba? Hello po. May pagpaminaw.
1: Yes po, hello po. Isang magandang chinetar.
0: Alam ko yun. Alam ko yun eh. Pero mas malakas yung background mo. Hinaan mo mga yung background palang gabi. Naririnig ko. Oh, naririnig ko yung sarili ko. Hindi ko gusto marinig yan dahil gusto kong ikaw ang marinig ko. Marvin?
2: Okay na?
0: Tama ba, Marvin? Sige na, Marvin. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ow.
2: Ano ba? Ikaw mo na kung gusto.
0: Ay! Ano ba? Naiinis na ako. Ibto na ako ni saksakan din.
2: Ay,
0: Ibton? Di sa Ibton? Ipaong-ong? Ipaong-ong sa?
2: Lang.
0: Mura ba niyong mga tambag sa una ni Doc JJ? Ayaw lang ibta. Yung ongra. Nagahasin ikaw natunayin. Ay, kamoy no. Wala na dyan mo. Muning gingin ako sa inyo. Nagmagmahay yun ni mga listener nga wak kaabot sa the OG. Katong wak kaabot sa mga OG X-rated. Ay, nako. What a era.
2: Sayang. Wala dyan may nakaabot.
0: Wala dyan. Tanawa sa live. Ako, tanawa ko matapi ko. Anyway, Marvin, nakadungog ka sa atong kuan, sa atong X-rated drama karon.
2: Ah, nakadungog pa po.
0: Ah, unsa may machika nimo ani nga nadumugan man gid niyang mga ilang mga silingan.
2: Lagi, lain na po ni silingan no. Nami ningot yun na pang kuanon.
0: Asa man, unsa man pusilon at charla.
2: Ba.
0: Unsa may buhaton? Ah, bitaw, unsa may angay buhaton ni Rhea sa pagkakaroon nga murag nakasuhan man siya hinuon instead niya siya ang mukaso.
2: Mungani no gibalin no may hinuon.
0: Oo.
2: Mas ko ano yung unang tanag yun. Mahawa na lang sila diyo. Ay, grabe na magka-nagag-chismusa na niya.
0: Bitaw.
2: Pero noon po, bisag asa mong ka na magunong may nga na.
0: Yes, oo.
2: Kay, bisag pang mubalhin ka, mura mga po nito. Mas labo na rin ito yung gibalhinan. Ikaw rin mong sungsungan sa mga silingan. Yan na po yung bana to. Oo po yung bana po. Mas labaw po yung bana nga.
0: Ayan. Kasabi ko niya yung bana. Tagaanta kag 1 minute. Kasabi yung bana ha. Go.
2: Ikaw ba bana? Ay, sigpaminaw ng silingan.
3: Ayan!
2: Muna na ba? Iasawa na ni mo. Dapat yung asawa, yung paminawan, yung silingan. Wala yung paminawan noon. Insa na ika? Na kay kwan? Na kay pangutok?
0: Kana. Bundaki, Marvin!
2: Mas piliyon ba yung maliyang silingan? Kalibsogas! Ang sa tawikang bayot! Bukong mo pa nang malala dito na yung silingan ng ibang puyo?
0: Oh. Kana.
2: Dapat yung taon na ako, hindi may mong asawa ba? Kahit kamunggo rin may magkakas. Timbaya yung usay problema di kay imo kasawa po di imo hukokan po sa mga tismos sa mga tismis.
0: Iyasang ka ng bundakan in town. Imbis sila mag-unong.
2: Wala yung bundak. Kay, dito lang sa silingan mag-bundak. Kay, yung asawa na may iya po smoke tismis po. Parihara po. Ibon maminaw.
0: Sige.
2: Kalitsogas.
0: Kana. Suko na ka. Hinahina na ka, atake yung kagay blood.
2: Wala sa puso ko ay, yung career.
0: Anyway, tama dyan ka diha, Marvin, no? Sa tinuod lang, no? Dapat iyang bana. Murag ka ng inanamang goal. Pag mag-asawa, good mo.
2: Ibigang bana, una ni mong, sa asawa.
0: O, una ni mong kuana ng imuag yung kuan. Kung kaila ka sa imong partner, imuag yun ng una nga, kanang tuhuan ang imong asawa.
2: Di ba? Oo, mag sa lain nun.
0: Ay, nako.
2: Wala dyan siya love, wala dyan siya pag-love sa iyang asawa. Kaya dito mo siya mutuo.
0: Oh, sala dyan ni Monico.
2: Dito na lang kapuyo siya mong silingan.
0: Kamu nalang pag-ipon.
2: Ay, oo, pag-ipon lang mo dito. Kaya poros mo mo nga, mga tismoso at tismoso. Wala tira mo kung unsay mga libak diha. Muna nga, ang inyo ha, pala lagi, gilimpyo pa yung isyong balay.
0: Sige, pangasabak. Mainit
2: pa yung nagkaldero, malimpyo pa yung kaldero. Ay,
0: basta may last word di mo, Ani.
2: Sa inyo ang brief.
0: Basta may last ni mong tambag, Ani.
2: Ang last na kong tambag, Ana.
0: Ang tambagi na.
2: Pasagdaan.
0: Pasagdaan.
2: Pasagdaan na lang naman ang mga tismusa na diyan tismuso. Kaya inoon, dili man na maka, dili mo po na makaon na ilang kwan. Unsa man lang tubag, pasagdaan lang kung di mo. Sa puraw na lang yung mga sila.
0: Corrected by? Kay,
2: wala ang yung kahit ma, kung ano na, dili mo na makadato. Kung unsa may lang itismis mo ha, dawata. Mm. Eh di mo pinood.
0: Kana. Salamat ka ayo Marvin ha.
2: Wala pa gani sila ka, kuhan gani, ni Jesse, wala pa na sila kalabas silang panting brief ba. Sige, nagpantis mo sa.
0: Maigo mo sa taano.
3: Ay!
0: Maigo sa taano mga inana. Dito mag-gisi ko itong panting-panting.
2: Wala ka tayo sa ilang panting nga nag-gisi na.
0: Oo, oh, ako kaya di ba ito mag-gisi, kaya tibak di tao to. Gagmay naman kayo itong kuhan, gagmay naman kayo itong tila.
3: Ay!
0: Di naman ito madagisi-gisi. Oo, oh, katawa na ba siya, oy?
2: Shout-out lang ko ni Jesse.
0: Shout-out na yun.
2: Ay, shout-out na yun kung kumiga po. Si Rizelog, si Miss G9.
0: Mm-hmm.
2: Dito sa May Davao City na siya.
0: Mm-hmm.
2: Ang sa tumot sa taga Cebu po,
0: mm-hmm,
2: si Kim,
0: mm-hmm,
2: si Ashley Caballero,
0: uh-huh,
2: si Jessa,
0: uh-huh,
2: o si Rachel,
0: ayun,
2: o kay Jumar.
0: Ayun.
2: Especially ito, Reyna Chineta. Ang wapa na lamion pa. Pwede ba po ano yung isang?
0: Go. Go, Marvin, dali eh.
2: 861.
0: Alright.
2: 2448.
0: Mm-hmm.
2: So, what's the last?
0: Alright.
2: 0951.
0: Uh-huh.
2: 861.
0: Okay.
2: 2448.
0: Ayan. Thank you, Katropa Marvin, all the way from Davao City. Marvin, Katropa mo.
2: Excited.
0: Wala namang natog CR. Wala namang natog CR. Yung nagpagawa si Angibati, si Marvin. Ayan, at 2:29 in the afternoon, kadropa. For now, I know for sure, wala pa'y nanawag karon. Ay, naadi ay.
3: Ay!
0: Papti kayo, nagpindot ni sa dial. Hello, may hapon, taga-asa, kinsani. Go.
4: Hello, DJ.
0: Ay, alam ko na to. James, all the way from Samal Island of Davao City. Tama ba ako? James, ikaw ba to?
4: Okay.
0: Sabi ko na nga ba? Ano mo sasabi mo sa ating letter sender, James? Huwag ka na mapatumpik-tumpik pa.
4: Pastila, no?
0: Ayun.
4: Damay ramdaman po din ako. Pero, ikinalang ginaga doon naging solusyon. Ang nakaproblema, no? Kay, this, siya, ang mukhang, ha? Siya to na nabalay na hinoon.
0: Hmm.
4: So, ano na lang, kay ikaw man ang gikuanan, gireklamo, atubangan na lang yun, kaya isultig yun mo ang kamatuoran ko doon saan dapat mo isultig yun. Ipagawas din ang kamatuoran. Kay, kunin mo po ng sibatan po, mas matuog yun ang uban nga ikaw ginang sadaanan ang kanan. Muna nga, imong ipamatuod dito nga dili gina tinuod nga dapat imong itong ipamatuod nila nga ikaw ang dapat mo reklamo pero ikaw na nang gibali na yun muna nga ipamatuod din mo nila Uta po, kiningihang bana po, dapat. Hindi man, hindi man ingon nga maging one-sided ka, pero paminaon, hindi mo kung sa kitang siyoon.
0: Yes. Tama.
4: Diba? Dapat maminaw ka yun kung sa paminaon, hindi mo.
0: Correct.
4: Kung may tabo man galing ang kamaturan mo yung gawat, nawato na to na, pero bago ka mo kanya na kinanay, ibu ka na paminaon, kung nun sa kitang ang siyoon. So, kana lang siguro.

0: sa matag sa mag anaagid ka na may barangay sa tumbagampo sa itong buhi ka Diyos.
1: Manaapod ka ni mo. Padong naman tamang misa.
0: Oh, sa tanong din nga mga callers, mga viewers, mga tanong din ko minog yun. Kaya nagpakahilom lang. May hapon ka niyong tanan.
1: Pabili lang mo sa pagpakahilom.
0: Sa pagpakahilom, pagbigin mo matingog.
1: Salamat kay Katropang James.
0: Ay, gini, kinailuan niya, may abot ako. Kaya kung wala pa, hindi mo makatawag yung karoon.
1: Salamat ka, Ayo. Salamat kung kinsaman.
0: Kung part imo po na, kung namino ka magkaroon part, kasi nga ibuong ka nga nang wakaw ni Kuhane mo, kaya nag-miss call mga ganina, wakaw yung doon. Amat, may nalang gani, kaya hindi abot gani. O, kanala siguro, hindi, tinitaog, and most especially ito sa kong wife.
1: Oh, yeah.
0: Nag-prepare sa kape. Mangapi rin siya karan.
1: Sige naman na sila pangapi in town. Uy, may panisila, sige rin pangapi. Salamat ka, Ayo. Salamat kay Katropang James. Katropang James, katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Grabe naman yan. Grabe talaga. Grabe na talaga kayo. Ang gagaling nyo na mag-ano. Galing nyo talaga mag-advise. Hello po, good afternoon. Sino to? Taga saan naman?
3: Hello, Rigi Reina.
1: Alam na.
3: Wapa, na
1: Joker Sun. Ayan. Di na ako dugay-dugay yun na Miss M. Anong masasabi mo kay Rhea?
3: Ah, bugnuan ay? Ako paano, bugnuan ay? Bisag-asa, giday na na, giday dagang marites, no?
1: Normal lang
3: ginasya. Ang istorya ba, bisag, pinoon?
1: O, nananagin na siya sa palipot. O, sa may matambag ni mo karun nga, supposedly siya untay dapat magkaso, pero apanaunahan man siya moon naman sila may nagkaso noon.
3: Aw, awa yun. Bugnuan gani.
1: Mora, wanay lahing buhaton.
3: Ang ako lang doon sa mga panita. Yes, para na ka, makakiya ka. Isod man sa kun, mukiya ka niya, wagi witness.
1: Tinoon, tinoon. That's what.
3: Wagi bilay.
1: Dapat mas maayag yun na siya. Ay,
3: makasaksi ni mo.
1: Na ay makasaksi, aron kung magkaso-kaso.
3: Makaso na.
1: Oh, correct. Ayan. Paminaw, Dairea, ha?
3: Asa, DJ, bye-bye DJ, nakabisita.
1: Agay, ha?
3: Kaso ka mo,
2: exciting.
1: Ay, matanig ko. May klaro niya kung
0: sa matag ko sa mag-aagid ka naman.
1: I know for sure, ang uban din na nagunahunag. Unsa may gidi ay... Ano ba talaga ang gagawin? Actually, wala tayong mahimo ay na kuan. Mahimo sa tuang viewers, atong sender. Wala tayong mahimo kung wala kayo buhaton. Pero dilis ako maghatag sa akong tambag siguro. Ato sa nga tagaag oras ng isa ka tukar din. Actually, kani nga tukar, gikan niya sa ako mga amigo nga local artist diri sa Cebu. Sila Chongs Katipay, kani ilang kanta, isa niya sa akong mga na-play ato mga niagi. So, ito ni paminawon ka tropa ha. Munang hatagi sa niyo oras ug panahon. Ayan! Ang title, Marites.

0: That was Aliados Mavs with Evils. And isa na sa to mga nahimong tatak local guest artists. Narealize lang na ako nga muna ang pinaka-the best nga song for them. Para sa atong sender nga si Rhea. Rhea, it's time for my DJ Reyna's advice. Anyway, sa imuha dai, I know for sure nga kanang galibo ka tungod kay gusto ka mo sukol at the same time murag dili nakakasukol. Legally matter, actually pwede ka maka-counter. Oo, counter, magka-counter kag file, magka-counter file ka. Bahin at ug ikasuhan ka kay ni so good ka. If na kay exact nga mga ebidensya, mas gina ano na ako sa imo gina mas gina advice ako sa imo moduol ka sa barangay regarding any matter. Ipablatter sila. Kung unsa may advice sa barangay, kung di ba ito sa barangay, mag-seek ka o legal nga ka na nga tabang. Baka ikamatay mo. Ako, dili ko mahatag o legal advices because I'm not really expert on that one. Dili ko gustong mahatag sa mga false information. But one thing I know akong ikatag lang sa'yo is what to do?
1: Real talk.
0: Kung ganahan ka nga masulbad ang imang problema what? O ganahan ka nga
1: napayong merong gana na magalit.
0: Di man yung masulbad but as much as possible nga ma-address ang imang problema, I think it's better na you would do some steps na mahibawan nila nga musukol ka. Dili lang sa pagdumog-dumog day actually day, it's fine, it's really okay nga mulihok ta physically. Kaba man ko nga out of anger, gusto ginatukon, dumugon, nod-nod. Ana nga tumbuhaton sa mga tao nga nay atraso na to. Apan, to be wise enough and to act accordingly. Og sure gita nga dili ta masayo. Do it with the proper na consultation. Kay dili gina simple-simple ang pagpangguba og dungog. Ana ang pagpanabi, dako gina nga sala gid, alam na, pwede ka makasuhan ana.
2: Gasit dudugasin pero ang sarili.
0: Ana pagguba sa dungog nimo. Pwede jud kay labi na kay naka apekto sa inyong marriage, pwede kayo na, bugat kayo na siya. Mura kong maingon sa imuha day ha, sa pagkakaroon, seek legal advices. About na po sa imong husband, he is responsible pag-abot sa inyong relasyon. Whether he like it or not, kana mga tabi sa silingan, o iyahan ng ipersonal po, instead nga mangutana siya sa imo og saligan kaniya. I'm so sorry to say this, but that kind of husband. I don't know. No sa akin na. Once gani na minyo mo katropa no, isa sa inyohang una gid mo nga kakampi sa inyong partner.
2: No need kasi
0: una gid mo nga dapat nga dampanan sa inyong partner sa bisag unsang sitwasyon. Labi na kung kailagi mo sa inyong partner. O dili nga kamo una ang tao nga muduot sa ilaha labi na sa sitwasyon kung unsa man aron.
2: Mo na dating hilaw.
0: Oo, ingon pa din ni ko ano ni Charlene, mas maayo pang makasilingan o kagwakwa kaysa makasilingan kag certified chismosa. Dili rabagyud guwapa. Sukuan ni ko ano yung sukuan ni Charlene. O tinood bitaw po. Kami ito yung mga, di na konsulting taga-asa ko, basta silingan po na kuwakwa. Ana lang, makadugog niya akong silingan. Mayroon siya putaka, chismis chinita sa radyo ay... Ayun na nga, yun na nga sabi ko sa iyo, Rhea. Sinasabi ko nga sa iyo. The first ni mong buhaton yun is seek legal advices. Kaya diligid na maayo ang pagpaguba sa inyohang dungog. Labi na, kaya nakaguba pod sa inyohang magtiayon.
2: Pag nasilaw na ay kaya.
0: Ganahan kay kumaminaw sa imong team DJ, gikan kay Raul Galiarde. Makagana, oh eh.
2: Asama, di mo na din mababalikan.
0: O, ninduta kayo sa imong gisulot. I like it. Ganahan mo, ani. Inyohan na lang ni.
2: Masamin na baitan.
0: Shoutout ko ni John Kirby Umbawa, nga naghinukto ka o makadungog sa imong tingog DJ. Gikan kay Anjo Punay. Talaga ba? Lungkot naman ako noon. Nakala ko kasi magiging masaya kayo pag narinig niyo boses ko. Ngayon, nagiging pala kayong ano? Nagiging pala kayong sentimental. Anyways, mga katropa, balikon ako. Kanay mong Barnaday, as much as possible, siya yun ang unang tantao nga mutuo sa imo o panalipdan ka labi na sa mga chismis. O dili siya ang unang tao nga mutuo bahin ni ini. Kaya isod kayo yung sitwasyon, mag-inusaran na lang ka sa imong battle. Oo. Tungod anak, no? istoryahe. Siguro sa karon good, medyo naapektuhan imong partner sa mga chismis. Tagaisa og panahon ng imong bana to recover sa kanang mga chismis. But aside from that, make sure nga hatagan imong chance nga magka-istorya mo. Ayaw sa kaayo buhi dayon, and then do not respond with anger at the same time. Kay kung nagkayo na imong bana, magkayo pug ka, masunog mong duha. And then kung dili na gani makaya, it's up to you. Kabaw man jud ko diarrhea na, you know exactly what to do and you know exactly what you need to do. Ha? Nga-English na ako. ano lang yod ka ng... kanang katumbayan sa imong gisulong sila niya, nagbugno mo, wala, normal ginang batiyo ni Maday. Normal nga makareact ka, apan, as much as possible, kayo na ang susama ni Ana. Kay, sa sama pa sa imong giingon, ikaw ang gikasuhan tungod kay ikaw ang ginanulong. Oo, dapat bago una ang tanan, nagipusi, achar. Dokra ha? Kasi pa mo, silon sad na ni mo din ha, dili ni mo po silon. Imo lang istoryahon, Ana lang man ha? Eh, masinyang maminaw siya sa akong mga tambag. Mutuo ra bagid ni Gidana. Sao na lang mutuo siya sa akong mga istorya din. Eh. Kaya wa naman ko'y igong oras, mga katropa. Sa programang X-Rated. Nadikwi hangin sa inyo mga katropa recently, nagpagawas ko sa ako ang Muanga official trailer sa amo ang Lihok Films. Ayan. Dati nga magsuwat lang og drama sa radyo, karon nagsuwat na og movie. Mga official trailer sa Lihok Films nga giuluhan og tikil balls. Ay, tikil balls. Pickle ball. Father's Day special movie. Kung hindi inang hisgutanay na kinabuhi sa usa ka amahan. O, dagay mga itag maingon o negatibo sa atong amahan. Tinudanay lang noon na ate mga kaska. Dila sa itong amahan, sa itong mga bana. Ado na mga kahiubos, mga lipag sinabtanay. Ado na mga butang nga di na ito masabtan. O nga nung ginabuhat sa atong amahan o atong bana. Tungod kay huna-huna nato sila ni sobra. Wala na mao. Apain. Sa tinuod lang, they're just living. And it's their first time living in this world. Kung unsa man ilang desisyon sa kinabuhi, it's because for them, muna'y tama o muna'y para nila sakto. Tungod kay para nila, muna'y kaya nilang buhaton. Huwag kayo nag-ingon nila noong bisang pag-unsay daghang kay ubos nga ako masinatian o gaatong masinatian sa kinabuhi. Normal man ang batio na to, lagmias itong kay mga kahigalaan, katrabaho, iksuon, pamilya. Tungod kay nakahimo sila di mao apan makarealize lang gid tang tanan na agi tumong og nganong nabuhat nila. Lisod lang gid dawaton o sabton tungod kay kanya-kanya man ta og pagsabot. Para nato sakit kayo og dili to madaot og makapangutana kag nganong gibuhat sama ra pud na sa tong amahan. Nausahay makaingon ta nganong gibuhat man niya nga desisyon nganong dili man mi gusto ani og nganong inani ya pamaagi, which is who knows baka yun lang talaga alam niyang gawin ngayon. Muna ang atong i-showcase sa ato ang full movie na Pickleball. Produced by Lihok Films. Written by me and Jenry Garcia. Directed by El Cid Camacho from Visaya Flicks. Pwede bisa tao na mo ang Facebook page. Do! Lihok Films. Nadi ang ato ang ginatawag natong trailer. Ang ato ang main cast, si pangita ni Kaplodi og Tita Diwata, na sila dito duha. Murag ni undang sila kay tungod mag-artista na lang daw sila. Niya ko kay di man ko ma-artista kay bisag unsaon gyud diri gi ko sa radyo sa siguro. Oo, kay murag dili mapasa sa camera nga tong fest. Hinaut ko sa inyo mga suporta ka tropa ha. Lihok Films, our upcoming full movie, a Father's Day special movie, Pickleball. Kay wa na ko igong oras, alas 2:48, 2 minutos bago mo tungtong alas 3 sa kahapon ng katropa. Pasalamatan ako mga tigpaminawan nga naa sa ato ang Facebook Live o sa mga naminaw karon pinaagi sa ato ang radio app o sa ato ang Facebook Live sa radyo o asa mo naminaw karon. Hala, kalatang salamat, tsaka ayok. Hindi na akong lipayag yun, makalipay gid sa kanunay nga. Na ay magsigpanawag din. Hilabi nagmanawag mo niya, mag-advise-advise mo, bisag wa na mao ang mga advice. Salamat. Salamat. Salamat talaga, never. Sa ako partner sa Pikas Lawak, katropang Doc JJ, and of course, sa ato ang mga kaubanan diri sa istasyon, o sa ato ang station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Musunod ang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Dilang gyapon, sa 88.3 XFM, Cebu, katropa mo, exciting! Okay.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
5: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Krupp Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Krupp Gold bay?
4: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pag-maintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: X. X. F. M.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy. Di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men.

0: mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: XFM.
1: Par, time's up, par. Dali, ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kayo trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Samsung Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan ug ang akong sugar count di baba na sad. Unya, magkapabata pod sa atong pamanit. Samsung Gold Coffee Mix. Samsung.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Oy pare, naunsag og ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa yung kagmumaliban. Exciting? Exciting?

0: sa XFM.
1: Sauna, lagan kayo ko, nag-asar ko kumabot gun. Oh! Iga Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga namin na ko sa X, di na ko lagan.
2: Ayo, ayo. Patuloy na huwag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ang sagot kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Nibalik tapos Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
3: Exciting.

0: Sikap Lodi nga ngaplay sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mangaplay unta kog barbero.
2: Ala, showy. Sorry, ha? Payot yang. Among? Titawa, din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement.

0: meant for men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santan Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Senton plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Sister Pain.
4: Senton plus. Kali Senton plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai, kailangan din kai. Ako kinumi nga mon yung kumain ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, normal kayo, every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano, magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, tagtulo.
5: Sito kong taba ang Santo Plus
4: Coffee Mix? Okay kayo.
5: Eh. Imong paano, kumusta pag-inom sa
4: Santo? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan, pag-inom aning Santo Coffee Mix, sinindot kayo.

0: Napakali sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ko ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sauna, sugarol kayo ko. Sukad so, galawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga. Ruta man akong kwarta. Kana ko bungot ito'y exciting.

0: Gipatotoy na ni mo ang bata.
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusod.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawang kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan, kuhaon, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
12: Big! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw yun kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika ni...

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gaminod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ititin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix, pina katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkot, karong panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay maya imong tulog, nato pagkondisyon imong lawas.
4: Nagkapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par! Makurati na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.
9: Exciting!

0: was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Crap Gold, bay?
3: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
0: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Usay mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, excited!

0: katupa. Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag ino mag Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Coffee Mix.
1: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tantum Plus Coffee Mix. Tantum Plus Gold. Na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit
6: yung.
5: Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yes to Health.
6: Oh, Yes to Health. Na, bayo.
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yes to Health. Katong wala pa ka nagainom aning Santo Plus.

0: Coffee Mix og Santon Plus Gold.
1: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si Mang Balatian?
1: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag ko'y enerjiya ni. Katulong ako mo tumar sa Skatlaw. Kamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuha niyo doon. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuran niya mo, kuha rin ang gabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige niyo mag-inom ane, sa Santo Plus Gold.
1: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santo Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santo Plus Gold o Santo Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: papali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Obne ko'y uyaboy. Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Uy!
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kay kung damanun ko, mangumot, baya o itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya na nagkawala. Nagkawala siya, nagkawala. Ando, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako sa lagu kung mapistimunin yung alanga. Nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bakura man ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Zenthon Plus Gold.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: La la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas, o himsog ang turok niini.
3: Maudi na ang Crap Gold, bay?
2: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: X. X. F.

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: So we'll just get on with it here.

0: That's good. That's fun.
1: It is. Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.